Daniel Vadia Batigas. Oh, good morning. Oh, good morning, good guy. Sabilog nga po ni Malay Batigas. Oh, good morning. So, aray na kita mga pinansa o nangabahin sa itong tingog publiko. Ang mga senador last week nagambal sila nga mag-ubra sila probe mga kabiyanan. And in fact, si Congressman Albi mga kabiyanan, hindi na si Mayor, nagligad Mayor Albi na siya Si Congressman Albi nagligad, nagambal man siya nga, siyempre, himuon ini ko sa Congress mga kabiyanan. Sa Congress, kay importante ni nga makita kag mabalaan. Kun nga amuni ang klatabo. Okay? So may postuligad mga kabayanan si Kong Albi sa mga dapat himuon kag dapat sundon. So may mga separate resolutions mga kabayanan nga gin-file nga nag-awhag sang Senado to investigate rising electricity costs kag mag-review sila sa mga policies in the energy sector. Okay. So, kay ini nga mga resolution mga mayanan nakasulat na dito, siling nila may ara growing public grievances, nagasaka nagatubo ng mga kaakigon sang publiko mga mayanan over the sudden surge sang mga bills sa kurente, kag siling pagid sa iban nga may mga irregularities, alleged irregularities sang ilang mga pagbasa sang mitrohan kag pagprocess sa mga consumer complaints. So we have the Senate resolutions number 508, 509 and 511 nga gin-file separately ni Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros kag ni Senator Ping Lacson, nga ang ilan ni nga ginagusto makita, nga ma-revisit kag ma-revise ang mga policy nga amuning nag-gobyerno sang energy sector naton. Good nga ma-address man ini nga mga reklamo bala, particularly sang consumer protection. Now, siling ni Senator Bam Aquino nga ang Pilipinas isa sa mga pungsod sa Southeast Asia with the highest electricity cost. Okay? Kag siling ni Senator Bam Aquino nga kinahanglan ini sang legislative reforms. Mahal-mahal kita. Now, according to data from global petrol prices, for the first quarter of 2026, mga binana, first quarter plang ni but silingon January, February, March. Okay? For the first quarter of 2026 as reported by Asian Business Review sang July 8, ang Pilipinas mga biyanan, number 2. Sunod lang kita sa Singapore in residential electricity cost sa Southeast Asia. At around 0.18 to 0.21 per kilowatt hour. Pila ni ba? I-translate natin. USD to PHP. Pila to? 0.18. Butang na natin na 18. This is 11 pesos ang 0.18. Ang 0.21, 12.95. In fact, there is aton 3. Si kita nagligad, ginsakaan nila liwat. Dos centavos. Dos centimos mga kabiyanan. So, sobra 13. Mga sigurong guro, mga 14 na guro. Ang 14 is 0.23 mga kabiyanan dollars. Okay? So, but this is the first quarter ha. Sa first quarter, ginman 11, ginman ang aton rin sa Bacolod But we are number 2 sa Singapore mga kabiyanan. Imagine na bala kung ano ka high-tech ang Singapore. Imagine na bala kung ano ka nami ang Singapore. Nasa number 2 ang Pilipinas? Ano? Sa presyo sa kurente? Ito si Gibran out? Magreklamo ka, mag-brown out ka agahon. Magreklamo ka, inuras until mabalik ang kurente. Ano nang nagligad sa isa sa pinakadako kong problema sa nagatudlo ko bala online. Nag-online job ako. Isa na sa pinakadako kong problema ang brown out gid.
Kasi syempre, kinahanglan mo internet, di ba? Kinahanglan mo sa imong laptop. Pagkapatay isang kuryente, patay kang bata ka. Goodbye, trabaho. So, makibot ang imong busing. Dito sa man, gulpil at sa dulaaw. Makibot ang imong sijante. O dito, gulpil at sa dulaaw. So, kung diri ka sa Pilipinas, ang imo obra online, invest kagid, hindi lang sa computer, hindi lang sa internet, invest kagid sa maayo-ayong power supply or ang ginatawag na nga power, ano natawag naman? Ang power station, no? Power station or battery or ano nang tawag sina? No? Power station, mga kabiyanan. Na in case yung mag-brown out, dira mo lang isaksak, dira mo lang i-ano. Di, magasto ka gidya eh. Ha? Tapos mabayad ka pa sa kurinti nga malmahal. Grabe, no? So, siling siyang, siling ni Senator Bam Aquino, panahon nang malaman kung bakit nananatiling isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na presyo ng kurinti sa Southeast Asia at kung paano ito mapa pababa. Kag siling naman ni Senator Risa Ontiveros, no, nga siling niya dapat amindahan ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers. No? Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Isa ni mga biyana na sa mga ginasundan kung nga ang presyo nagmahal, nagsaka, nagano. Agad nga ma-address siling ni Senator Risa ang ginatawag nga ironically unfair. Ironically unfair consumer protection policies sang Energy Regulatory Commission. Ining Magna Carta for Residential Electricity Consumers, mga kabiyanan, amuni ang gin-issue sang ERC or ang Energy Regulatory Commission. Ang amuni ang nag-set sang rights and obligations sang electricity consumers. So, diri ginitanan sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers. O, siling ni Ontiveros, no, nga sa sulod sa sining framework, mga kabiyanan, ang mga konsumidor may ara right nga magpamangkot kag magreklamo nga sa ilang electricity bill. However, mga kabiyanan, ang ERC nag-require man nga mabayad sila anay sa disputed amount, ha? Agod nga makalikaw sang power disconnection. Maya mo lang ang case. For example, gulpi lang ang mga bill, tani, isa ka libo lang. So, nasun nga ang balayran, gulpi lang ng 2,000, like 3,000. So, mareklamo ka. Mareklamo ka. So, siling mo, hindi ko anay mabayad, kaya mareklamo ko anay. Pero siling sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers, bayad ka anay antes ka magreklamo. Kaya kung hindi ka mabayad, utdan ka namang kurinti, gyapon. Siling ni Risa Ontiveros, no? Katulang ulo ta. Siling niya, bakit nasa consumer ang responsibilidad na iwasto ang maling paniningil sa atin? O, pero ito nagligad sa Negros Occidental, ano itong lugar man, ang iyang bilya, 900,000, lapit lang mag 1 million. Kibot sa mong, dutayan lang sa kong siling niya, dutayan lang sa kong ma-heart attack. Ha? Dutayan lang sa kong ma... Nakibot. Kisa, pag, imagine mo lang pagbukad mo sa imong bill, 900,000 plus, lapit isa ka million. Siling ka lang na yun, tani, hindi sa bill, no? Kundi sa paycheck. Galing sa bill, nagbutwa eh. Oh, kibot siya. Oh. Nga, nag 1 million ni akong nga bill man, di ni halin, ha? Oh. Ako kung gabayad sa bilog barangay na muna eh. Oh. So, ano yung mga biyanan, ha? Ang resolusyon naman ni Senator Ping Lacson, oh, nga ang napangita naman, measure, agad nga mapabakod, ang transparency kag accountability among power service providers kag maprotektaan ang mga konsumidor nga naka-experience ang bill shock. Okay? Kag mga alleged irregularities sa meter readings. Oh. So, important din yung ambiyanan, ha? Kag amuni ang mga bagay nga dapat natun bala ipamang

0: naglulutuan bala nga disaksak naman, nga wala na kalayo bala. Oh, nga ara na lang sa lamisa, nga hindi mo na mabalaan bala in induction. Basta injection. Lain na. Lain injection. Basta in. May mga high-tech na subong lulutuan, nga ara na lang bala sa lamisa bala. Oh. Hindi ka kabalo nga lulutuan agali, pero lulutuan gid jagli. Ibis ka naka-on, oh, hindi ka mag-init mo, hindi mag-init, hindi ka mapasok, blaho. Oh. Pero pagbutang mo sa imo yung kalaha, kaldiro, wala mo na sila gabaton sa kaldiro nga, ano no, Partner Julie, may induction na siya eh. Wala na sila gabaton sa kaldiro nga, ano, hindi ka makaluto kung kaldiro sa downtown. Ang dapat ang kaldiro nga tag 5 milo ng nabutang mo. Stingless. ang may group sa dalom blaho. Oh, di paano ko mag-brown out? Paano ko makaluto? Oh, di ba? So, bakal ka naman generator. Oh, bakal ka naman solar, patakod ka naman solar. Pero ang solar ya, oh, antes ka makapatakod, dapat may 180,000 pesos ka. Kaglawig-lawig ng mga pagproseso sa mga papilis. Oh. So, amo na yung sitwasyon sa Pilipinas, mga kabiyanan. Oh, amo na yung sitwasyon sa Pilipinas. So, ilang tawo nila? Ha? Ilang tawo nila? Now, anong mahimo sining ilang probe, mga kabiyanan? Mapanubo, balayahan na yun ang kurinti naton with this probe. Istoryahan na nakaroon sa ikaw nga bahay sa itong ating publiko. Di malagat yung galingin, ipabalik pang oras na Pilipinas.
1: Oh, I love that roller coaster. Oh.
2: Hey, what's wrong? Ugh. You look like you've seen a ghost.
1: Oh, it's nothing. I just thought we were going to die on that ride.
2: What are you talking about?
1: Did you know the safety bar wasn't latched?
2: What? It wasn't? I felt like it was.
1: Yeah, that's because I was holding it shut for the whole time.
2: Oh, my word. That is so scary. Good thing we had that shoulder.
3: Do you feel like you're on a roller coaster and you can't hang on much longer? Well, relax. God's holding on to you. Isaiah chapter 40 says that God will keep you secure in His arms. So when life throws you for a loop, rest assured in God's love. He won't let you fall, no matter how wild the roller coaster ride of life may get. Feel the security of His strong arms around you. Take a look at Isaiah chapter 40, a thought from the pages of Our Daily Bread.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: atractivong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Balik ang oras na, Pilipinas, mga kabiyanan. Alas 8.18, mamaya-maya, kakamamilan ni Aison. Kamusta, kamusta? Bilog ka pinulay, Aison. Kay Sir Ricky Olipo, mayangaga kay Tita Mary Alarcon, good morning. Sila niya, joyful tutor in spite of kalabog ng mundo, lalo na Pilipinas. Salamat sa tanan ng listeners ng program. Kita gidya, makaluoy, mga consumers, commuters, ito ang bagong Pilipinas. Oh, by the way, mabiyan na sa mga nagalagat sa bongsang LTO, online sila sa Siningaga. So kung nagalagas ka mo sa inyong mga papilis, kag ma-process ka mo, kay permi sila offline, mga kabiyanan. LT offline. Land transportation offline. Permi offline, mga kabiyanan, kung nahapon. No? Kag suno sa akong nga pulo pamangkot, mga kabiyanan, offline sila. Permi sila offline. Tungod kay ang ilang LTMS, sabala, ang Land Transportation Management System, wala sing active maintenance kag cybersecurity coverage subong. Kaya ang ilang kontrata, mga biyanan, sa German IT firm nga Dermalog. Sunod lang ako nga pagsisiyas at kapag pulo pamangkot, nag-lapse na sang Mayo 30, mga biyanan. Kag ang LTO gin-reject ang request sang renewal kag additional funding tungod kay may mga system deficiencies man sa ligad eh. Kag damo pagin mga cybersecurity concerns. So kung gusto niyo ma-verify kung whether ang LTO system currently offline, up or down, mga biyanan, antes kung mamagadto sa inyong local office, pwede niyo gid ma-check ang LTO portal. O, ano niya ang LTO portal? Kadto ka mo sa portal.lto.gov.ph/ORDS. I-check niyo lang. Basta i-search nyo lang, i-search nyo lang sa inyong mga Google, LTO portal. Makita nyo na da. So, pero subong sa Bacolod City, online sila sa Siningaga. So, kung nagahingagaw ka mo, taga Bacolod ka mo, online sila sa Siningaga, ha? So, bago lang kita kabaton sa tawag na mangkot kita kung offline or online sila, online sila. Dasigo nyo, kabisi pagkabato, offline nyo, offline naman. So, may problema pa, mga biyanan. So, amo na nga permisil offline. Amo na nga dapat manawag ka mo, anay. Sir, online ka mo, offline ka mo. Online kami, boss. Online kami, damo. Di ko online. Lakat na yun. May nasing damo nga mga ano ah. Lakat na yun ah. So, balikan natin, mga biyanan, ang atong bill sa quarantine. So, ano mahimo sila nga probe, mga kabiyanan? What will this probe. What will this probe do? Mga kabiyanan, ano ang resulta sini? Ano mahimo sini? Mapanubo ni balayhan ang aton nga balayran sa kurinte? Well, ang practical answer, mga kabiyanan, ang Senate probe by itself will not lower your electricity bill. Ang mahimo, mga kabiyanan, sa ininga probe, is to uncover problems and pressure agencies or companies nga maghimo sila sa mga changes. Okay? So, number one, ano mahimo nila? Number one, ma-identify nila kung nga ang mga balayran, ang bills, nagsaka. Pwede nila masumo ng mga officials from the DOE. Katoon nila si sino ng DOE, subong gani? Si Garin, di ba? Sakto. Sharon, no? Balutin mo ako. Ay, lain Sharon. Lain gali. Oh, Sharon, Garin gali. Lain na gali ng Sharon. Halin ko bisa punsyonan. Bido, amo nang timsong. Basta katok ko sa punsyonan, blao. No? Importante, sigwe lang, sigwe. Importante, mga kabiyanan, kung katok mo sa punsyonan, dalagi ka mo sing cellphone kag laptop. Dala ka mo sing cellphone kag laptop. Yung siling mo, Pastor, wala ko cellphone kag laptop. Ariho, ang cellphone, silupin ba lang nga puno? Ang laptop, lapad nga tapirware. Ano ba, alin mo na, ano dala mo na? Cellphone kag laptop, silupin nga puno, kag lapad nga tapirware. sa makanto ka mo sa pensyonan. Para pagtapos yung kaon, makanta na ka mo dahil yun. Balutin mo ako. Oh, muna technique ha, technique. Oh, balik tayo sa kurintit ha. So, it can identify kung nga nagsaka ang mga bills. Oh, for example, ipasomo nila si ang Department of Energy, no? Ang Energy Regulatory Commission, ang NGCP, ipasomo nila ang mga distribution utilities, pareho sa Negros Power, no? Manila Electric Company, no? Kung sino pa ang mga distribution utilities, ang mga power generation companies, mga consumer groups, di ba? Kag makapamangkot sila sa mga palamangkutanon kung nga nagsaka ang generation charges, nga may supply shortages, no? Nga may rate adjustments, o muna ang mahimo nila, o ma-identify nila kung nga nagsaka ang bill. And, kung ma-identify nila mga minan sa sining probe, no? I hope that it will be very effective kag mag-lead sang policy changes. For example, no? Ang mga senador, pwede nila ma-recommend nga buhinan or kakson ang VAT sa kurinti. Kinabudamos ang VAT nga ginabaydan natin. Abot lang kung kadumdum ka mo sang ito niya nga ginistoryahan ito nagligad. Kinabudamo ito sang VAT mga kabiyanan. Dibla? May VAT sa sa system loss. May VAT sa generation. May VAT sa transmission. May tanan, may VAT. Tanan may VAT mga kabiyanan, no? Pwerte nga kadamo-damo siyang pwerte nga kadamo-damo siyang VAT mga kabiyanan. Oh, VAT generation VAT, transmission VAT, DSM VAT. Oh, grabe nga mga VAT mga kabiyanan. No? VAT ganito, VAT ganon. Dumdumang ko sa bata ko. Bawat bata may tanong, VAT ganito, VAT ganon. Ayang buksan ang isipan. O, okay, kabalo ka, Partner Joel, sinangkanta. O, siniskwila, tumula sa una, wala Partner Joel. O, amun yung mga VAT, mga kabiyanan. Kadamo, mga kabiyanan, no? Dason, kadamo sa mga VAT natin, pati ang system loss, ginabaydan pa natin, may VAT pa na dayon. Di ka budlay. Oh. So, it can lead to policy changes. Oh, ma-reduce or kakso ng VAT. I-review ang system loss charges. Oh, i-increase ang competition among power suppliers. Galing kay, oh, dari sa aton, wala tamang mahimo, isa lang di supplier natin eh. Isa lang di supplier natin. Hindi mo tayo pwede mapatakod ko kurinti ka amo ni. Mapatakod ko kurinti ka amo to. Isa lang. Oh. So, supplier grow from, no? From the generation. Oh. Kag kung may mga renewable energy projects, mapalasig. In fact, gani, may utang ang Pilipinas. Nag-utang ang Pilipinas, mga kabiyanan, $1 billion oh, para mabuhin-buhinan kuno ang ato niya nga bills ang kurinti. In fact, hindi man gini-direkta mag-apply sa ato nga mga bills, but then gamito na nga $1 billion sa pag-develop sa kung ano nga mga bagay. Na-release ini nga loan from the World Bank June mga kabiyanan. June ini gin release and hopefully no mabatyagan naton sa sini nga tuig. Pero at least naton mabatyagan mapatay tanay. Kasi lagi magsaka ang kurinti. So may $1 billion mga kabiyanan nga gin loan from the World Bank agud nga mabuligan ang aton nga kurinti. No, kag kun ano pang ma-develop, hopefully hindi pagkawaton kay kung kawaton natapos gid pay gigitawino no patay naman kita nga mga Pilipino no. So murang gin pamangkot ko pirmi nga di eh nagadto ang 1 billion paano gamiton ning 1 billion nga ini no. And at the same time hindi lang kay policy changes ang makita but it can also expose wrongdoings basi may mga basi may mga collusion basi may mga overpricing basi ginaabuso ang market power, basi may corruption, di ba? So makita nila sa probe. And ang Senado pwede maka-recommend sa criminal or administrative investigations by the appropriate agency. Now, basi sa nga probe, ang aton balaayhan ng electricity bill magnubo. No? Now, probably, not because of the probe alone, kundi tungod kay, ha, sang ilang nga makita sang resulta. Kay man, kung nato ning chindihon mga biyanan, aton kurinti, no, halin sang krudo eh, no, fuel cost, supply and demand, transmission cost, taxes, exchange rates, regulatory decisions. So, muni ang naga-desisyon kung pilang ginabaydan natin. No? So, hopefully, nga ining approve nga paghimuon nila, I think this will be after the SONA na. Okay, SONA pa next week eh, 27. Lunes, no? Lunes. Kag, amot kung ano ang, anong ilaw nga, anong ihambal ni President Aquino sa aton. But hoping and praying nga, maapiktuhan kita sa pagnubo sa kurinti. Pero siling sa Negros Power, the next 6 months, masaka pag pagabulan ang saka, mga kabiyanan. I think it's 0.0 of 0.2 mga kabiyanan ang saka kagabulan. So, dito sa Bacolod na. I don't know sa iban nga mga lugar. Gasaka, mga gurong iban. Then, hoping and praying tagyapon nga no, kabayang Pilipinas, blah. Hindi na ta number 2 sa ang pinakamahal. Next time, number 1 na ta. Palakpak kita na yun. Yay! Number 1 na kami sa pinakamahal nga kurinti sa bilog na Southeast Asia. Ay, abot lang yun. No? But anyway, mga minana, munang imo na ton, pangamuyo na lang naton nga ang ara sa gobyerno, tuy-tuyan, pangunahan, sige Diyos, nga maghimo siyang mga insakto kag mga epektibo nga mga helikoton. Mga desisyon kag mga layi nga makabulig man sa aton. So sa talented re anay mga biyanan kag antista man namilit mga moyo tanay. May naman na langit noon Diyos sumunbala na gadayo nagkapasalamat kami Ginoo sa siling aga. Salamat sa iyong katutom. Salamat Ginoo sa iyong pagpakamayo. Kag salamat Lord kay gingaan mo kami liwat sa bagong adlaw. Kahimo sa mga helikoto namon kag makahimo kami Ginoo sa mga olubraho namon. Lord, dito yung pangunahin kami, kagpabakura kami. Lord, we pray for our government, especially Ginoo mga kalatabo sa buong sa Senado, sa Kongreso, Ginoo. Kaga mga decisions nga paghimuon nila regarding Ginoo sa mga importante nga mga layi sa buong tubangan. Kagabay Ginoo nga mablingan nimo sila, tagaan ka alam. Good nga, at the same time, kami nga mga Pilipino, Ginoo, makabatsyag man sa Ginawa. Tanang Ginoo, ginampo ng salamatan, Jesus' name. Amen. Mamaya na nalindri sa atong studio, kaupo na si partner Julie Panes sa atong controls. Once again, kaupo na natin si partner Joe Redulia sa atong comment section. So, iniyang inyo abiyan sa kanginan, Jigs Niliang Regsiling, life is short and simple, don't make it complicated. Iniyang oras ng Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS. Agad sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

0: ikaw, wakal-wakal na. Pero nag-ibigit, nag-ibigit siya. Nag-ibigit siya. Isinggit siya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Calling all Christian business owners, entrepreneurs. Join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme Called for God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover, become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.
3: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
4: Ay naku! Talo na naman ako sa Madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
3: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
5: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
6: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAM. Agapay ng sambayanan.
8: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW.
9: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
10: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Isang pinagpalang umaga ng Martes, mga kaagapay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong serbisyong OFW Tuesday Edition. At tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Hindi po natin makakasama si Pastor Rene Bunsoy at may karamdaman ano ho, at kailangan magpahinga. Kaya partner, dyan ka lang at ako muna ang tatao dito sa ating programa. Samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito sa makabuluhang talakayan, pagsagot sa inyong mga katanungan na pinapadala sa ating programa sa serbisyong OFW, maging sa Global Filipino Movement, maging sa inyong lingkod na ipinapadala po ninyo at sa 702DCAS. Ano man po ang platform na ginagamit nyo para mapanood po ang programa, ay magandang araw. Maaring kayo nasa radyo, yung regular na radyo natin at walang kupas na ginagamit ng Panginoon para makapakinig sa mga salita ng Diyos at ibang mga programa na dito na napapanood at napapakinggan sa 702DCES. Magandang araw din sa GCTV, yung mga nanonood dyan. Magandang araw po at maging doon sa PM Radio at syempre dito sa online broadcast ng 702 DCAS Servisyong OFW. Pastor Joe Biasong po ito at naglalambing na samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras. Siyempre sa pangalan ni po ng ating Attorney Carlos Cao Jr. ngayon ay recovering. Magpagaling po kayo, Attorney Cao. Nananalangin kami sa inyong pagbabalik dito sa ating programa. At namimiss natin ang iyong presensya, of course, at siyempre ang inyong roll call. At alam ko kayo ay mga tagapakinig na masugid ay hinahanap at namimiss na po natin yan. Okay, so tuloy-tuloy po. Paki-like and share nga po ang ating broadcast para po mas maraming makapanood po sa atin. At lalo tayong may matulungan po tayo. Ano ho, ayan. Tayo po ay magbabasa muna ng salita ng Diyos bilang ating gabay sa araw na ito. Narito po ang Kawikaan chapter 10, Proverbs chapter 10 verse 17. Ganito po ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Tagalog. Bubuti at hahaba ang buhay ng taong hinahayaan na siya ay itama. Ngunit ang taong umaayaw dito ay magliligaw ng landas ng iba. Napakagandang salita ng Diyos. Akala ko yung binabanggit niya dito, maliligaw ng landas. Di ba? Kapag ikaw kasi ay nakikinig sa payo, eh maliligtas ka, maayos ang iyong magiging kinabukasan. Hindi ka maliligaw ng landas. Pero alam niyo ba, mga kapatid, dito sa talatang ito, mas may malalim na pinag-uusapan. Hindi lang ikaw ang pinag-uusapan, kundi ang iyong pagiging masunurin sa payo. Sometimes yung ating rejection ng mga counseling or rejection ng ating mga advice from other people, especially mga close friend at family. And sometimes natatamaan ang ating ego at sinasabi natin, eh, mas magaling pa ako sa iyo, mas marunong pa ako, lalo na kung mas matagumpay ka sa kanya at may pinag-aralan ka sa kanya. Kasi ang timbangan sometimes natin ay yung ating na-accumulate, maaaring sasakyan, bahay at kaalaman na nakuha. Pero mga kapatid, pag pinag-usapan ang pagkaligaw, hindi diyan pinag-uusapan ang dami ng na-accumulate mo o nakuha sa daigdig na ito. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay buhay natin. Buhay natin na tayo ay di mapahamak. Maraming mga nagpapayo sa atin na mga totoong pagpapayo. Pagpapayong nagbibigay talaga ng pagmamalasakit at hindi lang para masabi lang na itinuwid ka, para magka-pride din. Because sometimes ang pag-advice ay, kaya nga may consultant tayo, di ba? May mga advisor tayo at binabayaran sila, and we think that they are better than us. Kapag kumukuha tayo ng ganyan, hindi po. They are there to advise. Consultant kinukonsulta, pero sila pa rin ang magdidesisyon. Ikaw pa rin na pinapayuhan at nagkukonsulta ang masusunod kung susundin mo ang kanilang payo. At you pay for them. Binabayaran natin sila dahil nagpapayo sila. Mga kapatid, alam nyo ba kapag tayo nakikinig ng payo, anong nangyayari sa atin? Bubuti at hahaba ang buhay. Yung nagiging maayos ang buhay at hahaba ang buhay, hindi lang pala sa pagsunod sa magulang yon. Bagamat directly, Ephesians chapter 6, ang batang masunurin, sumusunod sa magulang, hahaba ang buhay at magiging mariwasa o magiging matagumpay ang kanyang buhay. Dito, ganun din. Pinapakita dito, mga kapatid, na yung pagtalima, hinahayaan nating ituwid. At syempre, sino ang direktang nagtutuwid sa atin? Magulang. And I believe may relationship itong talatang ito sa Ephesians chapter 6 verse 1. Mga anak, magpasakop kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat at hahaba ang iyong buhay. Ito ang nararapat at hahaba ang iyong buhay. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, OFW, mabuting may nagpapayo sa inyo kahit nasa labas kayo ng bansa, ang pamilya nyo narito sa Pilipinas na nagpapayo. O tayong lahat, kailangan natin, hindi ka man OFW, kailangan natin ang nagpapayo sa atin. Yan ang nagiging susi. Ang susi ay paghaba ng buhay at bumubuti tayo. Napupunta tayo sa magandang kinabukasan. Hinahayaan na siya'y itama. Hindi ibig sabihin na pag humingi ka ng payo ay sinusurrender mo na ang iyong kaisipan. Kundi kumukuha ka lang ng idea para na mayroon kang mapagbabasihan o timbangan ng iyong pagpapasya. Kaya mga kababayan, anong nangyayari? Hahaba ang buhay at bumubuti. Ngunit yung taong umaayaw, ito yung kaninang sinabi ko sa inyo, magliligaw siya sa landas ng iba. Ito, bihira ito nating mabasa itong talatang to. Na hindi lang kapag hindi tayo nakinig sa payo ng ating magulang or sino man nagpapayo, hindi lang ikaw ang mapapahamak, mga kapatid, kundi magliligaw ka pa ng iba. Kasi kung saan ka papunta, pupunta yung taong may impluensya ka. Sabi nga ng Biblia, kayong mga bulag, paano kayong makapag-aakay sa mga bulag? Ay gayong kayo ang bulag. Di ho ba? So ito'y paalala sa atin, mga kapatid. Hindi lang ikaw ang nai-impluensyahan sa buhay mo. Ang buhay ko ay nakaka-impluensya sa aking pamilya, mga taong aking pinangungunahan, mga taong kakilala ko, kaibigan ko. Nadadamay sila saan man ako papunta. Ganun kahalaga. Whether negative or positive, bad or good, mga kababayan, you have that influence, power of influence in you para makapag-akay o makapagpasama sa buhay ng iba. Proverbs 10:17, mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan. Bubuti at hahaba ang buhay ng taong hinahayaan na siya itama. Ngunit ang taong umaayaw dito ay magliligaw ng landas ng iba. Huwag niyong payagang maging tagapagligaw tayo ng iba, bagkos tagapagturo tayo ng tamang daan. Ito po ang ating mensahe mula sa Proverbs 10:17. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagtuwid sa amin, nagtutuwid, nagtuturo sa amin na napakahalaga ang aming pakikinig ng payo. Hinahayaan namin kami ay turuan, sumunod sa mga magagandang payo, lalo na yung mga taong ginagamit mo para sa amin. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming broadcast ngayong umaga na ang mga makikinig po ay matuto, makapakinig nitong salita ng Diyos na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, so tayo po ay babati muna no, ng ating mga... By the way, July 21, hindi ko na-mention. No? July 21 na po ngayon at malapit na tayo sa September month, isang buwan na lang. At unahin na nating batiin. Ayan, unahin na nating batiin si... ito na, nauna. Shirley Paulo Diansay and Josie Mingala. Si Epipanyo Salvador, good morning, share na po while listening on PM Radio. Thank you, Sir Epipanyo. Garcia Vincent, good morning po, Pastor Joe. Si Josie Mingala, blessed morning, Pastor Joe. At sa lahat po, continuing praying for Pastor Nikao. Complete recovery. Maraming salamat, Ma'am Josie. Shirley Paulo Diansay, good morning, Pastor Joe. Listening po while naglilinis ng aircon OFW dito sa Singapore. Nako, napakaganda dyan sa Singapore. Kumusta ka dyan? Terry Panganiban, good morning. Gandang umaga po. God bless us all. Please pray for our family. Okay, ma'am. Terry, pakilagay po specific kung mayroong concern. Ano? Kung may specific. Faustina Prangkahabla, good morning, Pastor Joe. Blessed Tuesday, Agapay. Listening every day. Thanks po. At masisipag at pastor ni si Nora Docor. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating Tuesday edition ng Servisyong OFW Sagot Kita. At sumasagot po ako sa kami sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala. Ayan, si Ma'am Elsa Junio del Rosario. Good morning po. Watching from New Jersey. Ayan, anong oras ba niyan ngayon sa US? Okay, so ngayong umaga po ay tayo po ay magpapatuloy ng pagsagot sa inyong katanungan. Kaya pwede po pa ho kayong magpadala. Ano ho? Pwede kayong magpadala at tayo po ay tutugon. Pero bago ang lahat, babatiin ko rin ano ho, yung Family Planning Organization of the Philippines ng Manila, Metro Manila Chapter na pinangunahan ni Ken Himor, ang aming Chapter Program Manager or CPM. Sa isang matagumpay na pagbubukas ng primary laboratory at clinic. Yung clinic, matagal nang operated po yun, pero yung primary laboratory ay bagong-bago. Nung ano lang po yan? Nung Friday lang po yan. Salamat po mula sa US Embassy, ang ambassador ng US Embassy, at dumating din po ang mga direktor ng DOH, ilang direktor, DMW, binabati natin yan. At magandang balita dahil because of that, yung grand opening ay we will have, ina-arrange sa po ngayon ang MOU ng FPOP, Family Planning Organization of the Philippines, at ang Department of Migrant Workers. Kasama rin natin ang PAPCOM, yung alam ko may iba na yung pangalan nila. Teka, ito nga pala. Ah, hindi pala ito. Kasama na natin yung Executive Director ng NORPIL, si Maria Teresa Nuki, at mga iba pang mga local government ng Quezon City at iba pang mga officials at mga ang PNP natin. May mga sasenta atang dumating na PNP dahil diplomat yung dumating, kailangan talagang secure. Anyway, maraming salamat po sa lahat at bilang presidente po ng FPOP sa Metro Manila, ako po'y nagpapasalamat na in my two terms ay gumaganda sa biyaya ng Panginoon ng operations ng Family Planning Organization of the Philippines. At the same time, umuupo bilang sa national, bilang board of director ng FPOP National. Kaya purihin ang Panginoon. Ayan, babatiin pa natin si Beltran Talina. Blessed morning, watching from Taiwan. Amy Cristobal, blessed morning, Pastor Joe. God bless po. Okay, diretso na po tayo sa pagsagot sa ating mga katanungan. Our time is, 8:45. Kahapon ho, tayo po ay may tinanggap na complaint at direkta sa aming help desk office dito sa church, no? Mayroon kaming opisina diyan, tumatanggap sa mga complaint. Tagaroon mismo sa amin, actually mga ilang bahay lang, mga sa main road, no? Sa main, kasi nasa main road ng simbahan. Siguro nasa mga 8 hanggang 10 main road. Main road, yung unang bahay, hindi yun, pangalawang bahay. Mga 10 na bahay along the way, tapos sa likod noong unang bahay sa harapan. Si Anna Lee. Pangalan niya si Anna Lee. Okay? At kasama ang kanyang anak. Ang kanyang anak po ay sa Sunday school yan, nag-DBBS. At ang nanay niya OFW dyan sa Saudi Arabia. Ito po ay dumulog upang itanong doon sa yung kanyang concern. Nag-aalala siya kasi while I am speaking now, ay nasa DMW po sila ngayon at 10 o'clock they will have their conference o itong tinatawag na conciliation. Ano ho? At doon sa kanyang conciliation ay haharapin niya yung kanyang ahensya. Ito po ang nangyari. Ang tanong niya kasi ganito po, Pastor, ano po ang gagawin ko sapagkat bukas ay maghaharap po kami ng agency. Ngunit, ang nakalagay po na complaint ay pagbabalik yung belongings niya, hindi kasi ibinigay ng employer. So, hinahabol niya yon. Ang laman po ay sing-sing, relo, at ilang mga silver na sing-sing, at mga damit. Yun po, kasi basta siya idiniretso sa airport, binigyan ng ticket, pinahatid sa airport, at pinauwi. Nakakalungkot nga lang, wala daw siyang panloob sa dibdib, wala siyang, naka-stepin lang siya. Talagang Pinauwi siyang walang-wala. Except ticket at saka yung kanyang exit visa. Before pa, sinasaktan na siya ng kanyang employer, kaya nag-request tayo last year, September, ng repatriation. Pero anong nangyari? Dahil sa pangangailangan nila, sabi niya, Pastor, hindi na po ako nagtuloy ng pag-request dahil nag-aaral po ang aking mga anak at kailangan ng allowance o pambili. Kaya tiniis ko po. At itong July 6 lamang, mga kapatid, kung di ako nagkamali, July 6, ngayon ay ano pa lang naman po ngayon, di ba? 20 pa lang ngayon, siya po ay pinauwi. Umuwi siya na walang-wala talaga. Sabi ko nga, sana nag-PM ka kasi ka-PM ko na po ito noon. Last year pa. Sabi ko, kapag kailangan mo ng tulong, tawag ka lang, PM ka lang, sapagkat ang church po namin ay meron pong sundo ministry, no? Sinusundo, hatid, at pag sasalubungin, may binibigay na SIM card, mayroong snack, at kung may mga, kung anong nakapak po yan, ano, sinasalubong namin. As ministry sa care, yung caring, assisting, reaching, empowering, and sending. Yung si doon sa care, yun yung mga practical caring. Yun. Sabi ko, sana nag-ano ka sa amin. Wala na, hindi ko naalala na po, Pastor. So, sa madaling salita, makita ko siya kagabi, mga alas 5 na ang gabi, hanggang alas 6, ay naawa ako sapagkat payat na payat. Hindi kagaya nung una kong makita siya doon sa picture. Mga kabandid, ang tanong niya, ang pinail niya kasing kaso ay pag-retrieve ng mga kagamitan. Pangalawa, mayroong binabanggit nun na 4,000 something na Saudi Riyal, ang equivalent 78,000. Na di umano, inutang sa kanya ng kanyang employer pero binayaran na. Magandang i-emphasize ko yan dahil binayaran niya. Dahil ngayon kasi gusto ng ahensya, hindi ko nababanggitin yung ahensya. Gusto ng ahensya yung kanilang case officer na isama yung 78,000 pesos para bumigat daw yung kaso ng employer. Nalilito siya, napaka-honest po nitong kapatid kababayan, hindi pa tumanan ng palataya, pero napaka-honest na tao. At sabi niya, Pastor, ayoko pong magsinungaling, gusto ko lang po makuha ang dapat kong makuha at yun ay mga gamit. Okay. So pinayuhan po natin na huwag mong isama. Huwag mong isama. I-compute mo lang yung sing-sing, relo at mga silver kung magkano. Halimbawa, 50,000. Isama mo lang yon. Pag samasamahin mo, 50,000. Then pagharap nyo bukas, ngayon nga po, ay ipaliwanag nyo na yung 78,000 na bayaran na ng employer yon. Yung pala ay ano, pag sumesweldo siya, pinapakalkas niya, huwag ibibigay lahat kasi para naman may pera siyang sarili. Nakatapos po siya ng kontrata ng 2 years and 1 month pa nga, nag-extend pa nga. Kaya lang, may pananakit nung una, last year pa, pero hindi nagtuloy yung repatriation. Ngayon, ang ating payo sa kanya, pagdating doon, kasi nagwo-worry siya dahil nakalagay sa complaint yung 78,000, sabi ko, ganito ka mo. Pagdating mo doon sa hearing, sabihin nyo, yung complaint na ito lang po talaga yung ano, yung pagbabalik ng mga gamit. At yung 78, hindi po yan, wala po ako sa sarili. Kasi yun ang dinikta sa kanya ng kanyang case officer. Ito talagang mga case officer na to. Ano ho? Paano mo nga sa akin kung anong pangalan yan para maano natin yan, ha? Pagsisinungaling yan. Mabuti na lang yung si Annalie ay matapat. Matapat siya na sinabi na hindi ko kiniklaim yun sapagkat yun ay binalik naman sa akin. So, kapag ganito po ang sitwasyon, una, tama po yung maging honest. Pangalawa, may paglabag yung ahensya doon sa kanyang worker. Sapagkat yung kanyang worker ay dapat actually pinagbabawalan siyang gumamit ng cellphone kasi abala daw. Pero yan ang dahilan kung ba't wala siyang contact for how many months sa kanyang pamilya. Okay, so isa yun, Skako, isa pwede mong idagdag doon sa complaint. Imbis na yung 78,000, ipalit mo yung ano, yung itong hindi pagpapagamit ng telepono, pagpababawal na gumamit. Ngayon, yan ang harapin mo. Huwag ka matakot kasi ninenervyos siya kasi baka daw pagalitan siya ng ahensya niya. Sabi ko, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Okay, huwag kang mag-alala, alalayan ka namin sa OFW and Family Ministry. So yun po, this is a lesson mga kapatid sa lahat. No? Itong yung kanyang pagiging matapat ay napakagandang katangian ng isang OFW. At ito rin ay nakita kong importante para sa atin na kapag may complaint tayo ng ganito na hindi naman totoo yung iba, huwag ho nating ilalagay doon sa complaint. Sapagkat yun ang babasihan po ng conciliator sa pag-mediate sa inyo. Babasihan niya yun. Ngayon, kapag tinanggal yun, siyempre nagkakaroon ng ano, ng yung question tungkol sa integridad mo. Diba? Kasi nung una sinabi mo, ngayon iwini-withdraw mo. Pero okay naman kasi ang withdrawal ay for the advantage nung niya. Na, hindi niya, kumbaga pagiging righteous at pagiging yung just nung tao na ipakita niya. So, na-override yung sulat na yon kasi pwedeng baguhin talaga yon. So, pwede mong harapin at sabihin, wala po ako sa sarili nung sinasabi ko yung pangalawa, dinidiktahan po ako ng aking ahensya. Sana makita ito dyan sa conciliation, mga kababayan. Ano ho? Dahil sa conciliation, marami hong nangyayari dyan na mga hindi gusto ng OFW, dinidiktahan. By the way, sa conciliation, after pag nag-file ka ng legal, i-schedule kayo sa conciliation, hindi po kailangan dyan ng abogado. Hindi po kailangan dyan ng abogado sa side ng agency at sa side ng worker. Kaya natatakot itong kababayan natin kasi sabi niya wala po siyang pambayad ng lawyer o di naman kaya natatakot siya baka abogado yung kaharap niya. Sabi ko hindi, hindi kailangan. Conciliator yan, conciliation yan. Hindi kailangan ng abogado dyan. Pag nadala na sa NLRC ang kaso, yan, talaga kailangan mo na ng lawyer dyan. So, ang lesson ay, sinabi natin kanina, maging matapat. Tandaan nyo, hindi na, ang pagiging matapat ay hindi, una, hindi na babayaran dapat kayo. Pangalawa, ang just kita ang nangyayari sa inyo. Pangatlo, at the end of the day, kapag kayo nagkakaharap, mabe-verify din yan, lalantad din yan. Better na magsabi ng totoo sapagkat pag yan ay nabunyag, lalong bababa ang iyong integridad para magsalita ng katotohanan at sinasabing nagko-complain ka. Pero kapag nakitaan niya na ang integridad mo, ang iyong pananalita, hindi ka tapat, hindi ka matuwid sa iyong pananalita, nagsinungaling ka, eh mas mababa ang tsansa na manalo. Di ho ba? At baka ikaw pa masampahan ng reklamo ng ahensya. Di ho ba? Kasi kung ano man ang isang pamong reklamo at hindi totoo at napatunayang hindi totoo, pwede kang sampahan ng, ikaw naman ang sampahan ng administrative. Diyan mismo sa legal division. Bakit? Merong division diyan sa DMW na adjudication ang tawag. Adjudication. Nag-a-adjudicate, no? Ibig sabihin nun, doon dinadala ang mga after legal, dadalhin ang disciplinary action doon sa adjudication. Dito administrative pa din, pero napakalaki ng magiging epekto nito sa operation ng ahensya, sa employer, at sa maging sa agencies abroad. Sapagkat kapag natalo ka dito ang nasampahan ng reklamo sa adjudication, mga kapatid, pag nasampahan ng kaso dyan, may disciplinary action. Kaya may tinatawag dyan na employers
12: Yung disciplinary action, ha, kaligtaan ko lang yung name, ano, yung didisiplinahin ang employer pag nagkamali. At mayroon naman ding didisiplinahin ang worker pag nagkamali. So dyan sa adjudication, pwedeng masuspindi ang ahensya at yung employer na kumuha dahil siya'y may binayolate. Pero remember din, dyan din pwedeng magsampa ang agency kapag nagsinungaling ang worker. Ang tawag dyan, daw. Daw, ano, hindi, yung daw, disciplinary against worker. Daw. Yung isa naman, disciplinary against employer. Dae. Okay? Employer and workers. Ibig sabihin, both has the right to complain. Kapag nag-violate ang isa, pwedeng masuspindi ang ahensya. At ikaw naman, bilang worker, pag napatunayan niya, nagreklamo ang agency, nagparipat ka, yung pala walang kasalanan ng employer, pwede kang sampahan nila, mabawi ang pera na binayad nila sa'yo, sila pa ang pwede magkaso sa'yo ng administrative. Administrative pa rin, pero mayroong disciplinary action dyan na ikaw ay hindi makakaalis for 3 years o 3 months, 6 months, 9 months, 1 year. At yung total, hindi ka, yung kabuuan na hindi ka na pwedeng ma-deploy dahil nagsinungaling ka. Kaya mga kababayan, napakahalaga nito. Ha? Napakahalaga na tayo ay nagiging matapat. So ngayon, nasa hearing itong ating kababayan na ito at umaasa tayo, nagiging maayos ang kanyang pag-uusap at mamaya i-update tayo kung ano ang nangyari. Okay, with that, ang ating oras ay 8:59 at maaga tayong magbe-break at babalik tayo makalipas lang ang ilang paalala para sa iba pang mga katanungan. Diyan lang po kayo.
13: Servisyong OFW.
14: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
15: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Servisyong OFW.
12: Ang ating oras na po ay 9:01. Nagbabalik na po ang serbisyong OFW at tayo nagpapatuloy sa pagsagot ng inyong mga katanungang pinapadala po sa amin. May mga bumabati dito at binigay ni Ma'am Elsa yung ipapanalangin po natin mamaya for my son. Sabi niya, son-in-law, stroke po for complete healing and recovery. Yes, Ma'am Elsa, mamaya po ipapanalangin po natin. At syempre, si Luna Dungo, good day, I'm always praying po. Ayan, si Amy Cristobal, blessed morning, Pastor Joe, God bless po. Okay, so tuloy po tayo doon sa ating mga ilang pang concern. Ulitin ko po bago ko iwanan yung unang katanungan po natin. Huwag kayo magsisinungaling sapagkat sinabi ko kanina na pwede kayong masampahan din ng administratibo at pwede kang madisiplina ng 3 months, 6 months, 9 months to 1 year at saka habang buhay na hindi ka na pwedeng mag-participate sa employment program ng government. At yun ay talaga wala ka ng pagkakataon para makapag-abroad. Pero ang gagawin mo lang doon, magpapaliwanag ka lang kung bakit ka hindi dapat disiplinahin. Ulitin ko, hindi ka naman makukulong dyan sapagkat administrative lang naman yan. Pero mayroong mga sanction na pwedeng gawin sa'yo na hindi ka na ma-deploy, hindi ka na pwedeng makaalis hanggang hindi nalilip yung disciplinary action. The same with the employer or agency na iyong nirereklamo or even your employer. Meron na po tayong mga case ng ganyan. Talagang kaya napakahalaga yung alam mo yung iyong karapatan at alam din ng agency yan, yung kanilang karapatan. Para kaya wag tayong magsisinungaling kasi mabubunyad din mga kababayan ang mga sinabi natin. Okay, second question po. May nagpadala po dito sa atin na ang sagot, ang tanong po niya, gaano po katagal ang pagpapile ng reklamo sa DMW? Kasi po, umalis po ako dumating po ako noong 2021, makapagpapile pa po ba ako ng reklamo sa aking employer or agency 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 5 years ago na. Nakakalungkot ito mga kababayan sapagkat yung tanong niya ay 2021 pa siya, makapagpapile pa ba siya? Maring hindi niya dinetalye dito ang complaint kung ito'y illegal recruitment sa kanyang employer or agency or violation ng contract. Bagamat walang detalye po kasi hindi natin na pag nagpapadala po kayo, maganda po na naibibigay niyo yung complete details para po naman kami, nakakasagot din kami ng kumpleto. Okay. For the sake ng ganitong katanungan na makapagpapile pa ba? Kasi ang mukhang may idea na siya na kapag tumagal na ang reklamo ay mawawala ng visa. Okay. Natalakay po ito namin noong nakaraan ni Pastor Rene yung tungkol sa prescriptive period. No? Yung taon kung kailan lamang siya makapaghahabol. Ayon sa aking mga nakakausap na mga abogado mula po sa DMW, tinanong ko rin ito personally, kung gaano katagal ang pagpapile ng legal complaint sa ating ahensya or sa employer. Sinagot po mismo ito ng ating Director 3, Eric Duliete, at sinabi niya, Pastor, ang prescribed period lamang sa amin, ha, sa legal dito sa amin, at that time ay siya legal chief ng Anti-Illegal Recruitment Division. Dating siya doon, dating abogado. Ngayon po mga kababayan, dahil sa tuloy-tuloy ng paglilingkod na ng DMW from POA to DMW, mga kilala na po natin sila na kung paano magpayo at nakilala natin ang kanilang integridad. Sinagot po tayo na sabi niya, Pastor, hanggang 3 years lang po ang prescribed period. 3 taon. So kung 21, bilang na 22, 23, 24, 25, 26, 5 taon na. Doon po sa nagtanong po sa atin ay hindi na po kayo makapagsasampa ng legal complaint dito sa DMW sapagkat nawala na yung inyong karapatan, nag-in-waive nyo na ang inyong karapatan nung hindi kayo nag-file ng tamang oras. Hindi ko lang alam yan mga kababayan sa criminal offense or sa mga file ng sa korte kung ilan ang prescribed period, hindi ko na po nasilip. Ano? Anyway, pagdating sa benepisyo naman, sa OWA, livelihood, at sa maging sa National Reintegration Center for OFW or OWA, maging OWA, ay hanggang 3 years din po, kinonfirm.

na binibigay ng DM ng OWAT, pero meron din binibigay sila na 10,000 o 5,000. Alin man doon, kung active ka na nag-complain, ayun, 20,000 yon. Balik Pinas, balik hanap buhay. So, ano man ang reklamo pagdating sa agency o employer, ay 3 taon lang ang prescribed period. Kaya ang aral po dyan, mga kababayan, huwag nyo pong papayagan na patagalin. Pagdating nyo ng Pilipinas, huwag naman yung pagdating na pagdating, file agad ng reklamo. Hindi po, magpahinga po muna kayo. Kagaya nung aking kahapon, ng gabi. Isipin mo, July ano pa lang siya. Parang July 6 dumating. Eh ngayon mga kababayan, 'di ba? Hindi pa naman nagtatagal, 20, I think 21 pa lang ngayon, hindi 20, hindi ako nagkakamali, 22. Masyado pang maaga, kaya nga wala pa siya sa sarili nung nag-file doon sa DMW. Wala pa siya doon sa sarili na imagine mo madiktahan ka ng employee ng agency, yung kanilang case officer, para sabihin ng hindi tama. Kaya sabi ko sa kanya, paliwanag mo sa conciliator na ikaw ay wala pa sa sarili, pinilit ka lang sabihin. Kaya magpahinga po muna, mga kapatid, no? Mga kapatid, magpahinga muna at maghintay ng nakapagpahinga ka na saka ka mag-file ng reklamo. Wala namang maihintay po yan. 3 years po ang prescribed period. Kaya hindi kayo dapat nag-aalala. So yun po ang ating sagot doon sa nagtanong po sa atin. Para hindi po kayo mabiktima ng para hindi masayang, I mean, hindi mabiktima kundi mapakinabangan, ayon, mapakinabangan mo yung iyong benepisyo sa government o yung mga programang financial assistance para sa ating kababayan. Okay, para sa inyong ating mga kababayan. Okay, so may bumabati pa rin sa atin si Pastor Glenn is Espina Ranoco. Good morning po, Pastor Joe. Ito yung taga-Silangan din, kamanggagawa natin. Isang kapatiran din, si Divina Bate. Good morning po, Pastor Joe. Ayan, maraming salamat, Sir Divine. Ayan, si Efren Bulgado. Good morning, Pastor Joe. Watching po while cooking ng SOS ng fishball. Naku, pasensya ka na ha, Brother Efren. Hindi ako natuloy, hindi na kita na PM. Kasi hindi pa rin tayo friend, no? Hindi ko na PM na hindi natuloy at mukhang hindi na ako matutuloy pagpunta roon dahil may nangyari na, hindi na natin nakuha yung sasakyan na titingnan dapat. Si Angelita Gibara, good AM po. Nora Cachela, good morning, Pastor Joe. Ayan. Okay, so yan po yung katanungan. Panghuli na lang katanungan na ating pong bibigyan pansin. Dahil ito'y malimit na tinatanong po sa atin ng ating mga kababayan, yung tanong na kapag ikaw ay isang OFW at nag-apply sa isang ahensya, pero ang alam mo doon lahat ng dokumento ibinigay sa ahensyang yun, libawa agency A, pero ang nagpaalis sa'yo ay agency B. Di ho ba, mga kababayan, nakita nyo na. Ang lahat ng dokumento binigay sa agency A, pero ang nagpaalis ay agency B. Ano po ang mangyayari dito? Okay, ganito po yun. Kapag ang isang OFW napaalis ng agency B at may nangyari sa kanya sa abroad, minaltrato at sinasaktan at hindi pinapasahod, pag-uwi noon, mga kapatid, pag-uwi noon, ang papaila ng kaso, agency A. Agency A. Sapagkat yan ay misrepresentation po yon. Case ng illegal recruitment, misrepresentation. Ang ibig sabihin, nag-apply sa'yo, pero hindi mo na-deploy. Maaring may dahilan. At maaring ang dahilan na ikaw ay suspendido. Pansamantalang suspendido, may violation. Kaya kanina binanggit ko pala misrepresentation, ang tamang violation doon ay reprocess.

0: reprocess. Bakit? Pagka-process sa'yo, iba ang nagpaalis. Ayon, hindi po bawal po yon at hindi po tama yon. Kaya pag ganun po nangyari at umuwi, ang sasampahan niya ng kaso, itong Agency A. Ngayon, anong role ng Agency B? Pwede mo ring sampahan ang reklamo yon for disciplinary action. Na bakit niya tinanggap ang application, bakit niya tinanggap ang kanyang dokumento na hindi naman siya nag-apply sa kanila. Pwede magreklamo po yon, mga kapatid. Pwede magreklamo yon. At ang tatamaan ng reklamo ay Agency A. Sapagkat yan ay violation. Sa kanya ipapatong ang problema dahil siya ang nagpaalis, siya ang nag-recruit, siya ang nag-apply ang OFW sa kanya pero iba pinasan niya sa iba. Kaya matuto na po tayo dyan, mga kababayan, maging yung OFW para matiyak na kayo ay nag-a-apply sa tamang ehensya. Please confirm doon sa agency, meron ho ba kayong, siyempre, may nahihiya kayo magtanong dyan. Ako po'y gusto pong makaalis. Mayroon ba kami yung job order? Bukod sa lisensyado sila, dapat lisensyado, meron ho ba kayong job order? Kasi po nagmamadali po ako ng pag-alis kasi may pangangailangan. Sabihin, pagtapat niyo po yun sa kanila. Kasi at least pag sinagot kanila, ay yes, makakaalis ka agad. So illegal recruitment na yun. Kung wala kang job order, dapat lisensyado ka at may job order ka. Kapag ikaw ay nag-apply sa iyo at sa iba ma nag-ibang nag-deploy, ay talagang may pagkakataon kang masuspindi o di naman kaya maklose sa violation as ng illegal recruitment. Kaya titiyakin ang ating mga aplikante kapag kayo mag-a-apply, kailangan tinatanong nyo, legit ang ahensya, na-check nyo dapat sa DMW. Pangalawa, na-check nyo ang job order. Tiyakin nyo na hindi pa nagamit yung job order na yung ina-applyan. Sapagat marami din ganyang nagkukunyaring may job order, ayaw ipagtapat na sila, naubos na nila o nagamit na ang job order na kanilang nakuha mula sa ibang bansa. Mga kababayan, yan po ang ating sinagot na mga katanungan. At nawa po ay sapat po yung kasagutan na ating ibinigay sa ating programang ito at naway na pagpala po kayo ng ating mga mensahe sa salita ng Diyos at maging sa pagsagot sa ating mga katanungan. Ayan. So, mayroon na lang tayong 10 minuto, mga kababayan. Mayroon pa tayong pwedeng sagutin isa pang katanungan. Ano ho? Ang tanong niya, Pastor, kapag po ako ay umalis, nagtanong sa atin siya na kapag po ako'y napaalis ng isang ahensya as domestic helper, libre ho lahat yung kanyang, libre ho ang aking passport, libre po yung aking mga pangailangan, tsaka yung accommodation. Ngayon, pag nagka-problema po ba ako sa labas ng bansa, pwede pa ako maghabol sa ahensya. Okay. So, dalawang bagay po ang katanungan dyan. Una, magkaiba po yung concern doon sa libre lahat. Pangalawa, yung violation ng employer sa iyo, magkaibang bagay po yun. Since napaalis po kayo ng ahensya, okay na po yun. Salamat po at libre. Pero kwidaw kayo, ha? Kwidaw kayo sa mga ganyan. Mabutit siya napaalis. Ay kung hindi ka napaalis, tiyak malaki ang babayaran mo. Kagaya nung nakaraang linggo, naalala nyo, nag-broadcast kami ni Pastor Rene, on-site ako doon sa sinaradong accommodation. Doon sila pinapatira, doon sila kumakain, pero siksikan at hindi maganda. Inhumane yung situation nila. Dahil mga tulugan, patong-patong, dikit-dikit, walang tamang ventilation, at nasa labas lamang sila nung nasa loob naman ng bahay pero nasa gate, sa loob ng gate, nandun sila dikit-dikit na mga bed. Kaya, Ipinasarado po ito, lisensyado ang ahensya pero ang kanyang accommodation ay may paglabag. Una, walang lisensya. Kaya doon sa nagtanong po sa atin, dapat yung tanong mo na may paglabag po ba? Sa ngayon, hindi na natin matche-check siya na may paglabag. Libre at lahat. Kasi nakaalis ka naman. Walang problema yon. Pero yung pangalawang concern mo, makakapag-file ba ako ng reklamo dito sa aking employer kasi may mga paglabag po siya kasama na ang delayed salary at kulang sa pagkain. Ang sagot, yes. Big yes. Pwede kang magsampa ng reklamo kung uuwi ka ng bansa at ikaw ay pwede magsampa ng case ng paglabag ano, sa kontrata, hindi kaya may mga violation. Pwede mong isampa ang reklamo sa Department of Migrant Workers upang magkaroon ng pagharap at mapatunayan mo sa pamamagitan ng may third party, walang iba kundi ang DMW, sa conciliation para kayo ay magkausap-usap. Okay, so mga kapatid, yan po ang sagot po natin. Ano, maikli lang na kasagutan. Kaya kung kayo po ay may ganyang sitwasyon, may mga paglabag ang employer, pwede niyo sampahan ng kaso dito administratively, maging criminal case kung may kailangan makita na criminal case. Pwede pa rin magsampa ng reklamo. Ayan po ang ating mga katanungan na inyong pinadala po sa atin. Ato, may mga bumabati pa si Jocelyn De Leon Calderon. Mapagpalang umaga po, watching from Bacoor, Cavite. Ayan po, siya ang huling bumabati po sa atin. Thank you, Jocelyn. At ngayong umaga, mga kababayan, sapagkat tayo ay may ilang minuto na lang, gusto kong samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa Panginoon ano, sa mga pagkakataon na tayo'y nakakapaglingkod dito at hindi nagbabago ang ating puso na maglingkod sa inyo na voluntaryong naglilingkod para sa pamilya ng OFW. Kaya kung meron man po kaming hindi nakasasagot, na hindi nababasa, I hope ay pwede nyo pong pakipadala uli. Baka hindi lang namin napapansin, kami kasi nasasagot namin, ako po, particularly sa akin at si Pastor Rene, lahat ng sinasagot po sa namin ay hindi na galing ho sa istasyon, kundi galing na po sa aming mga PM sa amin, yung mga sinagot ko ngayon, galing po sa amin yan at galing kay Pastor Rene naman kapag nag-uusap kami, sige, sagutin natin yan. Kung may katanungan kaming nalampasan mula dito sa mga comment, pwede nyo pong ibalik at masagot po natin ang inyong mga katanungan. Ayaw po namin hindi masagot. Gusto naming matulungan kayo sa inyong mga katanungan. Ano po, pwede kayong magpadala. Okay. So, yun po ang ating inaasahan sa ating mga programa. At nawa po mga kababayan, marami po kayong natututunan dito sa ating programang ito. At i-share nyo po itong broadcast para mas marami pong makapanood. Kung kayo naman po ay simbahan, gusto nyong matuto kung paano maglingkod sa mga OFW, meron po tayong ino-offer na mga training. GFM, ang GFM, meron pong training sila. No? Ako rin po ay merong training na inaalok. Ito'y libre namang na training, pinag-uusapan lang yan. Ito po ang dalawa po, yung una, how to set up OFW ministry sa simbahan. Pangalawa, paralegal training. Ito yung capacity building after na matrain ng how to set up OFW ministry. Mga kapatid, napakalaki ng pintuan na makapaglingkod dito sa ating mga miyembro na mga OFW at mga kababayan nating nasa inyong barangay. Kaya mangyari po, makipag-ugnayan lang po kayo sa akin, New Likod, Pastor Jobiasong po, o di naman kaya, pwede nyong i-email. Ang email ko ay 21josebiasong21@gmail.com. Pwede po kayo makipag-ugnayan. Ulitin ko po, josebiasong21@gmail.com. Okay, so mga kababayan, magtatapos po ako ng panalangin sa pamagitan ng prayer. Ilalapit natin mga kapatid itong prayer request ni Ma'am ni Ma'am Elsa Junio del Rosario. At ipagpredin po natin yung hearing ngayon na ginagawa ng 10 o'clock dito sa DMW kay Anali Banyaga. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ay nakikinig sa aming dalangin. Nilalapit po namin, Panginoon, si Ma'am, yung anak, o yung son-in-law, anak, yung manugang ni Ma'am Elsa, na stroke po siya, Panginoon. We pray for complete healing and recovery. Panginoon, walang imposible sa iyo na gagawa niyo ang mga bagay na aming hinihiling. Dinadalangin din po namin, Panginoon, si Attorney Carlos Cao Jr. ang complete recovery sa kanyang buhay. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod na ito upang makabalik, Panginoon, sa paglilingkod sa mga OFW. Maraming salamat, Dakilang Diyos, ngayon pong umagang ito. Ito po ang aming dalangin, maging kay Anali na maging maayos ang hearing nila mamayang alas 10. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng amen at amen. With that, mga kapatid, magpapaalam na po tayo pansamantala at tulungan tayo ng Panginoon ang araw natin ngayon na maghapon ay maging maayos. Sa pangalan po ng aking mga kapartner, Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, ito po si Pastor Jobiasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Calling all Christian business owners, entrepreneurs. Join us this October 23 to 24, 2026 for the 2026 BAM Malaysia Conference with the theme Called for God's Purpose, Guarding His Trust, a gathering of faith, fellowship, and forward mission. Be inspired by the dynamic speakers. Discover how business can become a mission field and a platform for God's glory. BAM Conference Malaysia, October 23 and 24, Sunway Resort Hotel, Malaysia. For registration and reservation, visit the website businessasmission.ph.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Maayong adlaw naman sa aton mga palangga ang mga tagpalamati. Welcome naman sa aton nga programa Subong Aga, ang Kadampig Mo. Live naman kita Subong Aga, mabatian. Diri sa 1233 Radyo DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Kag makita kita sa Facebook Live sang aton nga Radyo DYBS. Sa Subong Aga, mga biyanyari naman ang inyong mga kapulisan sang Bacolod City Police Office. Magadala naman kita sa mga importanteng mga balita kag impormasyon para gid sa inyo tanan. Gani, sugura na ito ng aton nga programa Subong Aga, paagi sa aton nga pampagood vibes gid. Kag iniginkuha na kon sa Psalms chapter 103 verse 3 to 11, and it says, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me." Saliwat mayong agagid sa aton tanan, mayong adlawin sa aton mga kadampig. Ako naman ang inyo nga alagad sa Subong Aga, si Police Captain Maria Liberty Indiape. Kaupod na kon karon ang aton espesyal kag maanyag ga bisita sa Subong Aga, no? Ang aton gid nga pagpanamyaw sa tanan nga mga malabutan sang aton nga tingog sa Subong Aga. Welcome everyone sa Kadampig Mo. Ako ang magadala kami sa mga importante nga balita gid, mga impormasyon nga mapuslan noon sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Gani, ang aton anay gid nga pagpanamyaw, ang aton greetings padulong dira sa may bugos nga puwersa sang Bacolod City Police Office sa pagpamuno gid sang aton nga very hardworking kag very snappy nga City Director naton si Police Colonel Eugene N. Rebadomia. Sir, mayong aga gid sa imo, kag busy gid si sir, no? Kadamo sang iyang activities nga pag-aatenan sa Subong Aga, may ara naman kita nga naka-schedule kag ongoing activity nga ginahimo sang aton nga City Director. Kaupod ang bugos nga puwersa sang BCPO, kaupod dira ang aton nga City Community Affairs and Development Unit, kag iban nga units ang aton nga BCPO, ang Police Stations 1 to 10 aton nga mga station commanders nga nagatutok gid sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga police stations kag nagamando, nagasupervise ang aton nga personnel on the ground. Kaupod man aton nga greetings dira sa may Bacolod City Mobile Force Company sa aton nga mga borders, no, nga nagaconduct sang aton nga mga checkpoints kag mga pag-inspection sang aton nga mga borders, nagasulod diri sa may syudad sang Bacolod, sa halin sa nagkalain-lain aton nga mga banwa kag syudad, no, nagacheckyar sang aton nga mga seguridad man sang aton nga mga pumuluyo. Good morning man dira sa BCMFC. Kaupod ang aton man nga Mobile Patrol Unit, nagapatigayon ina sila sang aton nga everyday 24/7 aton nga patrolling sang aton nga mga kapulisan sa aton nga mga streets diri sa may major streets gid sang syudad sang Bacolod. Good morning man. Kag syempre ang aton nga Traffic Enforcement Unit nga padayon man nga nagadala sang ilang obligasyon sa pagpatuman sang kalinong man katawhay sang aton nga mga karsada dira, no. Maayong aga gid sa inyo tanan. Kag kaupod man syempre ang aton nga mga National Support Units nga diri man nakabase, no, sa may syudad sang Bacolod. Good morning gid sa aton tanan kag sa malabutan sang tingog naton sa bugos nga Negros Island region. Syempre i-greet man naton ang aton nga very dynamic nga Regional Director of Police Regional Office NIR, si Police Brigadier General Romano V. Cardenio. Sir, magandang umaga po. And andito lang po kami sa BCPO para sa atin pong regular duties and sa pagpatuman sang aton nga programa nga Safe NIR Dial 911. So, sa tanan pagida nga nagaupod sa aton sa Subong Aga, maayong aga gid sa inyo tanan. Ang aton nga panahon sa Subong Aga, ako na batsyagan aton, medyo mainit pero kalmado ang aton nga weather, no. Praise God sa sining maayong nga panahon, maayong nga klima naton. Ang aton padayon nga reminders, magdala lang gid gihapon sang aton nga mga panangga sa ulan kag sa init, kay anytime nag Tupa lang ang ulan, no? Pero kagabi nga nagtupa naman, medyo mabaskog man, pero kaluyan, nagkanaw naman kago. Si Haring Araw gid, ang mabatsyaga naton, nga medyo mainit sa panit, so panangga gid sa gihapon. Pero amo ina, no, makapadayon kita sang aton mga buluhaton tungod nga maayo ang aton panahon. Kag ang inyong kapulisan nagpadayon gihapon sang aton nga mga hilikoton sang nagliligad nga semana ang aton nga BCPO nagpatigayon kita sang aton nga mga activities sa aton nga parte bilang mga PNP personnel, no, sa pagpa sigurado nga ang aton nga share sa aton nga environment, no, nagpatigayon kita sang mangrove planting and coastal cleanup dira sa may barangay Punta Taytay sang nagligad nga semana. Ginuptan kita sang aton nga mga pumuluyo dira kag mga other stakeholders. Gani madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kabay nga updan ninyo kita sa pag-protektar sang aton nga environment kag sa habitat sang aton dira nga mga nanaisari ng mga klase sang isda para man sa pangabuhian sang aton nga mga pumuluyo dira sa may barangay sang Punta Taytay kag sa coastal areas man isang aton nga syudad sang Bacolod. So kag madamo pa kita sang ginaupdan ng mga activities gani, no, ang amon padayon nga pagpangagda sa ginapatigayon naton nga month long celebration sang PCR month sa subong nga July 2026. Kag syempre ang aton man maayong balita, no, ang aton nga ginatawag namon ning magandang good news. Maganda na good news pa. Siyempre, ang aton nga weekly accomplishment report sang inyo kapulisan kontra sa tanan nga klase sang kriminalidad diri sa may syudad sang Bacolod. Yari na ang aton accomplishment report sang period covered naton ang July 13 to 19, 2026. Sa aton, padayon kagin pabaskog nga kampanya sa kontra sa illegal nga droga ang inyong BCPO nakatigayon sang 8 ka mga operasyon kago resulta sina naka-aresto kita sang 8 ka mga individual kag naka-confiscate kita sang 80 grams nga balo kag balor nga more than 500,000 nga illegal nga droga. Sa ato naman kampanya kontra sa mga wanted persons, no, nakatigayon kita ang maka-aresto sang napulo ka mga wanted persons nga gin charge ini sang nagkalain-lain nga mga offenses diriman sa aton sa may syudad sang Bacolod. Sa ato naman kampanya kontra sa tanan nga klase sang illegal nga panahor, nakatigayon kita nga maka-aresto sang 13 ka mga individual nga naga-engage sa illegal nga mga panugal, no, kago naka-confiscate kita sang bet money nga masobra sa 4,000 pesos. Sa ato naman kampanya kontra sa mga loose firearms, no, sa aton padayon nga pagpanuktok para sa pagpa-renew sang sining mga firearms naton, no, nakatigayon kita nga makapa-surrender sang 5 ka mga loose firearms ini mga wala naton sang mga lisensya or mga nagahulat bala nga mapalisensyahan ang ilang nga mga armas. So ini sa padayon nga kampanya sang inyong kapulisan sa panuktok nga maging malinong kag matawhay ang aton nga may syudad sang Bacolod. Madamo gyud salamat sa inyo nga mga pagsuporta, no, nga natigayon naton ang ining mga accomplishment agud nga mapasiguro naton ang kalinong kagkatawhay mapasanyog pagid naton diri sa may syudad sang Bacolod. So amoy na ang aton nga accomplishment report sa sina nga sa nagligad nga semana kabay pa nga madugangan pagid kag ginapasigurado namon nga wala kita nagauntat sa pagpatigayon sang aton nga mga anti-criminality campaign diri sa palibot kag sulod sang syudad sang Bacolod. So, siguro naglawig na kita sa aton nga mga activities for the week. Mag-aupod naman sa aton sa subong nga aga ang aton nga espesyal nga bisita, no? Hambal ko kagina, maanyag. Kita nyo naman sa aton nga mga Facebook viewers kag sa para sa aton yung nagpamati sa aton radyo, no? Ang aton nga bisita isa ka maanyag nga police lieutenant diri sa aton sa may police station number 10. Dati nakaaginay diri siya pungko as aton nga kadampig host sang siya ang na-assign pa as public information officer man sang syudad sang BCPO, no? So dugangan niya nakaroon ang iyang intro kay Balan ko damo isa sang i-share sa ato, no? Ang pinakagwapa nga station commander. May iban pa. Yes, the only station commander nga babayi subo nga nagapungko diri sa aton sa may BCPO. Gina-welcome ko gid ang aton nga officer in charge, station commander sa PS10, si Police Lieutenant Rowena Jean V. Magan. Good morning, Inday, sa imo pagpanamyaw.
1: Good morning, ma'am, and good morning man, no, sa aton kampyon nga city director, no, mm-hmm. no other than Police Colonel Eugene Ribadomia. Sir, good morning, and good morning sa tanan nga personnel sang BCPO, most especially sa aton sa Police Station 10. Good morning, everyone.
0: Yes, no, amo ato ang pagpanamyaw sang aton nga gwapa na manami pa ang tingog sang aton nga station commander sang police station number 10. Kumusta man ikaw sa subong aga, Lieutenant Magan Inday?
1: Subong, no, I bless, ma'am, no, kay aray kita subong,
0: yes.
1: No, alive and healthy, no, and blessed with another day, no, nga maga-serbisyo liwat sa aton,
0: yes.
1: nga constituent diri sa Bacolod City.
0: Yes, amo na iya, no, nga blessed kita nga naga panerbisyo sa aton nga mga pumuluyong Bacolod noon kag sa tanan nga naga benepisyo sina ang aton man nga bisan mga kaingod naton nga mga lugar tungod sang ang BCPO naging safe para sa tanan-tanan. So ikaw ang ako ni patawag subong ba no meeting. Ikaw ang ako nga gininvitar sa subong aga because ikaw gid ang ikaw gid ang pinakagwapa, pinaka maanyag nga station commander tungod kay ikaw lang
1: wala ga isahan noon.
0: Yes. No. So kumusta man ang imong peace and order situation sang imong nasakupan nga barangay ang sang under sa police station 10?
1: With regards, ma'am, no, sa amon niya sa station 10, mm-hmm. May ara kita duwa kasakop nga barangay,
0: yes.
1: Ang barangay Felisa and barangay Handumanan. So far, mahambal ta nga ka-peaceful sang aton area. Kay as record, wala kita sang mga dlagko nga crime nga natabo sa aton,
0: yes.
1: nga AOR. And hopefully, ma'am, no, ma-continue ta na ma-attain, no, nga ma-maintain ang aton nga peace and order situation sa station 10.
0: Yes, no, kanami sina nga balita, no, pinaka wala na sang pinaka malipayon nga news sa amon every day sa amon pag duty nga ang aton nga tour of duty bala every day nga mambal kita nga peaceful gid ang aton nga area, especially nga ikaw ang naga-supervise bala, no, so makita mo nga naging epektibo ang imo or ang aton nga ginplastar nga mga prevention or preventive measures, mga anti-criminality campaign tungod nga naging wala sang may major incident or krimen nga natabo sa imo area. So barangay Handumanan kag barangay Felisa ang imo nasakupan dira. Kumusta man ini mga barangay sa kadamuon naton sang mga ato naman mga pumuluyo, no, nga naga-engage adlaw-adlaw dira sa aton sa barangay ang ginapatigayunan naton sa aton serbisyo. Kumusta man bala masako or maano man ma ang mga tawo pakadto pakarilang. So ang aton nga engagement sa ila as mga police officers, kumusta man dira ang aton nga partnership sa ila?
1: Sa amon area, ma'am, no, daw kanami man lang yan sa amon nga relasyon, no, sa amon nga kabarangay, and sa subong, no, aton pagid ginapa-strengthen ang aton nga PCR, no, PCR ang aton nga relasyon sang kapulisan sa pumuluyo, no, kay I know, ma'am, nga ang community dako gid nga factor nga maka-complement sa aton nga peace and order, especially kung ang tagsa ka pumuluyo is very cooperative, no, sa aton sa kapulisan.
0: Yes. Ang ina ba lang hindi naton mahimo ang aton nga gusto bisan ano pa kita ka pursigido sang aton nga mga programa iga implementar kun hindi kita pagsuportaran sang aton nga komunidad gani no gina pasalamatan gid naton ang aton nga mga pumuluyo ang imong mga very siguro supportive gid nga mga barangay officials sang imo nga area nga nasakupan.
1: Yes, mama.
0: Oo, so bala naton da ang aton nga mga barangay officials nga pagpamuno sang aton mga punong barangays kag mga barangay council no nga sila active gid sa ila mismo mga nasakupan nga mga barangay. Sa aton naman yung nga mga activities no mga programa sang aton nga PNP in general sa kabugosan nga PNP kag sa aton sa may Negros Island region ang aton kampanya Safe NIR Dial 911 angot man sa aton nga peace and order situation sang Bacolod City. Kumusta ang aton nga mga activities nga ginapatigayon kag law enforcement operations?
1: Well, ang aton ma'am no nga campaign no sa aton community no mm-hmm. sa pag-maintain sang peace and order continuous na iya mm-hmm. ang aton da nga kapulisan most especially ang visibility no continuous
0: yes.
1: and
0: mm-hmm.
1: Mobile patrolling and sa makita man no sa pumuluyo sang Filisa and Handumanan mm-hmm. ara dira ang aton nga kapulisan especially sa mga eskwelahan no to ensure man ang safety sang aton mga kabataan especially sa oras na magsulod kag magwa sila sa eskwelahan and ang aton nga PCR no mapisan nga naga continuously man no naga engage sa aton nga community and aton gid subong ginakaano ma'am nga ang party sa program ni sir nga regarding sa Safe NIR no
0: mm-hmm.
1: so kahapon nag-conduct kita sang drill sa school
0: mm-hmm.
1: and aton gid to gin introduce no ano bala ang Safe NIR.
0: No, kita naton ang aton nga mga kung nakita ninyo ha, ang aton nga kapulisan in coordination sa aton nga mga DepEd officials no sa mga tagsa ka mga eskwelahan no diri sa may siyudad sang Bacolod. Nagapatigayon kita sang aton nga mga coordination dira nga makakandak kita sang mga drills ang ginahambal mo
1: yes,
0: mga simulation exercises do inisyado practice bala kung anong himuon naton in case of a real scenario nga matabo sa aton nga palibot
1: eskwelahan.
0: Sa mga eskwelahan kadamo na sang aton nga mga nabasa sa social media sang parte sa mga threats man sa mga eskwelahan mga kabataan ano ang aton nga ginahimo sang aton nga police station 10 agud nga ini nga mga pamahog sa seguridad bala no nga mapungga naton or ma-address naton sa inyo dira area.
1: So kagapon ma'am no successfully no nagkandak kita dito sang simulation exercise
0: mm-hmm.
1: and naka ano man ta sa ila, nakakandak man kita
0: mm-hmm.
1: sang symposium dito and aton man no na inform no especially ang aton nga kabataan nga ang regarding bala ma'am sa aton nga ano ni tawag di social media
0: mm-hmm.
1: kay I know ma'am dako gid nga factor ang social media kay indi tanan nga gina-post sa social media nang tuod-tuod or
0: yes.
1: or ano nga mga nga incident. Amuna kagapon ma'am no aton nga na ano sa school nga ang kabataan indi tanan nga information sa social media
0: yes.
1: is tuod that is
0: Mm-mm.
1: why kinanglan naton i-verify anay ilantawon anay naton kun ano ina ka sure nga ina nga information kay basi false information lang sina
0: Mm-mm.
1: tapos mag-create kita alarm sa aton
0: yes.
1: nga mga eskwelahan
0: Mm-mm.
1: and kagapon ma'am no aton gito na istorya ang aton mga kabataan sa high school kay tungod bala sa trending bala sa buong ma'am no kag madali sila mainto or magparty sa
0: yes.
1: mga false nga information
0: Oo.
1: That is why nga I suggest no nga mag-follow gid kita sa aton nga mga official nga
0: mm-hmm.
1: Facebook bala nga Facebook page
0: Uh-oh.
1: Nga legit ang mga information hindi sa mga false information nga gina-post ka gina-share
0: mm-hmm.
1: sa Facebook.
0: Oo. No, ang aton nga pinaka-challenge sa subong, no, makita naton man or mabatsyaga naton ang mga kabataan naton or mga pamatanon, mga estudyante, no, hindi man naton kisa mabasol. Damo na gid sang mga information nga hindi bala na verify,
1: yes,
0: nga makuha naton lang available, readily available sa social media. Gani ina, no, ginapatigayon gid naton ang matutuod nga pagkandak sa sining validation, kag ining sigurado, ginasiguro gid naton nga maging ini antes bala ibuyan naton ang impormasyon sa aton nga mga pumuluyo nga ini matuod kag ini verified nga mga information. Gani kadako sa pagpanghangkat sa aton, sa aton tagsa-tagsa ka mga pumuluyo, no, sa amon, sa kapulisan. Gani amoy na nga makita naton nga madamo kita sang ginakandak ng mga simulation exercises, hindi lamang ina practice ka kung paanong himuon pagid, kundi nga nag-share kita sang information, nagatudlo kita sang mga ila dapat nga buluhaton protocols nga pag-observe kung may magkatabo ng mga insidente dira sa ila mga eskwelahan man. So ang aton pagid nga mga ginapatigayon niya nga mga law enforcement operations, ang ato, hindi lamang eskwelahan ang ato, yes, na gina-focus. Kadamo pa sa inyo, yes, gina-updan. Yes, sige.
1: Continuous yan, no, ang ato, yung community engagement, no? Ang ato nga pagpulong-pulong, kandaksang pulong-pulong, symposium, no? Mm-mm. For awareness man, no? Hindi lang sa mga kabataan, but also sa ato nga community, like sa mga drivers, sa mga nanay, and tanan, no, sa barangay, continuous na ang aton nga conduct sang awareness, no, ma'am, no, kahit to prevent man, no, nga kung ano pagid bala nga mga krimen, kag aton man sila ma-hailo nga mag-cooperate man sa aton, no, for easy, no, nga crime solution, no, just in case. But sa Police Station 10, ma'am, we're focusing more on,
0: sige,
1: crime prevention. That is why, no, nga makita tada ang aton nga kapulisan ay sa akon na yung concept mas mayo ang crime prevention kisa sa crime solution.
0: No, una gid kita ya sa crime prevention. No, wala na iya sang pinaka mas maayo nga method nga pagahimuon,
1: yes,
0: naton agud mapungga naton ang or mapasanyog pagit naton ang aton nga peace and order, kundi sa pag-prevent in the first place sang sining mga kriminalidad nga magaluntad sa aton. So that's why ginpasangkad pagit naton ang aton nga community affairs activities. Kag ina sina resulta ang aton nga or tandem ina sila sang aton nga law enforcement, resulta sang maayo nga or peaceful nga environment dira sa may barangays Filisa,
1: Filisaan, barangay Handumanan.
0: So kanami sinasang aton nga ginaobra sang aton mga kapulisan dira sa Police Station 10. Makita man namo na, no? Everyday magliwat-liwat kita. So diri kita anay sa may programa pagit sang aton nga regional director, no, ang Safe NIR dial 911. Ang aton nga pagpangagda sa ila, ano bala ang 911? Ano bala ang ilahimuon? Ano ang pinakamaayo nga action kung may mabaton kita nga mga information sang krimen or bisan public safety, mga baha dira kag mga aksidente sa dalanon ang himuon nila? Yes, sige be.
1: Sa ano, ma'am, no, na continue na, no, gina-promote gina ang dial 911, and sa for the information of everybody, no, bisan wala ang aton cellphone load, mag-dial lang kita 911.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton nga kapulisan, no, insigida makahatag na sang responde.
0: Mm-hmm. Tatlo ka numero lang ang aton gina-dial,
1: yes,
0: no,
1: 911.
0: Kago magadirect ina sila sa ang inyong atawag sa aton nga mga kapulisan man nga magasabat kung ano ang inyong emergency, ano ang inyong responde nga kinahanglan, agod nga kami maka-action man agad para sa inyo nga madasig nga pagkadto namon sa nagakinahanglan sang aton nga bulig or responde. Gani, no, kapanagtag kita sa mga stickers dira, basi kung wala pagidya sang may nakabati sang aton nga 911, ang inyo dira nga
1: sa amo no makita nyo dira sa front sa police station kag sa mga area no kung sa diin ang mga tao bala ma'am nga damo
0: yes.
1: And sa mga eskwelahan sa subong may ara man kita sa mga gasoline station so makita ta na kay aton gina promote and even ma'am no mag checkpoint kita gina inform ta gid na ang public nga ang aton nga program regarding sa 911 kay kanami gid ma'am no kay easy
0: yes.
1: ang access sang aton nga community sa services no ni PNP kag mas nami gid kay dasig nga solusyon
0: yes amo gani ang aton bala permi nga tagline no isa man sa mga gusto nato nga balaan nga ipahibalo nga ang gusto sang aton kapulisan kag ang gusto sang aton yes, nga mga pamulo safe ka mo diri sa my syudad sang Bacolod kag sa Bugos nga Negros Island region gani opda naton ang aton nga programa kay para gid ini sa aton tanan so antes kita magpadayon siguro sa aton nga mga programa sang aton nga kapulisan sa Police Station 10 no ma maggrita ni kadali sang aton nga mga Facebook viewers kay nagpaupod sa aton nga programa sa buong aga ang aton nga unahan ta ang aton nga city director dira sa may gakandak sang aton nga activities kaup nadumduman ninyo ang aton nga Color Miran nagpangimbitar man kita diri sang nagligad nga programa naton sa subong magapatigayon kita sang aton nga distribution sang atong mga school supplies and mga gamit sa aton nga mga napili nga recipient. So subong nagapatigayon dira sila sang gift giving dira sa isa ka barangay, isa ka eskwelahan sa may barangay Pahanukoy. Gani amuna ini ang resulta sang aton nga Color Miran nag-share na kita sang aton nga blessings sa aton nga mga kabataan. Gani shout out dira sa inyo ha. Padayon lang ang pag-distribute kag pagpanghatag sang sining mga supply sa aton nga mga kabataan kag mga estudyante. From Station 2, good morning gid sa inyo tanan. Si Ma'am Gracie Lobaton, thank you good ma'am for watching. Gin-greet niya kita sa from aton ng mga abyan man sa media. No? Kumusta man sa inyo dira. Thank you for watching. Ang aton nga Carmo family, good morning Sir Loy. Kag sa aton nga mga taga MPU ang ilang head si Police Captain Rami Saison. Thank you so much. Naga-promote gid sang safe NIR dial 911. Kag ang aton nga wow, si Ma'am Grace, thank you so much gid ko no for the very good service Radyo DYBS from aton nga friend nga si Ma'am Gracie Lobaton. Thank you so much, ma'am. And sa aton nga PS1 kag sa tanan nga malabutan sa aton mga tingog, thank you gid so much for joining sa aton nga programa sa buong aga. Kabay nga may makuha naman kamo nga mga importante nga mga ano naton balita kag impormasyon sa buong aga. Lastly, kumusta man si Police Lieutenant Magan as female station commander sa Police Station 10 sa imo mga personnel kag kumusta man ang aton dira yang mga moral sa aton mga personnel sa under sa imo leadership I had. Yes, sige.
1: Sa abon ma'am no sa Police Station 10 ato ka malipayon man lang ang aton ka pulisan
0: amo ginaipin na kami no
1: and salamat man sa cooperation sang tagsa tagsa no ka personnel sa Police Station 10 kay you know ma'am indi tani ma-achieve ang nami nga services no kun wala ang participation or ang pagbudig sang isa kag isa
0: yes.
1: And sa pumuluyo man no sa Filisa and Handumana no kabay nga kami dalayon nyo nga suportahan no
0: yes.
1: Para pagid nga mapanami pagid naton ang aton nga services with regards sa peace and order sang aton nga nasakupan
0: yes kanami no kun happy ang inyong mga kapulisan kago maayo man ang leadership nga ginapakita sang aton nga mga leaders especially gid no halin sa aton nga city director nga very supportive kag very inisya ng kanami maghatag sang guidance always yes, sa ato yes. Ng mga personnel dira naga motivate naga ka-inspire ang aton mga personnel to do more kag nagaresulta man sa maayo nato nga serbisyo para sa aton pamuluyong Bacolod noon. Gani, thank you so much and congratulations sa imo dira being the station commander of station number 10 kabay nga ang iya pagpangagda, ang ila pagpangagda dira sa barangay Sandumanan kag barangay Felisa. Updan ninyo sila, kadtuan ninyo sila dira sa opisina bisa ang gusto naton hindi sila makadto sila hindi para magpa-blatter. Mga musta lang, mga pe,
1: open, or natin,
0: mga pe, magpangamusta man, mag-conduct sa mga activities, yes, or yes, mag-partnership yes sa ila para sa pagpasan yung pag sa prison order dala sa inyong barangay. Mm. Yes, so, sa liwat, madamog yung salamat sa aton nga special nga bisita, Police Lieutenant Ruwena Jean Magan, kagkabay nga maupod ka mong liwat sa amon sa ibang pagin naton nga pagwaragwag. Ako naman sa liwat, ang inyong alagad, kulang naman kita sa tiyempo, kago kadamo pa kita sa pag-istoryahan sa masunod naman nga episodes ang aton nga programa, ang kadamping mo. Ako ang inyong alagad, Police Captain Maria Liberty Indiape, ang inyong PIO, kag Chief sa WCPD, Women's Insurance Protection Desk, sa Bacolod City Police Office. Nagapasalamat sa inyo, kag nagabilin nga kabay nga pag maayuhon kita sa atong Ginoong Diyos. Madamo gid nga salamat.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, Abian. Good morning. Welcome, kids, sa Real Time with Leah. Today is July 21. Kamusta ikaw, Abian, sa sining adlaw sang Martes? Salamat, kids, sa imong pag-upod sa aton nga program today. Kag, this is DYVS, Abian, the sweet voice of salvation. Kag, ang aton program is Real Time with Leah every 10 a.m. Monday to Friday. Salamat, kids, sa mga Abian aton nga nag-upod permi sa aton programa. Tita Virgie Salgado, na Ninita Guadalquivir, na Mercedes Nani, Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala dira sa Alegre Oton, Iloilo, Manang Georgia Castor. Salamat gid. And sa imo family also, si Nang Mamvic Regalado, good morning. Ginapasalamatan man naton si Pastor Pert Alparaque dira sa may Iloilo, si Ma'am Amalia. Also si Pastor Gideon Kahilig and family, Pastor Dan Acar, mga members ng Molo Fundamental Baptist Church. Hello kay nang tersanong Jonathan Ceronio. Salamat kid sa sining nga aga abiyan no maka-discuss kita sang bag-o naman nga topic since this is July abiyan naga-celebrate kita sang Nutrition Month. Ang aton pag-istoryahan sa sina nga aga mga pamaagi abiyan nga mangin healthy kita without being costly or magastos bala abiyan. Amo na siya no. So, istoryahan ta ina nga topic sa sining nga aga. Kag ginatamya ko lang dira tanan nga mga nagahiwat sang ila kaadlawan, maali pa yon gid nga kaadlawan abyan kag nagahiwat man sang ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Hello kay Tita Mary Serrano. Good morning nang Ruway na Miranda ng JR. Salamat man kay nung Fernando ng Ami Mananap, kay Sir Billy Buenafe, Ma'am Dolor, Pastor Domi Samen, Maying Aga, Manay Gloria Versosa. Mga friends aton sa abroad, Sir Philip Sibalios, good evening dira sa imo sa USA. Hello man sa kay Tita Julieta Hurilia, maayong aga sa kay Pastor Carlo Malata and family, kay Ma'am Mercy Sir Anas Mambua, Ma'am May nung Toto Madamba, nung Edgar Manang Claire Lacson, salamat man kay nung Job Gotera Manang Cynthia Gotera. Ginapasalamatan man nato ang tanan nga members ng Sumag Evangelical Church na Leti Dayap. Good morning. Ginapasalamatan man nato ang family Patano dira sa may Kawayan. Maying aga kay Tita Viola, Tito Eliseo, Sir Fred Nilda, kay Baby Sam, kay Baby Elise Patano. Salamat man kay Kumari Joy Bravo, Toto Iani Bravo. Dira sa may Kawayan. Also, ginatamyo ko si Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, mga biyan naton dira sa Sweet Surprise, Sugar Enterprise, Antipolo, Pontevedra. Of course, maying aga kay Manang Grace, nung Jocel Olivares, Manang Vanji, and Inday Kesha Bastian, nung Vanessa, nung Renren Magallanes, also si Nay Ninfa Escaner. Tanan nga members ang Upper Room Baptist Church, Sir Eugene Hadya and family, Pastor Jun Mambing Hadya, maying aga man sa inyo. Also si Pastor Reljan, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes. Also si Cheryl Anong Matovida, good morning. Nagaupod man sa aton Tita Toto Gilaran, Tita Ninfa De La Torre, maying aga man Tita Nelly Gonzalez, Ma'am Edna Garde, Sir James Garde. Hello man kay Tita Helen Manlabe dira sa Tabaw, Valladolid. Also, ginapasalamatan gid naton si Sir RV Nanit, Sir Nene Reyes dira sa Guimaras, no nami gid no visit dira sa inyo, praying gid nga makabisita kita dira soon. Nay Mercedes, good morning liwat. Kag of course, ginatamyaw ko man si Pastor Ricky Calopez, Pastor Daniel Mercurio sang Aranda Hinigaran, si Mamili Allen, si Manang Herlin ng Rosalinda Arevalo, si Fellow James Guanzon, Pastor Ezekiel Guanzon, Manang Rejoice, Sir Anthony, and Baby Elijah Atienza. Maying aga man kay Manang Sonny Ann Garcia, mga biya naton sa Aura Smile, si Doc April Escalona, and si Eljo, good morning kag sa mga staff dira, no? Salamat gid. Gina-greet man naton si Miss Ann Pedregosa, siya may lahop ng Hendrickson Pedregosa. Maayong aga gid sa inyo. Also, dira sa alihisi ng Roda Amparo, si ng Adela Peralta, si Judilyn Framo sa USA, si Sir June Moran, dira sa may alihis, Sir Julius de Venagracia,
mga biyanaton sa First Baptist Church of Central Hawaiian sa Maysilay, Ma'am Mary Jane and Sir Winnie Patrimonio, si Nika Iris Abastillas, Pastor Jonathan Vargas and family, mga biyanaton dira sa Fellowship Baptist Church of Talisay. Ginatami ako man si Ma'am Sana Candolita, praying for comfort no sa Candolita family. Kag subong man si Nang Marivic Gomez ng Arlene Del Monte, mga biyanaton sa Kamsu Talisay si Engineer Ray Ramos, si Ma'am Janet Estimar, si Ma'am Vic Violanda. Hello kay Ma'am May Ramos dira sa Maipag-ibig Fund. Aton man ginapasalamatan si Sir Alan ng Roda Descalzota. Kung may mga prayer request kamo abyan, padala nyo lang diri sa DYVS 0998-842-2130 or may mga greetings kamo shout out dira. Ano ang inyo dira nga mga panyaga, palanyaga ho na abyan or bago ka lang nakapamahaw or dala na panyaga, maayong aga sa imo, enjoy sa imo nga pagkaon dira no. Si Tito Rudy Maloto ginatamyo manaton, si Ma'am Thelma Bidayo, si Choi Tine Bidayo, good morning. Gapasalamat man ko kay nang Romili Nicolas and family kay nang Jin Yulo nung Leo Yulo, kay nang Bing anong Daryl Somper and family nang Arlene ng Natnat Helisanga maying aga. Ginapasalamatan ko man si Tita Ofelia Tutika ng Sharon Yanok dira sa may Canroma Pontevedra and of course ang Escobar family, maayong aga gid sa inyong tanan. Kag also ang aton man nga pagpanamyaw sa mga abya naton nga nagapamati no dira sa may Kabankalan, good morning gid sa inyo. Also si nang Mekalina kag nung Jeremy Ninyal, good morning. Hello man sa kay Tita Jokebed Pitogo, Tita Laila Kitko. Ginapasalamatan man naton si Chay Rosario ng Rex Custodio, na Ma'am Joy Cayubin, Pastor Ronnie

0: Also, ang aton man nga pagpanamyaw, no? Sa kay Chay Milky nung gamay sa urin. Maing aga. Also, si Ma'am Karen Moscoso, ginatamyaw naton. Si Miss Apple Pama. Si Ma'am Sigrid and Dennis Law and family, good morning. Sa Cady City, good morning kay Ma'am Milona, all Milcona, or sa Milcona and Ravina family sa Cady City. Aton man nga ginapasalamatan si Miss Janice Tita Norming Remutin, Pastor Gerald Janjutay nung Kasim Kanyada. Maing agagid sa inyo si Nandrusila Sir Joel Gayanilo. Salamat gid. So kanami isang sining adlaw abyan ginhatag sa Ginoo sa aton another day nga magpasalamat kag mag-enjoy sang kabuhi nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kung may mga ara kita sang mga challenge ubong no hindi inaya madula no part kina sang life naton or ma even mga financial challenges itugyan inaabyan sa Ginoo. Mangayo kita bulig sa Ginoo. Ang Ginoo aton nga great provider abyan kabalo ka, no? So kabay pang prayer naton nga i-increase pagin sa Ginoo aton nga faith ano sa iya para nga mag-fix kita sa aton nga panulukan, no, sa Ginoo para hindi kita dali-dali ma-discourage. Ming agalan dire sa may Cebu kay Ate Hazel Alvarez sa may Camotes Island. Ang mga taga-Bantayan Island, Cebu, maing aga man sa inyo. Salamat gid. Mga friends aton sa BCP o Ma'am Liberty Indiape, good morning. Ginatami ako man si Arlene, si Shelo, si Alexa kag si Angel Paniergo, good morning gid sa inyo. Aton man nga ginapasalamatan si Pastor Francisco Gamoza, Ma'am Dina Gamoza, Attorney John Mark Tamanyo. Ma'am Laila Alejandro, good morning gid sa imo. Also, si Ali Anching Benson, good morning man Tita Perla, Tito Nestor de Joan Montalvo. Mga abyan naton dira no sa may Hinubaan, good morning. Also ginatamyaw naton si Sir Juji kag si Mark Helvo Ligaya and family. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati diri sa DYBS. Also si Ate Sally Carman, mga friends aton sa Nulitsi, good morning sa inyo mga abyan. Kag kanami iblasan sining message abyan. So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. Psalm 71:18. No one is ever too old to serve the Lord, abyan, or to be a blessing to others. Ang aton nga physical strength may fade, but our witness doesn't have to. One of our greatest ministries, abyan, in later years, is to testify to the younger generation of all we have seen God do throughout our lives. So, abyan, sa aton nga edad, no? Or even sa aton nga katigulangon, no? Hindi naton pag i-underestimate, no? Ang gahom sang Ginoo sa aton nga mangin blessing kita, especially sa mga younger generation. Tuod na ng mga ang gusto naton himuon, sa una, hindi na naton mahimo subong. Pero sa gihapon, abyan nga, gintagaan ka sang kabuhi sang Ginoo today para mangin blessing ka sa mga younger generation, sa imong palibot, sa imong pamilya. There is still hope, there is still time and energy abyan para nga i-share, no, ang pulong sang Ginoo or mangin faithful kita kag magtubo kita sa gihapon sa Ginoo abyan kag mangin aton nga testimony manginami sa gihapon sa aton nga palibot. So kabay pa mo na ang prayer naton kag by God's grace ang aton nga himuon abyan. So join me here kay kanami sang aton nga topic abyan, discuss naton ang nutrition month kag at the same time mga pamaagi nung pwede kita mangin healthy nga hindi kita maggasto sang katama, no, sang sobra. So muna siyang aton nga topic sa sining nga aga. Stay tuned ka abyan. Magabalik, no, ako after sang pipila ka mga pahanumdo.
1: Uy, Mari, kumusta na?
2: Ay, Mari.
1: Si Jeffrey, nasa nang inaanak ko?
2: Heto, mabuti naman. Oh, si Jeffrey.
3: Nay, Mano po.
2: Oh, anak, nandito ka na pala. Ito si Ninang mo.
3: Mano po, Ninang.
1: Hello, Jeffrey. Teka, Mare, bakit mo kayo?

0: tatamlay ang inaanak ko.
1: Ay, ewan ko nga ba. Binibigyan ko naman siya ng pera, pambili ng mga masustansyang pagkain na. Kaya lang, puro junk food pa rin ang binibili niya.
0: Ano?
1: Ano ba ang dapat mong gawin, Mare?
0: Eh, Mare, maaring hindi nakakabuti sa kanya yung pabaon mong pera.
1: Ganun ba?
0: Ba't di mo kaya subukang pabaunan siya ng pagkain masustansya tulad ng kanin, gulay, o di kayo tinapay? Tapos bigyan mo rin ng gatas o kaya juice para maiwasan niya yung mga junk foods. Sa ganitong paraan, masisigurado mo pang kanyang kalusugan, di ba?
1: Oo nga, no. Hayaan mo, susundin ko mga sinabi mo. Para naman sumigla at humusog si Jeffrey.
2: Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Isang paalala mula sa iyong super healthy friend mula sa Far East Broadcasting Company.

0: Real Talk.
1: Nagpamati ka sa Real Time with Leah. Abyan, no, ang bag-o ining update sa United Nations, balang ang cost sa healthy diet nagtaas sa 25% in the past 5 years. Kag nagdala ini, nagbutang ini to reach for 1/3 sa global population. According ini sa data, no, sa United Nations. Ang ini nga pagsaka sang pagkaon abyan sang ng value sa pagkaon bala makes a healthy diet require an average of $4.28 purchase power parity dollars per person per day, no, per the UN Food and Agricultural Organization's 2026 State of Food Security and Nutrition in the World Report. Dugang pa suno kay Maximo Cullen, ang FAO's chief economist, nga ang bilang resulta 2.69 billion people, almost one in every three people in the world, still cannot afford a healthy diet. Kag ang cost abyan are not distributed equally. Ang mga importante basic na pagkaon abyan parehos, mga staple foods, parehos ang beans and grains, account for 13% sang cost of a healthy diet, while animal products account for nearly 30% and fruits and vegetables make up 16%. So ang challenge gani abyan is not to produce enough calories. It is making nutrient-rich foods more affordable. Amo na siya. Sa Africa, ang cost would be reduced by almost 80% with locally produced foods versus a standardized global food basket. Ang FAO abyan nag-recommend nga i-redirect sang government ang government subsidies toward more nutrient-rich foods than cereals pareho sang bugas kag wheat. Dugang pa nga ang investment sa local infrastructure kag logistics would significantly reduce cost, no, ang gasto bala sa pag-travel sang pagkaon abyan mapanubo as between 70 and 75% of the cost of a healthy diet is generated after food leaves the farm. Dugang pa sang FAO abyan nga bahin sang world with the highest cost abyan, amo ang Latin America, specifically ang Caribbean, possibly tungod sang emphasis sa exporting food products rather than creating enough to lower local prices. So sa sunod nga mga tinuig abyan, gin-highlight sang FAO ang duwa ka uncertain factors nga makaapekto sa food prices. Ang closure sang Strait of Hormuz, which would further disrupt sa global fertilizer supply, kagang impact sang very strong El Nino weather pattern, which is expected to peak toward the end of 2026. So muna include naton sa pangamuyo naton abyan. So kadto naman kita sa healthy affordable meals posible sa pinggang Pinoy abyan. Sa aton nga mga Filipino families, particularly those with limited incomes, kita gyapon abyan, makapreparar kita gyapon sang healthy kag nutritious food sa tunga sa nagasinaka nga presyo sang mga balaklon agi sa pagpili sang barato, locally available food and planning meals wisely. Suno sa mga nutrition experts abyan, Pinggang Pinoy Guide from the Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute remains practical even for households on a tight budget. Nga sa Pinggang Pinoy abyan, mayara sang visual food guide nga nagapakita sang recommended portions sang Go, Grow, and Glow sa kada meal naton to promote moderation, variety, and balance. Dugang pa nga ang pagsaka sa mga presyo nag-aapekto sa aton nga Filipino households as food items gobble up a significant share sang family spending, especially among low-income families. Pero gina-emphasize man abyan nga ang nutritious meals do not always require costly ingredients. Again, hindi tanan nga mga healthy or makapaayo sa lawas naton nga mga pagkaon mahal. Sunod sa FNRI, nga we can still maintain a balanced and nutritious diet despite economic challenges paagi sa pagpili, no, or pag identify hibaloon ang affordable or barato kag healthy ang food options. Gina-encourage abiyansang FNRI ang mga pamilya nga iplanuhon mayo ang mga meals naton. Pwede kita kaset sang food budget, i-avoid ang food waste, kag i-prioritize locally produced and seasonal food items which are often more affordable and readily available. Dugang pa nga sa mga panimalay naton, ahagan-hagano naton ang dependence naton sa fast food. Kag magpili kita sang home-cooked meals which can help families manage expenses while having greater control over the nutritional values ng aton nga pagkaon. Ang pagbakal sa mga public or wet markets sa biyan, makabulig man ini reduce food cost. Kung ara ka o nag-budget ikaw, pili ka nga magbakal sa public or wet markets sang sa air-conditioned supermarkets kay makaapekto ini sa presyo. O i-check nyo bala, bakal ka sa local or wet markets na ito niya kumpara mo sa mga big grocery stores or may mga naka-aircon kay mas mahal gawa nangangara sa mga big stores. Ang proper storage naman kag paggamit sang leftovers can further reduce food waste kag i-stretch ang aton nga household food budget. Abyan ang kung may ara kita bless ang awareness sa mga barato balanced meals, importante man ini sa pag-address ang malnutrition kag magpag-prevent sang diet-related diseases. So abyan, mangin mainalamon kita paagi sa pagsunod sa Pinggang Pinoy nga guide. With this, abyan, mangin healthier aton nga food choices while managing sang impact sang rising prices sa aton nga daily meals.
0: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Real talk.
1: Salamat gid sa imong nga pagpamati sa gyapon sa Real Time with Leah. Kanami bala abyan, no? Ang kada tuig ang kita diri sa Pilipinas naga-celebrate kita sang Nutrition Month para mag-promote sang greater awareness kag collective action toward improving the nutritional status of Filipinos. Gin-mandate ini sa by virtue of Presidential Decree number 491 sang 1974 or the Nutrition Act of the Philippines. Since 2024 abyan ang Nutrition Month campaign has been guided sang tema nga sapipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. May sub-team ini under this broader call to highlight the key pillars of the Philippine Plan of Action for Nutrition or ang PIPAN. Ang NC Technical Committee abyan may ari ini sang nagkalain-lain nga bureau, offices kag organizations nga nag-approve sang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Amo ni ang sub-theme naton sa sininga tuig. So, ang focus ni abyan sa PIPAN 2023 to 2028 nga programs nga maga-promote sang sustainable and nutrition-sensitive food systems. Nag-highlight man sini ang vital connection between nutrition and the environment, pag-emphasize ang protection sang natural resources para mapasiguro ang sustainable food systems, food security, ka-good nutrition for present and future generations. Kabalo ka-abyan ang climate change which nag-refer sa long-term shifts sa temperatures and weather patterns, largely driven by human activities, parehas ang burning of fossil fuels, deforestation, and unsustainable land use. So, muna siya nga agin connect ang Nutrition Month sa environment abyan. Ang ini nga mga pagbago abyan naga-alter sa natural environment by increasing global temperatures, disrupting ecosystems, raising sea levels, and intensifying sang frequency and severity sang extreme weather events. Ang nutrition kag climate change abyan are closely interconnected. Ang climate change directly nag-apekto sa food systems by influencing agricultural productivity, fisheries, and food supply chains. Ang pagsaka sang temperature sabyan, ang pagbag-o sang rainfall patterns, ang pagsaka sang frequency sang extreme weather events pareho sang droughts, floods and typhoons maka-disrupt ini sa food production kag mapanubo no ang availability sang nutritious foods suno ini sa data sang Food and Agriculture Organization or FAO 2015. Sa mga pungsod pareho sang Pilipinas where many communities rely heavily sa agriculture kag marine resources for their livelihoods and daily food consumption, ang ining climate-related disruptions can significantly affect access to diverse and healthy diets. Kung ang pagkaon or ang food production abyan becomes unstable, ang communities may experience limited access to nutrient-rich foods pareho sang fruits, vegetables, and fish. So, ini nga situation can increase the risk of malnutrition, particularly sa mga vulnerable populations, including ang mga kabataan, ang pregnant women, ang low-income households. Ang climate change pag-idabyan, naka-apektuman sa nutritional quality.
4: Online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag dako

0: Real talk.
1: Ari na kita sa final stretch ang aton nga program abyan. Ang Filipino cuisine no, is not inherently unhealthy. Kag ang proof abyan ara sa rich heritage naton. Mayara kita gani di bala nang sang ambahano na bala nga bahay kubo di bala ara dira ang mga listahan no sa mga dozens of vegetables that grow no from a humble Filipino backyard. Practically namin ni siya nga lesson sa aton nutrition abyan. Ang evidence of course nga ang Filipino food culture was once rooted sa abundance and wholeness. Hindi ni nag-require abyan nga expert kagid sa nutrition or nutritionist kagid ara ina abyan sa mga museum naton. Di bala si Fernando Amorsolo gani kagang iban nga national artist nag-spend no sang ilang careers nag-paint sila abyan sa mga rice fields worked by hand, mga livestock grazing in open land, mga market scenes abyan nga nag-overflow sang fresh produce no. Namian ko na pala tuod mag lantaw sa mga works si Amorsolo and the likes no kag kay kanami gid no sang theme no about gid sa mga ka very Filipino gid yan no kag typical nga life no naton yung mga Filipino especially sa mga ginakaon naton no sa mga ginahimo naton everyday. Ang future sang Filipino food abyan nagapanawagan sa aton to return sa palengke or market bala or tindahan no but silingon sa backyard naton mabalik kita dira no sa home kitchen kun sa diin ang mga old recipe sa mga lola naton ara dira no. There is no need to look for the latest trends sa food and nutrition, we simply have to keep it real no. Gagari kadto kita sa digital influence abyan no? Nga real man ang food delivery apps kagang ilang enticing promo codes ang nagadubli ang mga sales in e-commerce sites, ang ara man ang influencer culture, ang mukbang kag trending food all have a grip sa aton nga attention kag cravings. So with just a single tap ang ina nga craving abyan can instantly be delivered sa imong doorstep. Ang good news diri nga the same man nga technology nagadala sang the same power para magpromote sang better choices. Abyan ang mga nutrition coaches gani mga fitness trainers, ang health and wellness advocates, ang mga doctor na makadabot na sa mga milyon nga mga Filipino subong through digital platforms. Kag ang technology abyan maka-influence sa aton food choices, pero maka-empower man ini sa aton nga mga tao to make informed decisions about sa aton health. So sang una, ang information and professional consultations abyan nagarequire sang kadto kagid face-to-face sa clinic. No? Subong niya, may mga legitimate online sources that make guidance more accessible. Ang digital environment is contested ground. Anong but silingon? Kung ano ang makabulig abyan is for evidence-based nutrition, kag members ang health sector to also be consistently present in it. Kadto naman kita sa definition sang health niyo, labi na gid sa mga bag-ong henerasyon. Perhaps ang pinaka promising development abyan kung paano ang mga young Filipinos naghatag sang dako nga value sa health and wellness. Di bala? They are joining sa mga running clubs, no? Damo na mga bisan na mga celebrity gani subong, no? May mga clubs sila nga ginaintrahan kag damo man nga mga young people ang nag-intra. Investing in nutrition and fitness mentorship. Ara man ina ang mga tracking sang health indicators. Ang pag-set sang boundaries, ang pag-practice ng self-care in ways that no other generation has ever done. So, what makes it more empowering abyan nga hindi lang inimotivated sang aton nga itsura, no? Looks alone. They want bodies that allow them to travel, to pursue hobbies, to fully participate sa kabuhi. Kag naintindihan nila nga ang good nutrition is not just about avoiding illness or losing weight, but about building capacity, ang capacity to do the things they love and show up for the people they love. So, ang ginabutang sa ilapinggan abyan is not driven by just vanity. It is driven by purpose. Kag abyan, ari pagid, ang future sa Filipino food will be shaped hindi lang sa mga expert by the parents nga nag-decide what to serve for dinner. Ang mga estudyante nga nagapili sang online content to consume, ang mga employers nga nag-invest kag nagahimo sang policies on workplace wellness, ang mga food companies making bold decisions towards the consumer's welfare, as well as communities prioritizing health together. Abyan, hindi na naton kinanglan sang isa pagid ka imported wellness trend or high-tech biohacks. We simply need to be true sa aton nga kaugalingon and keep it real. We need eating habits that are practical, rooted in our culture, and sustainable. Ang pagkaon sang home-cooked meals more often. No, namian, gigo na yan sa mga lutong bahay. Di bala ikaw man siguro, Abyan, anong favorite mo nga lutong bahay? Ang pag-inom sang enough water. Abyan, ang pag-atag emphasis gin sa pag-inom sang tubig. Eating adequate protein. Ang pagpili sang more vegetables and fruits. Ang pagkaon slowly. No? Ang pag-share sang meals with loved ones. These are not revolutionary changes, Abyan. Nabal sang isa ka-author. These are small things that we can do repeatedly well. No? So, kanami, sang sini nga mga, ano naton, Abyan, no? Mga insight. Kag, as we end today, Abyan, of course, no? Speaking sang pagkaon naton, ari pagid ang mga practical nga pwede naton mahimo abyan to start eating healthy with food from your own garden plus tips and simple recipes. So no, isa diri abyan ang palengke at home, no, low cost, high nutrition. Pwede ka dira ka urban garden or rural garden man, no? Kay kun hindi inafangin mo space sa balay, pwede ka kapat gardening dira abyan, but beneficial sa aton health, lifestyle kag budget at the same time. First, kung may ara kita sang easy access sa mga prutas kag mga utan, nagabulig ini sa aton magkaon sang sini no nga mga choices kag ma-minimize abyan ang overly processed food kag makonsume kita sang more balanced plate. Ikaduwa, growing your own food assures you that your food is fresh, di ba lama siguro mo yang healthy kag priska gidya bag-o ang imo nga mga pagkaon, and maybe fresher than some store-bought vegetables that have likely gone through long periods of transport and storage that could affect sang ilang nutritional value nan, no. Isa pa gid ka benefit abyan sang pag tanom sang aton kaugalingon nga pagkaon, may control ka sa imo ginakaon kay ikaw ang nagtanom kag nag-maintain sang food. Makontrol muan kung paano ina pa tapadamuon kag masiguro mo yae nga wala sang harmful chemicals nga ginggamit para patubuon ina. And abyan ang pag start sang imo nga own palengke at home, barato, no, di bala? In fact, it even saves you more money instead of relying heavily sa supermarkets. All that is needed are seeds or cuttings, some gardening supplies, and lots of dedication, and of course, ang kapisan ginaton abyan. Kag ariyo, ang mga gardening tips naton to remember, do naga gardening tips sa din ni Ma'am Edna kag ni Pastor Calambro, no? Pero makakabay pa, makabulig pa ni sa imo abyan. Halin ini kay Ninia Rosales, isa ka expert from the Department of Agriculture. Number one, know the right place, right plants, right time. Para magin madinalagon kita abyan sa home gardening naton, kinanglan maintindihan naton nga ang mga tanom are best suited sa climatic conditions and the seasons in which to plant them. Of course, kinanglan kabalo kita sang panahon abyan. It's a must that you research and consider all factors when choosing which plants to grow. Ang mga utan, halimbawa, abyan usually kinanglanin nila sang sunlight, init sang adlaw, para magtubo sang maayo kag turn into good produce. According sa National Nutritional Council, gani abyan, ang iban nga pinakapos nga itanom abyan, amo ang kamatis, petchay, ang balatong, okra, kag balunggay. Dugang pa ang tanglad, no? Ang tangkong, talong, pepper o pidada na sa ato, no? Mustard, kag ang alugbati can also be grown in our backyards. Ikaduwa, abyan, plant and maintain correctly. Nangagalan din na kay Tita Belen, Tito Sean Magallanes, no? Ano ning butsilingon? Plant and maintain correctly. Ang pagtanom, abyan, of course, nga properly, magasiguro nga, of course, magatubog sila sa maayo ka, magkabuhi sila sa malawig. Maghatag kagin simpo nga magpreparar sa duta antes ka magtanom, kag mag-fertilize ka gamit ang homemade compost nimo from garden soil, coir dust or coir dust, and even kitchen or garden waste like dead leaves and vegetable peelings. Namigin na siya tuod, no? Ang mga basura na darabla ninyo nga biodegradable pareho sa mga panit ka mga utan or prutas, pwede nyo na may mo-compost. Kung hindi ka sigurado kung paano ka magtanom abyan, pwede ka dara ka search sa internet for instructions. Most of the time, ang mga liso nga gintanom bala dalum-dalum abyan, dugay na sila nga magtubo. If at all, while some seeds can be sprinkled right on the soil surface. Ang iba naman nga tanom can also be grown from cuttings, pareho sang spring onions kag tangkong. Importante man abyan to find out if certain vegetables are characterized as upland or lowland. Ang mga warmer climates sa lowland areas, makaapekto abyan kung ano nga klase sang vegetables will do well sa urban setting. Ang mga city dwellers should choose lowland vegetables, no? Pareho bisang kamatis, ang talong, patola. Ang sa upland vegetables naman niya abyan, no? Pareho sa mga may bukid nga area. Pero pwede ka mo katanom sang repolyo, lettuce, carrots, and potatoes. Kay budlay ni sila patubuon mo kag time-consuming kag kisamahal pa to cultivate sa balay. So, amo ni siya yagali, no? Ang mga sa bukid nga area nga pwede matanom kag ang sa mga lowland, no? Or sa aton lang balay. Ikatatlo, dumdumo naton nga ang leafy fruit legume kag ang root abyan. Isa sa mga strategies sa gardening ang pag-rotate sa imo crops correctly. Kay kalabanan nga mga tanom abyan can be harvested in 3 months. Wow! Good news ina, it's good to plant varied plants after harvest. Butsilingon, baylo-bayluhon mo, hindi puro nga talong lang permi or okra lang permi. Ang aton nga expert, no, nag-remind nga hindi kita magtanom sang sunod-sunod nga pareho lang nga tanom. Ang mga peste daan ginapadamo, no? Kay ang peste may host plant ini sila. Kung hindi ni sila maisla ng host plant, hindi man na sila magalin, eh. For example, ang host plant be eggplant. So, magtanom ka na lawat after 3 months or 4 months ang eggplant, balik-balik lang na sila. Whereas, kung lai naman niya, so, kinalapadan nila mag-adapt, no? Or hindi sila dali-dali makatinerdira. As a guide, remember nga ang pattern leafy fruit legume root, abyan, to minimize pest in your garden. Again, ang pattern, no? Leafy, mga dahon-dahon, fruit, muna man ang dason. Dason, legume naman. Dason, root crops naman. So, muna siya gali abyan. Ma-minimize ini ang pest sa aton garden, kag at the same time, ma-maximize ang nutrients nga ara sa duta. Para sa mga dahon-dahon naton dira, ang mga tanom, like pechay, mustasa, lettuce, kag tangkong. Ang mga prutas naman niya abyan, amuni ang pwede ang kamatis. Yes, kamatis, no? Na-include na sila. Pwede man ang talong, patola, upo, kag kalabasa. Samtang, ang mga examples ng legumes naman niya abyan ang kadyo, sitaw, bataw, kag patani. Ang mga samples naman niya sang mga roots amo ang gabi, ang radish, ang ano na gini, kag ang carrots, no, radish, ang rabanos. So, another pagidiri nga insight nakita naton from garden to table, ang beauty sang aton nga garden abyan, kung may ara kita, there's something you can turn to. kun magprepare ka bala sang barato lang pero nutritious nga pagkaon sa imo nga panimalay. So kinanglan naton mag-advocate sang food sustainability kag nutrition kag para ma-empower man naton ang home cook sang pagluto sa aton nga balay. Nga amo na abyan magtanom gikita no kay yeah, look forward kita ay may kapayas ko to butangan ko lang ni Balunggay no amo na abyan no ado kanami lang gid no mag look forward ka lang nga may bunga nang iyo sa imo garden apart from teaching families abyan kung paano mag-build sang own edible gardens no so pwede gid kita no ka pamangkot kay Pastor Calambro or kay Ma'am Edna no sang mga updates pagid or events sa aton nga pispan gani no naga-share man dira si Ma'am Kex kung kisa no sa mga tips no sa pagpang-garden or pwede ka mo maka-check no sa NNC nga website abyan no or di no na Department of Agriculture nga mga website no sa mga tips pagid sa home gardening or damo lang gidira ang mga kilala naton. So there you have it abyan, kabay pa nakabulig ang ining topic naton today to have a healthy and affordable nga meal kag of course healthy gid nga lawas no. Salamat gid kag of course no gusto gid naton emphasize nga ang goal naton nga mangin maayo kita nga tinugyanan sang Ginoo sa sining lawas sa kabuhi no sa time naton sa mga resources nga gintugyan niya sa aton abyan. Salamat gid kay nung or kay nang Julie sa control kag sa mga abyan naton dira sa Taloksay. Madamo gid nga salamat. God bless you abyan. See you tomorrow. Diri lang sa DYVS, the sweet voice of salvation. Have a nice day.

0: Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktima sang bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. Indi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
1: Okay, sugudan ta aton nga topic. Ang topic naton ang title niya sini actually Copper Water. Miracle health secret or social media myth? Ah, sige, number one. Ang ininga post naghambal that for centuries, people stored drinking water in copper vessels because copper naturally purified the water. Umunang ginhambal. And then it also claims that copper turns ordinary water into living or healing water. Diba pabulong ko ah? Next, mga hospitals, ilagid gin tuyo, no? Intentionally replaced copper with plastic to make people dependent on medicine. And pharmaceutical companies suppressed the benefits of copper because they couldn't profit from it. So, antes na ma-convince, kag mapati, no, sa siningin post, always ask one important question. Does it have scientific evidence? Or kung hindi ka man na mamangkot, mangkoton mo, abi, what does the scientific evidence say sa sining about copper water, no? So, isa-isa hong taniya. Ari ang truth about copper. According sa research, no, ang copper, may aragid man sa natural antimicrobial properties. But silingon, ang copper, pwede ya mapatay mga harmful bacteria and pila ka mga viruses that come into contact sa iyang surface. In fact, siling isang pila ka mga researchers nga pag-store sang water kuno sa limpyo nga copper container or copper vessel or copper cup, kanong suludanin mo ba sa copper, for several hours, it can reduce certain bacteria nga ara sa water. Muna yung hambas ng pila ka mga researchers sa ilang studies, no? Because sa saning hambal, may ana sang properties, no? Nga amuna nagabato sa mga mikrobyo na pwede makuha, no? Or mag, sino ito matapik sa abis copper, pero batuan sa sang properties nga sa copper. And some hospitals around the world actually nagagamit sa ning copper on frequently touched surfaces. Ang permeable matandog sa kamot naton, no? Like, for example, mga door handles, no? Mga bed rails, mga push plates, handrails, nan. Kaya usually, that uyat mo gakapyot. So, ang mga hospitals, sa iba ng mga pungsod, may mga copper-made material sila. Nga kung may matandog nga pasyente or hindi man da pasyente no, ara sa hospital, may protection nga gamay, no? So this

0: helps reduce the spread of hospital-acquired infection. Amo niya. Another thing, naging sulat pa to sa social media post nga nabasahan ko man, copper water is a miracle cure, no? And pwede daw nga mangin isa ka living water. Doga, himo lang sila sa miracle during Jesus Christ time, no? Yung gahimo bala sa mga miracle. So, te, mapati kaihan. So, amo na sa ang pamangkot, no? Well, sa according sa scientific evidence, wala man isang proof, no, that water stored in copper becomes living water. Kag wala man sang proof nga ginaabsorb siya, no, that it absorbs healing electrical energy or cures diseases. So do hindi kagidya magpatiya. No, kaindi gid, no? Ang kutabla si doctor mo. So drinking water from a copper vessel does not, remember, cure diabetes, does not prevent cancer, does not eliminate kidney diseases, does not replace prescribed medication, and does not make a person immune to illness. Amuniya ang dapat mapinsaron kay san gani, no, mga bulong ang ginahatag sa aton sa doktor, hindi man ta totally gid maayo kay ritubado man ta, ritubada man ta, kag ti kun ara na nabala kinang na nalamin tinaron, hindi na maglala pusiling nga totally maayo, may certain nga masakit nga maayo, pero may ara man nga hindi maayo. So ang miracle ya, ang living water nga ginambalya ara sa aton Ginoo. Oh, hindi isa kung ano-ano ang mabatian naton, kung ano-ano ang mabasahan naton, no? Hindi ta dali mapagbutang aton nga pagsali.
1: Maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
2: Ngayong tag-ulan, hindi maiiwasan malusong sa baha ang mga sasakyan. Ang masakit nito, hindi nga talaga nakadisenyo ang mga sasakyan na malublob sa tubigan. Otherwise, ang tawag dito ay amphibian. Kaya naman, nakasasama sa sasakyan lalo na sa electrical parts nito. At kapag ito ang parteng nasira sa iyong sasakyan, sigurado ay ang sakit ng ulo, ang sakit ng bulsa at ilang araw pa bago ito magagawa. Para iwas aberya, narito ang ilang tips. Sakaling mapasubo na naman sa baha ang iyong sasakyan, huwag naman sana, no, ang ating tip mula sa www.carbibles.com. Kapag mataas ang tubig, no other choice kundi ilusong ang sasakyan, siguraduhin mong mabagal lang ang takbo. Sobrang bagal lang talaga. Nasa 10 kph lang. O pinaka, mabilis na yung 20 kph. At nasa unang gear lang ang sasakyan kapag lumulusong sa baha. Dito, panali yung mga mano-mano o manual transmission, lalo na kapag nabasa ang pyesa kasi mas mura at mas madaling ayusin kaysa yung automatic. Eh bakit kailangan mabagal? Para alalay lang ang takbo. The trick here ay huwag bibitawan ang pedal, lalo na kung manual, ano? Kapag nagmamaneho para hindi pumasok yung tubig sa tambucho. Patayin muna ang aircon habang dumaraan sa baha. Magpatugtog ka rin ng music para mas ma-relax ka habang dumadaan sa baha. Pagkalusong na pagkalusong at nakauwi ka na ng maayos, hari nawa, agad patuyuin sa init at punasan ang sasakyan. Lalo na ang mga electricals nito, ibilan kung may araw na. Kapag hindi natuyo, maaari kasi magdulot ng electrical grounding at baka humantong pa sa pagkasunog. Kung minsan, nasisira din ang wiring ng speaker, ng sasakyan, kaya medyo nababasag ang tunog o nasisira ang tunog maging ang headlights at brake lights. Kung ang tubig baha ay malapit sa lugar na may tubig alat o dagat, dapat kailangan i-underwash ang ilalim ng makina ng sasakyan mo. Eh bakit? Dahil ang tubig alat ay mabilis na nakapagsasanhi ng kalawang sa sasakyan. Muli ring lagyan ng oil ang bearing ng gulong ng sasakyan. Binanggal kasi ng tubig ang grasa o oil na siyang nagpapaikot nito. Kung mabasa naman ang loob ng sasakyan, agad na ilabas ang carpet. Dahil hindi yan basta-basta natutuyo at nagiging sanhiyan ng hindi kaaya-ayang amoy sa loob ng sasakyan. Para naman maiwasan yung bad odor inside your car, mainam na mag-iwan ng baking soda o dyaryo sa loob ng sasakyan para makapag-absorb ng hindi kaaya-ayang amoy. At kung magpapagasolina ka, siguraduhin mo na ang gasoline station na pipiliin mo ay hindi nababaha para makaiwas ka sa posibilidad na matagasan ng tubig baha ang gasolina. Pero pinakamainam talaga na ngayong tag-ulan, hanggat maaari, piliting huwag maidaan sa baha ang sasakyan. Eh sa ngayon, mas matipid na ikaw na lang ang babasa kaysa yung sasakyan, di ba? Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak Langgam.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Sige pa tayong kita sa ating topic. If it were truly a miracle cure, mga hospitals, mga doctors worldwide, siguro ma-recommend na niya, di ba? Based sa strong scientific evidence. Pero wala eh, di ba? Anyway, why did the hospital switch pamangkot to plastic and stainless steel? Ang rason, hospitals gradually adopted stainless steel, glass, and medical-grade plastic because ini nga mga materials are mag-an, hindi mahal, easier to manufacture, nagatimer man, no, durable man, easier to sterilize, and compatible with modern medical equipment. Muna ang mga rason. Nag-improve man mo, may mga invention man, di ba? And plastic also made disposable medical supplies possible. Hapos i-dispose, no? Makaka-help kita reduce some cross-contamination and infection. So, can we drink water stored in copper? Last ko ang pamangkot, no? Abisabta. Yes or no? Yes. No, but with moderations. According sa mga health experts, few lang, no, immoderate lang. Kag may mga prescription man gani, ginhatag sila. So, store only plain drinking water sa imuha copper vessel or copper cup. Avoid nga butangan mo siya sa mga acidic drinks. Like, gamito mo siya nga baso sa imong nga lemon juice, kay kanabi sentura niya, no, langgaw, or mga fruit juices, or even soft drinks. Hindi, gid na. It's a no-no. Nga, kay may acid ang ining ilimnon mo. So, ang ining acid nag-react sa copper. So, water lang gid. Plain drinking water. And, of course, clean the copper cup or copper vessel regularly. Don't overdo. Ay, dukatindo pa man niya. Daso na nagasan. Tapos, ay, dukatindo. Magyapon kay water mo lang ginabutang ko. Oy, it's a no-no. Bisan tubig mo na, pero may ginabutang mo da, tinuan mo gid na iya. Okay? Sige. Ay, man gusto ko ibilin sa inyo. How to take care of yourself sa morning, afternoon, kag sa evening, no? Dapat himuon mo ni, kikapos lang yun ni. Sige, number one, pagmata mo, start your day with prayer. Hindi ka pa kabangon, babang, halin sa katri mo, sa ligdaan mo, no? Ma-pray ka. Meditate or quiet reflection. Ang munang una, gid, ay salamat, Lord. May kabuhi ko, subong. Salamat, Lord, may pamatsyag ko. Salamat, Lord, may pagkaon kami. Tanan niya pasalamatan sa Ginoo. Kagpagtugyan sa imo hilikuton sinang adlaw. Diba? Gaan ka sang kaalam. May mga paghahimuon ka desisyonan mo. Baklon ko niyo, hindi lang anay. Mabayad ko sa isa niyo, hindi lang, hindi lang inahon ko. Maamon na bala, malakat ko, or hindi. Kadaan mo, diba? Then drink water before coffee. Antes ka mag-inom sa imo mainit nga kape, inom anay tubig. Better gani ko no alabaab nga water, no? Hindi ko ba ma-practice ng alabaab. Inom lang ko yung water, pero hindi alabaab, no? And then move your body. Hello, bending da, stretching kamay. Kung hindi magkika-exercise, kag makakadto sa guwato ka mag... Silintab lang, mag-go ka to sa walking, jogging, or ma-exercise ka to, ma-zumba ka to. Hindi lang sa balay niyo, bala, stretching da. No, pending kun wala man lang sang problema, operada, kadami operasyon kada, no, pindigid, no. Ako nga, nubra pa kadto pa kariyo, kadwa, kon, siyempre, ako ganyan, nag-prepare sa amon yung blalalunun, kag-amon breakfast, no. So, ano na, pakadto pa kariyo na sa duha ka, kumbaga, kusina, no. Di, doon muna ako exercise, nami man. No, then sa afternoon, actually hindi magid sa afternoon, di sa aga mo timon. The whole day bla pag kumaga do pa sunudon mo lang bla. No, according sa imo din nga gusto himuon. You eat nourishing meals. Syempre sa breakfast, lunch and dinner, di ba? And slow down while eating. Nami magkaon ko nung adugin usang magid gina sa kamsaman, magid ang sabor. Sige na kaon mo, kaysa dali ka. Kaya mo malang ginigang katabog, ganda idali, taka malate na ta, so pila na kami nito sa break ta, tapos gutom pag ita, hindi ga hurab ta, birabira, diba? Pero ang nami, gidya, nga nag-eat kita slowly, nag-relax lang bala, naan, kaya hindi ta nadali masakitan chan, nga masing mo doon yung patso, kagulpi, kaya nagulpihan, imo tinisdakan, no? Step outside for fresh air and sunlight. Kung sa office ka man, gid, no? Tapos mukaon, kwa to anay, kag magtanotan auto sang view sa go sang office, ang bakit wala man di view, Miss Jinky, kay puro man na di building, kag mga salakyan. Sige lang, gwa lang, kag magkaklo di sang piskang hangin, kisa dira ka nang napabukot sa tunod sa sulod sa imo, opisina, kag aircon, na datanan, ang pabatsyag sa yung bugnaw sa imo. Kwa to bala, inhale, exhale to, kaya tapos ka man ng kaon, kung tulutindog. No, nan, amo na siya. And they take care of both your body and your emotions. Hindi lang nagbatsyag lawas sa sangkakapoy, but emotionally, kakadrain kita. Diba? Bombard ka sa emotion mo tungod sa mga left and right, front and back na mga ulugtasan, abi. So, kinanglan mo gid nga emotionally mag... magpa-relax, no? May isa ganit ka artista, si Eugene Bala Domingo na sanan. Naglabay mo lang sa akon nga, ano na, sa akon nga Facebook, no? Ano niya, birthday niya daw ato mo. Tidoga, relax, relax. Sa niya, kahit tikin ng nanan na sa lawas. Pag mapatsyagam mo na ganit yung lawas mo, kung nga, do, ga, ano na, bla, ga, kapoy na, nanti kumbaga ma ano ka na i-relax mo na kag makita ka na sang means nga makapahuway, no, inaya physically pero tiga affect man na sa emotions naton, no. And then take a mindful pause between tasks. Ini mindful pause bala, hindi mo pagrarahon diretsyo ng obra. Pagtapos ipong na ba, diretsyo naman ko pang garden. Tapos mong garden, makadto naman ko sa... Hindi. Pause, kumbaga, in between your tasks or in between two of your tasks, no? Pahuway, anay, relax, anay. Hindi pagrarahara kay ang imong heart, my friend, no? So, hindi gid. No, and then... Kung sa gabi naman, nakapuli ka na sa balay mo or tapos na ang obligasyon sa panimalay, di mapahuway na kita mo. Hindi man tayo nga 24/7 nag-murarat ang mata at kagabugtaw, no? So, kung hindi ka katulog ang gasiga, sana ang suga, i-dim lang. Kung hindi ka makasaho nga do, dim lang sa nga do ka. Gamay lang ang iyang pagsiga. Gusto mo yan, patay ka dyan, ipatya. No, basta makatulog ka. And then ang cellphone naton, medyo palayo-layo naton sa aton nga ligdaan or hindi sa aton kamot nga hulid ta, no? Kay gakadisturbo ta sang gulpi lang may ma-text nga nagtalang gali. O gulpi lang magnagring, nagsala man yan tatumukan lang, no? Or isa gakatempt ka man nga mahampang, o may tanaw dra sa TikTok or whatsoever din ang social media, no? So, imbis ipahuway mo na ay, nadula ng katuyuhon mo kay na-leak ka na sa imong cellphone. And then take a few deep breath, no, before ka magtulog, no, ginhawaan ay. No, kung gain nil, exhale ka da sa iban mo dang aming oras ang adlaw, sa gabi, antes ka mag-lie down, amo man na, relax, and then you pray, thanking God again sa natabo, sa sinaadlaw sa imo, kag sa imo panimalay.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang ngayong Trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Diba kahapon, no? Pag-usapan natin ano, yung kahit anumang mga challenges na dumadaan sa ating buhay, yun ay nagpapahayag ng kapangyarihan at karangalan ng Diyos, diba? Kaya we will always have a positive concept, a positive acceptance ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, ngayon, patuloy yun na nagpapalago ng ating pagtitiwala sa Kanya. O, diba? Ang saya. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito mo yan sa 702 DZS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po yung inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at gamit niyo rin po ay transistor radio at saka PM radio, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung Facebook live stream po ang gamit niyo o kaya yung ating 702 app, ang ganda noon, meron tayong pwedeng i-download sa ating mga cellphones at pwede natin pakinggan ang programa, di ba? So kung yun po, basta meron kayong magandang internet connection, meron kayong may pambayad sa load, di ba? Yun, sa internet, mapapakinggan natin ang ating programa. Eh lalo na ngayon, halos saan ka na pumunta, meron ng internet, may wifi na. So, napapakinggan talaga tayo. At lalo na din po sa ating mga kaagapay na nandyan po sa iba't ibang bansa, di ba? Napapakinggan nyo na at alam nyo yung joy na nakikita natin na ano, kahit nasa ibang lugar ka, ibang lengguwahe, meron kang pwedeng pakinggan na programa na mag-i-encourage bawat isa na lalong kumapit sa Panginoon on your mother tongue, di ba? Yung sarili nating salita. Yun yung nakakatuwa kasi napakalaking blessing yun sa atin. At hindi lang yun dahil din ang ating Tuesday, di ba? Ay Ministry Partners Day, di ba? So, nagpapasalamat tayo patuloy sa ating mga kaagapay na patuloy po na nananalangin para sa FEBC. Ako po, ginawa ko na po, Wednesday po ang aking prayer for FEBC. In the morning, yan po, pinagpipray ko yan. At nakakatuwa po kasi, alam nyo, yung patuloy na sinusuportahan natin ang gawain ng Diyos sa panalangin. At also, sa mga kaagapay din po natin na nagsusupport financially, naku, gawin din po natin yan. Hindi naman po kailangang malaki, di ba? As the Lord equips us, as the Lord gives us the finances. Di ganun ang gawin natin. Patuloy nating suportahan dahil kabahagi tayo sa mga naaabot na mga kaluluwa, nakakakilala sa Panginoon, na i-encourage dahil po sa ating pag-support sa gawain ng FEBC. So maging kabahagi lagi, maging active tayo, active participant tayo sa ginagawa ng Diyos through FEBC, di ba? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo ay magpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging kumpletong salita ng Diyos. Upang ito ang sa atin ay maglilinang at sa atin ay tunay na gagabay sa buong katotohanan na ito'y magdadala sa ating Panginoong Jesus lamang. Kung kaya't, amen, amen, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
3: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin self-care, di ba? Kasi nga po ang July 24 ay International Self-Care Day. At kaya nga po pinili yung 24 kasi dapat po ay 24 hours a day, 7 days a week. Iniisip po natin ang self-care, physical, mental, tsaka mga preventive health practices. Okay, so kahapon, pinag-usapan natin yung definition ng self-care mula po sa WHO. At nakita natin, nakasama dito yung mga kahalagahan din ng pag-train sa bawat isa how to be sustainable sa pangangalaga, mga over-the-counter medicines para madaling ma-address ang karamdaman at hindi na lumala. Maraming aspeto yan. So ngayon naman, let's go to the details. Unahin natin yung physical self-care. Ang pag-achieve po ng good physical health ay nangangailangan ng isang holistic approach na balance ang movement o paggalaw, di ba? Nutrition at recovery. Sa pag-adapt ng mga sustainable habits, maaring ma-boost ang energy levels, maiwasan ang chronic diseases, at ma-enhance ang overall na kalidad ng ating buhay. So, meron pong mga essential tips para po ma-maintain yung physical health para po sa self-care. Okay. Una, get regular exercise. Nako, ayan na naman tayo, no? Kahit pa ulit-ulit to kasi kailangan talaga. Mag-aim na kahit 150 minutes ng moderate or intensity aerobic activity tulad po ng paglalakad, cycling kada linggo. O samahan pa daw po to ng activity na nagpapatibay ng ating mga muscles. Pangalawa, eat balanced diet. Magpalakas ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng maraming prutas, gulay, at whole grains. At lean protein habang nagbabawas ng mga processed foods, nagbabawas ng sobrang asukal, nagbabawas din ng sobrang sodium at asin. O yan. Pangatlo, stay hydrated. Uminom lagi ng tubig sa buong araw para masuportahan ang digestion, ma-regulate ang body temperature, at ma-maintain yung ating energy level. Ano pa? Prioritize quality sleep. Maglaan ng 7 to 8 hours ng restful sleep sa bawat gabi upang ang ating katawan ay malayang mag-repair ng tissues, mag-regulate ng hormones, at mapalakas ang ating immune system. Kaya nga napakahalaga ng sleep. Also, manage yung stress levels. Mag-practice ng stress-reducing techniques tulad ng mindfulness, yoga, o meditation dahil ang chronic stress din may matinding panghihinang nagagawa sa ating physical well-being. Also, sabi nga, limitahan ang harmful habits. Iwasan ang smoking at vaping. Nako, talaga totoo yan. Sa vaping, mas malala pa nga yan. So, limitahan din ang pag-inom ng alak upang mabawasan ng risk ng cardiovascular diseases at iba pang serious health condition. At ganun din, schedule regular check-up. So, pumunta sa mga primary care providers tulad ng local health clinic, di ba po, para sa routine exams at preventive screenings upang mahuli at ma-address ang mga serious health conditions. Alam niyo po, napakahalaga talaga ng ating katawan at kalusugan. So, ang physical self-care ang dapat na inuuna dahil kapag nagkasakit tayo, apektado na ang lahat ng aspeto tulad ng mental, emotional, social, at spiritual. Though, kung titingnan mo, magkakaugday po talaga yan sa totoo lang. So kung hindi natin nakikita ang kahalagahan ng maayos na physical self-care, magkakasakit tayo at mawawalan tayo ng pag-asa. Eh dito pa naman po sa ating bansa, bawal ang magkasakit, di ba? Wala tayo, sorry to say, wala tayong maayos na healthcare system. So kapag nagkasakit si Juan, di ba? At nadala sa ospital, yung konting naipon ni Juan mawawala parang bula at maaring malubog pa sa utang para lang makalabas sa ospital. Eh lalo na pag namatayan, di ba, naranasan po namin yan. Hindi namin mailabas yung katawan dahil kailangan namin bayaran yung napakalaking hospital bill. O di ba? Kaya anong dapat nating ginagawa? Preventive healthcare. Paano natin maiiwasan ang mga karamdaman? Halimbawa, kung ayaw mong magka-dengue o malaria, edi maglinis ng ating bahay at bakuran para walang tubig na mabubuhay ang mga lamok. Kung ayaw magkasakit sa puso, bawasan ang pagkain ng sobrang maaalat at yung mga matataba na baboy. Kung ayaw magka-gout, iwasan ang laman loob at mga isdang walang kaliskis. Kung ayaw magka-COVID, ay lagi kayo mag-mask, maghugas ng kamay, mga self-preservation at self-habits na pwedeng gawin. So sa totoo lang, ang dami pong mga paraan na magagawa upang mahadlangan ang karamdaman o ang sakit na umabot sa ating tahanan. So unahin nating pangalagaan ang ating physical na pangangatawan at sa totoo lang, makakaiwas tayo sa maraming mga karamdaman na nagdudulot sa atin ng stress at kahinaang loob. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Good uli, anak. Self-care, pag-iingat sa sarili, pag-train at para ma-stop. Good physical care, exercise, lakad, balanced diet, sobrang sobrang pag-inom ng tubig para ma-maintain ang ating pagtulog, immune system, may limitasyon, dapat walang smoking, walang vaping, check up, ma-address ng self-care, sakit bawal, ubos pera, utang, maghugas ng kamay, hadlang sakit, at lahat ng bagay na dapat gawin para sa ganoon, maiwasan ang lahat ng hindi dapat mangyari. Sinasabi sa Bible yung bagay na yan. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. But he prevents us from being proud. Yes, God prevents us from being proud or haughty. Why? Because of his great love. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sa 2 Corinthians 12:7, kasi yung paniniwala namin ang guide namin, hindi yung nakikita namin. It is our faith guiding us, not those what we see. It produces glory in us, nagdadala ng luwalhati sa amin. Sa 2 Corinto 4:14, alam namin ang Diyos ang bumuhay sa Panginoong Jesus at ang bubuhay din sa amin kasama si Jesus. At dadalhin niya tayo sa lugar na naroroon siya. It proves our character. Naglililok ito ng ating tamang pag-uugali. Sa Deuteronomy 8:2, tandaan ninyo kung paano kayo niled ni Lord na inyong Diyos sa desert sa 40 years. Ginawa niya yon para ma-test kayo, gawing humble kayo, at malaman kung ano ang nasa puso ninyo at kung susunod ba kayo sa mga utos niya. Because he purifies us. Nililinang niya tayo. Psalm 66:10, O Lord, tinest mo kami parang silver. Dinaan sa apoy para ipurify. Tiningnan mo nga kung kami ay tunay at tapat. Isaiah 1:25, kaya mabigat na parusa ang gagawin ko sa inyo at tutunawin ko ang karumihan mo gaya ng ginagawa sa metal. Tatanggalin ko ang lahat ng bahid mo. That is why there is test. There is a test our faith. Unang Pedro 1:7. Kailangan yan para mapatunayan ang faith mo. Yung gold, kahit hindi nasisira, kailangan niyong idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa ang gold. Mas mahalaga pa sa gold ang faith niyo. Kaya nga kailangan matest yan. Pagkatapos, mabigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pag na-reveal na si Jesus Christ. Salamat po, Panginoong Jesus, na Kristo, aming tanging Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa iyong lubos na pag-iingat at pagkupkup at pagtubos sa amin sa krus ng Kalbaryo, sa dugo mong nabuhos sa lupang nagkasala, sa pamagitan ng anak mong nagkatawang tao, upang maligtas ang mga tatanggap at magsisisi sa kanilang mga sala. Amen, amen, wow, wow, wow! Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Sa totoo lang. Ayan lang, sa totoo lang, ha. Ang Panginoon lang po talaga ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Panginoon lang po talaga ang siyang sagot sa ating mga ang tawag natin ito, kalagayan. Siya lang naman talaga. At dahil nagsimula ang daddy dun sa post niya na, dun sa kanyang sinabi na, God prevents us from being proud because of His great love. Bawal po talaga ang taong mayabang. Totoo yan. Alam mo, Dad, may na-discover ako. Kasi po, kami ng Kuya Nes ngayon, ang aming pong devotion ay judges. Yun yung devotion namin. Meron po kaming personal devotion ni Pastor. Meron kaming personal devotion Tuesday, Thursday, Saturday. Meron po kaming couples devotion Monday, Wednesday, Friday. At ang ginagamit po namin yung sa Scripture Union. Hindi ko alam kung anong year yon. Pero yun yung ginagamit namin. At nakakatuwa, nasa book po kami ng judges. At doon sa judges, kasi dad nung bata ako, nagtataka talaga ako. Parang si Samson, hindi ko talaga matake. Yung alam mo yon, yung hindi ko siya maunawaan, ba't ganun, ba't nabulag, ba't ganyan, ganyan, ganyan. Kanina, nagsisimula kami pag-aralan. Halos this week, pinag-aaralan po namin si Samson. Dad, alam mo, mayabang siya. Yun. Habang binabasa ko, tinatawanan nga ako ni Ness. Sabi niya, may bias ka talaga kay Samson. Sabi ko, hindi. Ito kasi yung tanong ko, bakit? Di ba kasi pinili siya? Kagaya, I mean, na-compare ko po kasi siya kay Samuel. At saka siya kasi parehong ang mother nila ay baog, hindi magkakaanak. Pero binigyan ng Lord ng opportunity na magkaanak. So si Samuel, naging prophet din po yan, judges, prophet sa huli. Si Samuel, si Samson din. Kaya lang, kitang-kita mo yung pagiging spoiled brat. Kitang-kita mo talaga lahat. Kaya sabi ko, nasagot na po yung tanong ko. Mayabang talaga sobra si Samson. So, tama. Ito yung sinabi mo, Dad, no? The Lord prevents us from that. So we don't have anything to be proud of. Si Samson, may favor ang Lord sa kanya. Binigyan siya, napili siya bilang Nazirite. Binigyan siya ng kalakasan na galing sa Panginoon. Ang natutunan ko lang talaga, in spite of his pride, the Lord still used him. Pero marami siyang mga choices, marami siyang mga decisions na nagkamali. At the end of it, at the end of his life, nanumbalik talaga siya sa Panginoon, di ba po? So, tamang-tama sa pinag-uusapan natin. Mga bilang mga mananampalataya, bawal po at pinagbabawal ang kayabangan. Kasi sa atin po talaga, lahat po ng bagay sa atin, pahiram lang po ng Panginoon. Hanggang kaligtasan, di ba? wala tayong pwedeng ipagmalaki. Eh kahit nga po yung hangin na hinihinga natin, eh, di ba po? Sa Panginoon yan galing. What if the Lord stopped the air? What's going to happen to all of us, di ba? So dapat maging focus tayo sa Panginoon, magpasalamat lagi na pinagkatiwalaan niya tayo at maging faithful tayo dun sa ipinagkatiwala niya sa atin. So
2: Amen.
3: Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi ang ganda ng reminder mo sa amin, Panginoon, na everything is from you. At yung truth na wala dapat Kristiyanong mayabang kasi wala naman pong dapat kaming ipag-iabang. Yun po yung katotohanan. Everything in our lives is from you and you alone. At karamihan dito, pahiram mo po sa amin. And one day we will stand before you to take account of everything na pinahiram mo sa amin. So ang dalangin nga po namin, Lord, may you find us faithful. So Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Jeng Sanchez de Castro, si Jing Harkio, si Mary Beth Vergara, Panginoon, salamat po sa kanyang buhay. Si Raquel Ortega, si Joanne Enrandio, si GJ Usman, si Laika Nicole, Panginoon, Laika Nicole Iman, salamat po. Salamat po sa kanyang buong pamilya. Ganun din, naalala ko po si James Levickson, si Joanna Calgaliano, at ganun din po yung aking apo, Panginoon, si Luisa Olsen. She's going to be 4 today. So Lord, kahit nasa Norway po sila, alam namin yung grace, yung love, yung sufficiency po nandun din sa kanila. At Lord, salamat din po sa aming kaagapay na si Romil Alberto. Salamat po Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang generosity, sa pagsuporta sa gawain ng FEBC. Salamat po. May you continue to bless him to overflowing. Hindi lang po si Romil, ganun din po Panginoon yung mga kaagapay namin na hindi man namin kilala kung sino sila. Pero alam namin Panginoon na sumusuporta sila sa gawain ng FEBC, sa panalangin at ganun din sa pagbibigay. Lord, we declare blessings overflow sa kanilang mga buhay. Maraming marami pong salamat, Panginoon, kasi alam namin lahat kami ay all together working together. Sabi nga, until all have heard. Marami pong salamat.
2: Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay, sa pagtubo sa amin sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan ng dugo mong nabuhos upang kami ay iyong patawarin, sa pamagitan ng anak mong nagkatawang tao upang maligtas ang mga tatanggap at magsisisi ang lahat sa kanilang mga kasalanan. Dahil doon, Panginoon, tiyak namin at alam namin hinding-hindi mo kami lalampasan. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
3: So mga kaagapay, ang magandang tanong yan, kamusta ka na? Kamusta ang iyong relationship sa Panginoon? Kamusta, di ba po? Una, may tunay ka bang kaugnayan? May tunay ba tayong kaugnayan sa Panginoon? O head knowledge lang? Yung kaalaman ba natin sa Panginoon nagtatransform ng ating buhay? Nagbabago from glory to glory? Ang ating bang buhay nagbubunga? Di ba? Nagbubunga ba ito ng others na makakilala din sila sa Panginoon? Yun yung mga katotohanan, yun yung mga proofs na tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang lagi natin sinasabi, hindi na pwede ngayon yung Kristiyanong hayahay, hindi na rin pwede ngayon ang mga Kristiyanong mediocre. Yung labing joke namin ni Kuya Nes, medyo Kristiyano, medyo hindi. Diba? Hindi na yan pwede. Kailangan talagang solid tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Kasi tulad ng naririnig niyo po sa amin, eh malapit ang bumalik ang Panginoon. So anong Amen. Pagpili mo kaagapay? Solid ka ba 100% sa Panginoon? O nagbibigay ka pa ng konting leeway para, you know, for yourself? No. Because when God is number one in our lives, everything fall in its proper place. So, ganun yung mga katotohanan. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga maiit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidog ug pagkilala sa atong nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kagaktibidad sa Santa Fe Division of Bacolod City kaupod sa mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod subong sa 1233 Radio DYVS alauna 30 at malas 2 ang hapon sa atong School Bus Season 2. Ako si Jam de la Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatikis at mga tagtumalanaw at sa mga kapadayon ka suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. So mga gusto mo greet, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa atong nga comment section kay akong inibasahon kag damyawan. So this month of July is celebrated nationwide as Nutrition Month. So ini isa ka annual campaign na nag-reminded sa mga Filipinos about sa importansya sa proper nutrition, healthy eating habits, kag active lifestyles. So ang nutrition, hindi lang ini about sa pagkaon natin sa mga pagkaon. Ang nutrition is sa paghatag natin sa ating mga bodies sa right fuel para kita maka-learn better, play better, work better, and live healthier lives. So sa ating mga learners, ang isa ka good nutrition nagabulig it improves ang ating concentration, memory, energy, kag school performance. Sa atong naman yung appearance, ang good nutrition nag-help get maintain sang health, mag-prevent sang diseases, kag support the growth and development sa atong mga kabataan. So subong nga adlaw mag-explore kita nga abala nag-matter good ang nutrition. Also, the connection between sang pagkaon kag learning, health eating habits para sa mga children kag teenagers, ang role sa parents in nutrition kag common nutrition problems in the Philippines, and also of course sa mga practical tips para sa mga pamilya in Bacolod City. And as always, let us follow the principle of responsible child-friendly educational communication na gina-promote sa Department of Education. So, gina-encourage gin natin ang learning accurate, respectful, kag-supportive gin sa every learner's well-being. So, iprepara ang inyong mga notebooks, papers, kag inyong mind as we celebrate the Nutrition Month 2026. So let us begin. Ano pala ang nutrition? So ang nutrition nag-refer kit sa isa ka process kung sa diin ang atong ng mga kalawasan na nagkakaroon kag nagagamit sa nutrients halin sa mga pagkaon. So ang nutrients, ini mga substances na nagabulig sa atong ng kalawasan to grow, to repair damaged tissues, to produce energy, to fight diseases, and support brain development. So without some proper nga nutrition, ang atong mga kalawasan hindi gid maka-function at their very best. So, panumdumi bala ang imong body as a vehicle? So ang isa kasalakyan or motor manda, kinanglanon sang fuel para ini maglagan gid properly. So ang atong mga bodies do amoman sina. Ang atong na bodies kinanglanon sa nutritious food para mag-function efficiently every day. So if kita constantly get nga nag-provide some poor quality fuel, ang atong kalawasan may experience problems. So of course, dapat wala ginatong gina-ignore ang nutritious meals. So sa ato ng mga learners, ikaw bala nakabatsyag na tuyo sa iyong mga klase? Or may ala ka bala times kung sa diin do ikaw nabudlayan git na mag-focus sa imo nga mga lessons? Ang sometimes ang reason na diri is because hindi kakabalo or wala ka masyado utok. Sometimes ang rason na diri is lack of proper nutrition. So ang mga pagkaon nga atong ginakaon nga apekto kin kung paano nag-work ang atong nga brain. So nga abala ang nutrition nga matter gid for every learner. So first ang ina sa atong nga espilahan, every day kita expected gid na mamati mayo, magbasa sa mga lessons, mag-solve some problems, mag-participate sa mga activities, kag mag-kumpleto sa ato nga mga assignments. So ang amo ini nga mga tasks nag-require gid sang energy, pero diin bala nagahalin ang amo sina nga energy. Of course, the answer here is halin sa ato nga ginakaon or sa mga pagkaon. Ang isa ka healthy nga pamahaw before sa imo nga klase, ini makabulig gid to stay alert, improve concentration, increase memory retention, mag-participate gid actively sa ato nga klase. Sa pag-skip naman niya sa meals, ini makaresulta sa fatigue, difficulty concentrating, irritability, or poor academic performance. So damo gyud nga mga studies ang nagapakita na ang healthy eating nagasupport gyud sa learning kag school success. So kung ang mga learner nagakaon sang balanced meals, sila better prepared gyud sa nga mag-absorb sa mga information kag mag-participate sa educational activities. So panumdumi bala ini. Miyara kita duwa ka learners. Si learner A, siya nagakaon gid sang isa ka pamahaw nga nagaconsist of rice, egg, and fruit. Si second learner naman niya, siya wala nagakaon sang pamahaw. So sino nga learner ang may ara more energy during sang klase? So of course, the answer here is si first learner. Diri gid ginapakita kung paano nag-aapekto or paano ang pagkaon nag-aapekto sa aton nga learning. Next, ano bala ang mga major nutrients sang aton nga mga bodies? I mean, ang kinahanglan sang aton nga bodies. So number one is carbohydrates. Ang carbohydrates naga-provide gid ini energy. So examples na diri is ang aton nga rice, bread, corn, oatmeal, sweet potatoes, kaya ang carbohydrates, important gid ini for active learners. Ang ikaduwa is ang protein. So ang protein nagabulig gid build kag repair sang body tissues. So examples na diri are fish, chicken, eggs, milk, beans, tofu. So ang protein naman niya nagasuporta sang growth and muscle development. Ang ikatatlo is fats. So ang healthy fats naga-provide any energy kag nagabulig gid absorb sang vitamins. So for example, ang nuts, avocado, fish, seeds kay indi tanan nga fats ini malain sa atong nga kalawasan. Ang key na diri is choosing ang mga healthier sources kag kaunon ini in proper amounts. Number 4 is of course vitamins. So ang vitamins nagabuligid sa ato nga kalawasan nga mag-function properly. So mga vitamins na diri, for example, ang vitamin A, pwede mo ini makita sa carrots, squash, sweet potatoes. Ang vitamin C naman niya, ini makita natin sa oranges, calamansi, guava, kung ano pagdira. Number 5 is ang minerals. So ang minerals nagasupport sa aton nga bones, sa aton nga blood, kag sa aton nga body functions. So for example, ang calcium ini makuha naton sa gatas, sa cheese, sa yogurt. Ang iron naman niya ini nagahalin sa mga meat, fish, kag ang mga green nga vegetables. Number 6 is of course water. Ini usually gid natong kakalipatan, pero inigid ang pinaka-importante sa tanan nga nutrients. Ang water nagabuli na mag-regulate sa atong nga body temperature. Ini nagatransport man sa nutrients, nagaremove waste, kag nagaprevent dehydration. So ang mga kabataan, ka mga teenagers, dapat sila nagainom gid or kamun magadrink gid enough water every day. Next is damo man nga mga learners ang familiar sa concept sa go, grow, and glow nga foods. So i-review naton ini. Ang go foods, sila nag-provide energy. Ang muna ito, ang ginhamak ko kagina, ang rice, bread, corn, tapos pwede mo pasta or sweet potatoes. Kay ang go foods, nagabulig sa ato nga mag-move, nga mag-learn, kag of course nga mag-hampang. Next is ang grow foods. Ang grow naman iya, ini nagabulig it build some muscles and body tissues like fish, meat, eggs, milk, beans. Ang grow foods nagabulig it sa mga kabataan to become stronger. Next is ang glow foods. So ini naman niya nagabulig protekta sa atong kalawasan halin sa mga masakit. So for example, ang fruits or ang vegetables. Ang glow food nagka-contain sa vitamins, kag minerals na nagabulig sa aton to become healthy. So sa atong mga parents and learners nagapamati subo. So think about sa imo lasang naging kaon. Ma-identify bala nimo ang grow, go, or glow. So if ang imo nga meal included kid sa tatlo ini ka nga choices, congratulations, kay that is a step toward balanced eating. Next is of course subong atong gid makita nga dami nga mga kabataan ang naga-face gid sa nutrition challenges. Ang iba ng mga bata, wala gid enough nutritious food. Ang iba naman, nag-consume or nagakaon, damo nga mga sugary snacks kag sugary drinks. So, both ini nga situations, maka-apekto gid sa aton nga health. So, examples na dere are undernutrition. So, ini naman niya nag-occur kung aton nga mga kalawasan, wala nag-receive enough nutrients. So, ang possible effects na dere are weakness, poor growth, or lower resistance to illness. Next is, of course, overnutrition. Ini naman niya nag-occur kung ang mga tao nag-consume sang damo ng calories kag unhealthy foods. So, ang effects na dere are possible effects are excess weight gain, increased risk of diseases, reduced physical fitness. Next is micronutrient deficiencies. So, ini naman niya kakaitabo kung ang mga tao may are lacked of vitamins or minerals. So, examples na dere are iron deficiency or vitamin A deficiencies. Do ang amo ini nga mga deficiencies makapekto sa learning, energy, kag overall health gid naton. So, imagine ang isa ka grade 5 learner. Siya often gid nga wala nagapamahaw kay siya nagabugtaw late. So during some class, siya nakabatsya gid kapoy kag siya nagastruggle nga mag-focus. Ang iyang appearance na notice gid ini kag imbuligan siya nga mag-develop morning routine. So siya naga-wake up na earlier kag nagakaon simple breakfast before sang klase. And after several weeks, siya naging more energetic, nag-participate more actively sa iyang klase. So, ang amo ini nga example nag-reminded sa aton na ang small habits can create positive change. So, sa next i-discuss naton ang healthy eating habits para sa mga pamilya, mga smart food choices, mga sa pag-read sa mga food labels, sa pag-limit sa sugary drinks, healthy lunch and snack ideas, kagang important role sa mga parents sa pag-build sa healthy habits. So next, of course, tamo gid nga mga tao ang nagapanumdom nga healthy eating is difficult budlay gid kuno or mahal. While some nutritious foods ini makakoskid sa imo nga mas tako, damo pa ya healthy choices ang ato nga makita sa ato nga mga local markets, sa atong talipapa, sar-sar stores, backyard gardens, or sa ato nga kusina. Ang healthy eating wala ini nag-start not with money, pero ini nag-sugod with good decisions. So kamo pala nakabati na sa saying nga ang breakfast is the most important meal of the day. May ara gid good reason para dira. After naton or after kita nagtulog for several hours, ang aton nga body kinanglanan sang energy para mag-start sa adlaw. So ang healthy breakfast makabuligid improve concentration, increase energy, support memory, or makareduce kid sang hunger during sang klase. So ang mga learners nga nagakaon sang pamahaw often ini nga better prepared para sa mga school activities. Ang mga nag-skip naman yan sang breakfast or wala nagapamahaw, sila nag-lead or ini mapatsyagan nila ang tiredness, difficulty focusing, headaches, or irritability. So may ara ako ihatag sa inyo ng mga simple nga breakfast ideas. Kaya ang mga healthy breakfast, hindi man kinanglanan nga bongga gid. Ang mga examples na diri is rice and egg, oatmeal with banana, bread and peanut butter, champurado with milk, boiled kamote and fruit, kagluga with egg. So ang goal na dili is mag-provide energy and nutrients throughout the day. So sa ato ng mga learners, ano ang imo aging kaon nga pamahaw kagina? Ini bala nagbuligid sa imo to become energized? Or if wala, ano nga mga healthy foods ang pwede nimo nga ma-add sa buwas? So one also of the useful guide para sa healthy eating is creating a balanced plate. So imagine ba lang imo nga plate naka-divide sa mga sections. Ang half sang imo nga plate dapat naga-contain sang fruits and vegetables like malunggay, kangkong, talbo sang kamote, squash, tomatoes, bananas, papaya, mangoes. 1/4 naman niya sang imo nga plate dapat naga-contain protein-rich foods. So examples is the manok, itlog, beans, tofu. And 1/4 naman niya sang imo nga plate dapat naga-contain sang energy-giving foods. Nalawag na lang yung rice, corn, bread, kag sweet potatoes. Kaya ang balanced plate, nagabulig din na-ensure nga ang ato nga kalawasan nag-receive get different nutrients na kinanglanan natin for growth and health. Next, let us talk about ang fruits and vegetables. Damo gid nga mga kabataan, kag even adults nga wala nagakaon enough fruits and vegetables. Pero ang mga foods are among the healthiest choices available. So ang benefits na diri nag-include ang stronger immune system, better digestion, improve overall health, kag reduced risk of diseases. So damo gid kita local fruits nga available gid sa aton diri. Ara aton mangga, banana, papaya, watermelon, pineapple, kag kung ano pagidira. May ara makita mga local vegetables, pero sa malunggay, kangkong, ampalaya, eggplant, squash, or okra. So ang parents gina-encourage gid ang mga kabataan na mag-serve colorful vegetables, including ang fruits during sang snacks, or i-involve ang mga kabataan sa ilang meal preparations. Kaya ang ibang mga kabataan nagiging interested in healthy foods kung sila nagabuligid preparar sini. So damo man ng mga learners ang nag-enjoy snacks. Ang snacks hindi ina malain, pero ang question is, ano ba lang ang snacks ang aton nga ginapili? So may ara ko din mga suggestion for healthier snack options. Pwede ka magkaang bananas, apples, boiled na corn, boiled na kamote, peanuts, yogurt, whole grain bread, or fruit salads. Dapat amo naman iniya ang mga pagkaon nga dapat nimo i-limit. Example sa diri ang chips, candy, excessive sweets, sugary pastries, sugary drinks. Ang amo ining...

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang radyo, ang social media at maging ang YouTube at maging yung ating FEBCPH stream app. Napakagandang app po niyan. Pwede niyo pong magamit para ma-access po ninyo yung ating mga programa. Tayo po ay nagpapasalamat din siyempre sa lahat ng mga listeners natin maging sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyong pagsama. Sa ating pag-aaral, sa pagkakataon pong ito, ay pag-uusapan natin, how do we love like Jesus in a negative world? Ano po? Paano ba tayo magmamahal kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa isang mundong napaka-negatibo? So, unawain natin kung bakit mahalaga ito. Tayo po ay tinawag bilang asin at ilaw ng sanlibutan. So, ang focus po nito is not only what we do for God, but what we become for God. Because what we become determines what we can do. So, pag wala pong improvement sa pagkatao natin, sa character natin, basically, limited din yung magagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga po, ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi lamang bumabago ng ating dapat ginagawa, kundi bumabago rin sa ating pagkatao. Kasi yung pong doing ay pwede nating ma-improve dahil nandyan po ang gift of the Holy Spirit. Yung pong spiritual gifts ay binibigay sa atin ng Holy Spirit. At dahil po noon, meron tayong mga kakayahan, meron tayong mga abilities that we can use for ministry. Pero wag po nating kakaligtaan that from the same Holy Spirit comes the fruit of the Spirit. So kung merong spiritual gifts that has to do with doing, yung fruit of the Spirit naman has to do with being. So dyan po yung maturity. Samantalang dun po sa spiritual gifts are the ministries that we do. So very important na magkasama yan dahil sa totoo lang, hindi naman talaga dapat magkahiwala yan dahil yung pong pinanggagalingan is actually the same source. It is from the Holy Spirit. Ngayon, mahalaga ding bigyang linaw na bilang tao, sanay naman talaga tayo magmahal. Yun nga lang, ang klase ng pag-ibig na meron tayo ay naiiba sa pag-ibig na sinasabi po ng Biblia na bukod-tanging sa Panginoon lamang nagmumula. Kaya nga, hindi ho ba sinasabi natin mula din sa salita ng Diyos, we love because He first loved us. So, hindi lang po yung experience ng pag-ibig ng Diyos ang kumbaga parang naging modelo para sa atin, kung hindi yung pagmamahal na iyon enables us to love others. Dahil nung kinilala natin si Jesus sa ating buhay, ang banal na Espiritu po ay binigay sa atin. At yan po ang nagbibigay sa atin ng kapasidad. Kaya nga, pag tinignan niyo po sa 1 Corinthians 12, isang napakagandang talata na nagbibigay paliwanag tungkol po sa ating mga, kung tawagin natin ay ministries at spiritual gifts. Tinalakay po doon that the church is a body. Tinalakay po doon na ang bawat isa ay binigyan po ng mga kakayahan. Basahin ko po sa 1 Corinthians 12 verse 4 to verse 7. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. So yan po ay may kinalaman sa mga kakayahan na binigay ng Panginoon para magamit para sa ating paglilingkod sa Kanya. Pero pagdating po sa 1 Corinthians 13, isang kabanata, matapos po itong chapter 12, tinalakay po ang pag-ibig. At lagi nga nating sinasabi na mas madalas nating nababasa, nakikita mga talatang ito na binabanggit po sa romantic setting. Kasalan, Valentines, at iba pa. Pero again, para po sa ating pag-aaral, gusto nating bigyang linaw na ito po ay actually binigay sa isang iglesia matapos ipaliwanag na ang iglesia ay isang katawan. So in other words, ito po yung klase ng pag-ibig na kailangan natin. Unawain natin, ha? Ang sabi po sa 1 Corinthians 12, verse 1 to 7, "If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans, and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor, even sacrificed my body, I could boast about it, but if I did not love others, I would have gained nothing. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance." So napakaganda, no? Kaya nga, marami po ginagamit ito sa konteksto ng romantic setting. Pero kung papansin ninyo po, kung talagang itong klaseng pag-ibig ang mamamayani sa isang iglesia, ay napakaganda, no? Kasi una, sinasabi niya sa verse 1 to 3, kahit na meron kang mga kaloob, and by the way, let me clarify, yung pagkakaroon po ng kaloob ay nasa kapasyahan ng Holy Spirit kung ano yung ibibigay. So wag po nating isipin na dahil lang isang tao po ay spiritually gifted, automatic siya po ay spiritually matured. Dahil yung kapasyahan kung ano pong mga gift or spiritual gifts ang matatanggap natin, nakasalalay po yan sa Holy Spirit. Now, how we use yung mga spiritual gifts, yan po ang role natin. Kaya nga sinasabi niya rito, kung nasa atin yung kakayahan, pero kung wala naman po sa atin ang pag-ibig, na resulta rin naman ang presensya ng banal na Espiritu, ang maliwanag na pinapakita po rito ay walang magiging kabuluhan. So it does not exalt God, it does not edify believers, it will not lead to the evangelization of the lost. Kaya po, napakaganda yung sinabing uri ng pag-ibig, no, as it is described in 1 Corinthians 13, 4-7. Kakaiba ho eh, sapagkat pag binasa mo yung verse 4 to 7, talagang makikita mo na kahit gaano kagulo ang isang samahan, gaganda, aayos, dahil po sa presensya ng pag-ibig na ito. Di ho ba? Actually, itong 1 Corinthians, nung sinulat po ito, ang konteksto po nito ay punong-puno ng mga problema. Nagkakaroon ho sila ng demandahan, nawalan sila ng pagkakaisa, kumparahan, pagalingan, panig kay ganito, panig kay ganyan. Yan po yan. Pag binasa nyo, makikita nyo, may kanya-kanya silang sinusunod kung sino ang magaling at pilit nilang pinagkukumpara yung hindi naman dapat pagkumparahin. Ngayon, ang maganda ho rito ay kung paanong pinaliwanag ni Apostle Paul na kailangan natin yung pag-ibig para sa pagkakaisa. Kasi pag ginamit mo yung spiritual gifts, yan po yung mga kakayahan, na walang pag-ibig, ang resulta, disunity pa rin eh. Kagaya ho ng nangyari dito nga sa Korinto. Nagkumparahan, nagpagalingan, may kinampihan, at nagtagisan. Ano po, talagang mapapansin mo eh, malayong malayo doon po sa ninanais na resulta. Kaya binigay sa atin ang paliwanag na ito para maunawaan natin that in the absence of love, even if you have abundant spiritual gifts, it will not achieve yung purpose. At ano po yung purpose? If you remember, meron po tayong tatlong general purposes for the ministry that we do. One is the exaltation of God. Gusto nating maluwalhati ang Diyos. Kaya sa bawat isang naglilingkod, dapat po iniisip, sinasaalang-alang kung ang ating bang ginagawa ay tunay nga na na-achieve ang purpose na ito, to exalt God. Pangalawa is the edification of believers. Ang ibig sabihin po ng edify is to build up. Ano bang epekto ng ating paglilingkod sa mga mananampalataya? Are they encouraged? Sila ho ba ay napapalakas? Sila ba ay napapagtibay sa pananampalataya? So anong epekto nito sa kanila? Napakahalaga po yan, sapagkat isa yan sa mga pinagbabasihan po natin. Ano po? And then of course, the evangelization of the lost. Yung walang pagkakilala sa Panginoon ay makakilala sa Panginoon, or ito po ay makakontribute patungo sa layunin po na iyon. Kaya nga ang mahalagang tatak po nito ay yung pag-ibig. Kasi hindi lang naman po task-oriented ang ministry eh. Yan nga yung paulit-ulit nating sinasabi na paminsan, kaya po hindi nagiging maayos ang ministeryong ginagampanan, masyado tayong task-oriented. Nakakaligtaan po natin that ministry is not limited to tasks. Mahalaga po ang maging task-oriented, but we have to focus also on relationships. Kaya nga yung pag-ibig ay mahalagang sangkap. Ang nangyari nga po sa Korinto, ginamit ang kaloob, nag-away-away, nagpagalingan, nagkampihan, na nawala po ang pagkakaisa. Hindi po yun ang desired result. Sa presensya po ng pag-ibig, magkakaroon ng improvement yan. Yan po ang hamon dyan. Kaya nga, habang tayo po ay naglilingkod, kasama ito sa hinuhubog ng Panginoon. Sabi nga eh, if you cannot love those within the body of Christ, paano mo mamahalin yung nasa labas? Di po ba? Supposed to be, mga kapatiran na yan. Hindi pa natin makuhang mahalin. Paano pa po yung mga walang pagkakilala sa Panginoon? At ito pa, ang sabi po rito sa 1 John chapter 4, verse 20. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Ang bigat nun, ano? Papaano daw natin sasabihin mahal natin ang Diyos? Kung yung kapwa nga na ating nakikita, ay hindi po natin minamahal. So yan po yan. Kaya gusto nating unawain. Ngayon, mahalaga din pong banggitin sa ating pag-aaral tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, hindi po ito madali para sa atin. It's not just a matter of knowing na dahil napakinggan nyo to, nabasa nyo yung Bible, automatic nagagawa po natin to. Tandaan nyo po, we still have the sinful nature. Kaya nga, dahil nasa atin ang sinful nature, tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon. At yung pag-ibig, hindi po yan natural sa atin. Talagang ang natural po sa atin ay yung galit, sama ng loob, hidwaan, inggit, at kung ano-ano pa na sumisira sa relasyon. So when we say loving like Jesus, in a negative world, it means we are called to follow Christ even when the culture around us is marked by anger, selfishness, fear, and unbelief. Kahit po na yung ating kapaligiran ay punong-puno na ng galit, makasarili, takot, at walang pananampalataya sa Diyos. Yan pong ibig sabihin. Kasi kaya po negative ang mundo. Walang Diyos eh. Pagka po, kahit po yung merong Diyos, pero hindi naman kinikilala ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, magiging negative din tayo eh. Yung lordship ng Panginoon, napakahalaga eh. Sabi nga nila, ano bang kaibahan ng merong Diyos at saka yung walang Diyos kung yung merong Diyos ay hindi naman nagpapasakop at sumusunod? Di ho ba? So yung ugali, ganun din. So, bottom line, yung pagiging negative po is we try to look at the situation and react or respond to the situation without God in our lives. May problema ka, walang Diyos, negative, di po ba? Meron kayong pagtatalo, pag-aaway, parang kung walang Diyos na nagsasabi sa iyo, love your enemies, be reconciled, ba't natin gagawin? Di ba? Dahil ang udyok ng ating sinful nature is not really to love, but to hate, to be angry. Yan po ang natural sa atin. Kaya yung sinasabi ho ritong mahalin, ay talagang malabo po ito. Hindi natin ito magagawa. Dahil tayo po ay likas na makasalanan at hindi po natural sa atin ang magkaroon ng pag-ibig. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, ang challenge po dito is to submit to God. In other words, not what I want to say, but what you want to say, Lord. Not how I want to react, but how you want me to react, Lord. Yun po yun. Hindi yung paraang gusto natin, hindi yung pamamaraan natin, kundi ano ba ang nais ng ating Panginoon. So tayo po ay susunod at tatalima doon. Yun po ang napaka-importante dyan. Kaya nga, ang challenge po dyan is to really submit to the Lord. So when we talk about loving like Jesus in a negative world, kailangan maintindihan po natin na yung Bible, it does not condemn sadness, grief, fear, or honest lament. Talagang sa Bible, makikita mo, even yung Book of Psalms, di ba? Punong-puno ng mga pagtatanong, punong-puno po ng mga parabang, Lord, bakit? No, why do the wicked prosper? Yan nga ang katanungan eh. At ang reason po sa ganyang mga pananaw ay sa kadahilanan po na wala ngang paniniwala sa Diyos o kaya yung bang nanghihina yung pananampalataya. So even for a Christian, hindi po natin dinidismiss yung reality ng sadness, grief, fear, or even yung mga lament na tinatawag. Ang ayaw po o ang hindi dapat maranasan ng isang mananampalataya is the habitual attitude of unbelief, complaining, cynicism, or despair that refuses to trust God. Ibang usapan na yun eh. Kasi ibig sabihin po noon, you're not doing it in response to a situation, but you are actually defying God, doubting God, questioning God. Yan po ang reality niyan. Kaya, ang tendency talaga, mag-negative. Di po ba? Now, mahalaga ding banggitin, ano po, para sa ating pag-aaral, na loving like Jesus does not mean we avoid a negative world. Kailangan lang maging pananaw po o mindset natin, tinawag tayo to influence the world. Di ba? Yung hindi tayo lilisan sa mundo dahil negative ang mundo. Ang idea po is this is our mission field. Hindi tayo dapat magpa-impluensya, kundi tayo ang dapat mag-impluensya. Hindi tayo ang dapat maapektuhan, kundi tayo ang umapekto. Di po ba? Yan po ang challenge dyan. It means we display Christ's love, truth, peace, and hope in the middle of this situation. So our lives become a witness that the gospel has the power to transform people even in difficult times. Nakikita nila, di ba si Peter, ang sabi niya, no, sa konteksto po ng ano to, ng pag-uusig. Sabi niya, be ready to explain the hope that you have. Grabe yun, ano? Kasi nakapagtataka eh, mga mananampalataya, inuusig, kinukulong, pinapatay, tapos bakit sila may pag-asa? Kaya ang sabi po ni Peter, be ready to explain the hope that you have. Napaka-powerful po nun eh. Ang ibig sabihin po noon, tayo po ay merong pag-asa at sa gitna po ng mga negatibong karanasan ay nakikita how different we respond to the situation. Why? Because we trust the Lord. Kasi may Diyos ka sa buhay mo eh, di ba? Kaya nga, ang ganda-ganda nung sinabi sa ano-ano, sa Matthew chapter 6, alam nyo, pag binabalikan ko ito, kung kayo po ay nag-aalala, nangangamba, meron kayo pinagdadaanan, this is a great passage na balik-balikan. Di ba? Ang sabi po rito, Matthew 6:28, no? At babasahin natin yung mga karugtong na talata. And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Ganda, no? Talagang paalala sa atin. Teka lang, iniingatan tayo ng Panginoon. Bakit wala tayong pananampalataya? Verse 31, so don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Kita nyo yun? Hindi pa tayo mihiling. Alam na ng Diyos, di ba? Kaya po, paalala sa atin, kung meron tayong Diyos, of course, we can be positive. Why? Because we know that He is in control. His presence changes everything. Di ba? Yung promises niya changes our perspective. Yung perspective natin ay naiiba. Why? Because there is what we call the God factor in our lives. Dahil sa presensya ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay may nagsasabing may relasyon sa Diyos, pero hindi ka naman nananampalataya sa Diyos, eh syempre, mababakas din yan. So it's not really God at fault. Ang problema po doon, may Diyos ka, ayaw mo siyang panampalatayanan. As a result, ayan po, nandyan po yung pangamba, yung takot, at hindi natin mapakinabangan yung pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang ganda ng paalala, no? Ang sinasabi po rito eh, bakit kay liit ng inyong pananampalataya? Di ba? So yan po yun eh, we trust the Lord. Hindi man natin alam yung outcome, maaring yung kanyang sagot ay hindi ayon sa panalangin natin, maaring yung kanyang tugon ay hindi yun ang gusto natin, but let us trust the Lord. Tayo po ay nabubuhay para sa Kanya. Kung ano pong paggagamitan niya sa ating buhay, it is our privilege to be used according to His will and for His glory and honor. Hindi po tayo ang magdidikta kung ano yung outcome. Of course, we all have our desired outcome, di ba? Meron tayong resulta na gustong makita, meron tayong outcome na gustong makita, but mga kapatid, let us trust the Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at hayaan natin na siya po ang magbigay ng outcome sang-ayon sa kanyang ninanais, sang-ayon sa kanyang nakikita. At tayo po para sa atin, let us just trust the Lord. Kaya to live positive sa isang negatibong mundo and to love like Jesus in a negative world means you are growing deeper in your relationship with God. Kasi sa totoo lang po, kaya naman negative ang mundo dahil negative tayong lahat eh. Di ba? Wala tayong kaugnayan sa Diyos. Pero kung meron kang relasyon sa Diyos, everything changes. And that should be the case. Kaya nawa po, ang mga pag-aaral na ito ay magpaalala sa kabutihan, katapatan, kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanikalang, lago.
3: Nasusulat sa Aklat ni Juan, Kapitulo 7, Talatang 32 at 36, at inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung palayain nga kayo ng anak ng Diyos, kayo'y magiging tunay na laya. Ako po si Mylene Martija na kasalukuyang isang manggagawa dito sa South Korea. Nais ko pong ipatotoo sa inyo kung paano ako pinalaya ng Diyos sa isang pagkakamali na matagal ding umalipin sa akin. Simula pa lang nang ako ay namasukan sa Hong Kong, hanggang ako ay mapadpad dito sa bansang kinalalagyan ko ngayon. Ganito ko po sisimula ng mga pangyayaring isasalaysay ko sa inyong lahat sa Tanikalang Lagot.
4: Mylene.
5: Ma'am.
4: Today is Sunday. You can go out and take a break. Just be sure you come back before it's dark.
5: Yes, ma'am. I know. Thank you very much. Yes, nakikita ko na naman ang kapatid at kaibigan ko. Ay, napakalungkot din magtrabaho sa ibang bayan. Kaya di ko talaga palalampasin ang mga day off ko.
4: Are you saying something?
5: No, ma'am. I am just very excited to go out and meet my sister and friends again.

0: look at my knees. Sister, I need you.
1: Kamusta sa amo mo? Kamusta ang work?
2: Eh, eto, ayos lang. Eh, sobrang thank God nga eh, nagkita na naman tayo. Ay, sobrang lungkot ko na, no?
1: Eh, ikaw ba naman ang walang gawin kundi maglinis, magluto, maglaba, at mag-alaga ng mga anak na may anak?
2: At gawin mo ito araw-araw. Ewan ko na lang. Pero, need nating tiisin para sa ating pamilya sa Pinas.
1: Tama, kaya huwag ka na mag-emote, mahal kong kapatid. Pero wait lang ha, may naisip akong mas maganda.
2: Eh, ano naman, yun?
1: Bakit di tayo tumaya sa loto?
2: Loto?
1: Naisip ko lang. Try lang. At least kung manalo tayo, edi may mas malaki tayo na maipapadala sa pamilya natin sa Pinas. O diba?
2: Eh, kung sa bagay, may punto ka doon, bunso ah.
3: Hindi ba nakaka-addict yung friend?
1: Ano ka ba? Inuwa mo naman parang droga ang loto. Try lang naman natin, mga sisters. Tara! Malay nyo, manalo tayo. Sige na! Oh, ganito na lang. Once lang ah, kapag walang nanalo sa atin, tama na. Okay ba yon?
2: Ang lakas mo talagang manghikayat, kapatid, di ba? O sige, halika na nga, pagbigyan na natin tong kapatid ko.
3: Sige na nga, at baka magtangpo pa kayo magkapatid sa akin.

0: Hello?
1: Sister!
0: Ate Maylene? Napatawag ka!
1: Nanalo ako!
0: Nanalo ka? Sa loto?
1: Yes, sister! Hindi ako makapaniwala! Ang saya-saya ko!
0: Wow! Beginner's luck ba ito? Blowout naman dyan!
1: Naku naman! Hindi na sinasabi yan! Siyempre naman, no! It's party time! Kita-kita tayo sa park, okay?

Tingnan mo nga naman ng buhay. Sino ba namang mag-aakala na matapos sa Hong Kong eh, dito naman ako ipapadpad ng kapalaran sa South Korea. Ay, nako. Panibagong challenges. Panibagong lungkot na naman ang kakaharapin ko. Pero dapat makapaglibang din ako dito tulad ng natutunan kong gawin sa Hong Kong. San kaya may tayaan ng loto dito? Nanalo ako ng malaking pera noon sa Hong Kong. Pero naubos din agad. Pero, Chuck, kung palagi lang akong tataya, mananalo ako ulit isang araw. Ay, aba! Totoo ba ang nakikita ko? Naku, sabi ko na nga ba eh, may loto rin dito eh. Ay, teka. Makatawid nga papunta doon. Tataya ako kahit konti lang.

ang ginawa naman ngayon. Nabasa ko sa balita, negative 10 daw. Ay ako, ang dami na namang snow at ang lakas ng buga ng hangin. Ay, tamang-tama. Gagabihin daw ng uwi si Madam. Lalabas muna ako. Kailangan kong tumaya sa loto. Ayan, magpapatong-patong na lang ako ng suot para hindi ako masyadong lamigin. Walang makakahad lang sa pagtaya ko. Kahit ang snow o bagyo, taya lang ng taya, Maylene, hanggang sa manalo ulit ako.

0: May, sigurado ka ba sa address? Baka ibang bahay itong kinakatok natin.
1: Eh, sure ako, Marlene. Ito ang bahay ni na Ate Diane. May available silang room na pinaparentahan sa atin para mayroon tayong uuwian tuwing weekend. At balita ko, parang karelihiyon din nila Ate Babes na kaibigan mo.
0: Oh, talaga?
1: Mga born again din daw. Katulad niya, kaya mababait.
0: Naku, sana nga. At least, ka-religion sila nang inalisan nating boarding house. Hindi siguro tayo mahihirapang makisama sa kanila.
1: Oo nga.
2: Uy, Mylene!
1: Ay, hello, Ate Diane!
2: Kayo na pala yan.
1: Oo.
2: Siya ba si Marlene ang magiging ka-roommate mo dito sa amin?
1: Oo, siya nga, si Marlene. Marlene, siya si Ate Diane ang magiging kasera natin. Worker din siya dito sa Korea.
3: Hello po. Panggap Supnida. Nice meeting you po.
2: Wow naman. Mahusay ka na magsalita ng Hangul, ha? Matagal ka na siguro dito, Marlene. Tara, pasok kayo. Silipin niyo ang magiging room niyo.
3: Thank you po.
1: Salamat, Ate Diane, ha? At sa amin niyo, pauupahan ng available na isang room niyo.
2: Walang ano man yun. Alam ko, mahirap ang buhay natin dito sa ibang bansa. Kaya dapat tayo mga Pilipino dito ang magtutulungan.
0: Tama po kayo, Ate Diane. Salamat po ulit, ha. Pwede na po ba kaming lumipat dito sa katapusan? Pinapaalis na kasi talaga kami dun sa isang bahay, eh.
2: Oo naman. Kung gusto nyo, now na, eh.
3: Ayan, magaling.
2: Oo nga pala, magiging housemates na rin lang tayo. I-invite ko na rin kayo sa aming fellowship.
0: Oh?
2: Malapit na ang anniversary ng aming church, ang Jesus Shepherd Ministry. Huwag kayong tatanggi na maging mga bisita ko, ha?
1: Oo, Ate Diane. Wala pong problema.
0: Opo.
1: Salamat po sa pag-anyaya.

0: Magandang araw ng Linggo muli sa inyo, mga kapatid kay Kristo. Sa umaga pong ito ay pagbubulayan natin kung ano ang marka ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Diyos ng buong puso mo. Kapatid, paano ba ang buong pusong pagtitiwala sa Diyos? Ito ay nasusukat kung ultimo ang iyong mga material na pangangailangan ay sa Diyos mo ipinagkakatiwala at hindi sa anumang mga paraan ng sanlibutan ito. Halimbawa na lang po, kung nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan at pagkukulangin ng Diyos, hindi mo kailangan mag-sideline pa at tumaya sa loto o sa kung anumang mga sugal. Ito po ay hindi ka lugod-lugod sa ating Diyos Ama sa langit.
1: Loto daw? Ano ba to? Nakikita kaya ako ng pastora na to kapag tumataya ako kay Ajusi?
0: Dapat ay hindi na tayo alipin pa ng mga maling pamumuhay dahil tayo ay pinalaya na ni Jesus nang tanggapin natin siya na Panginoon at tagapagligtas. Tandaan po natin, ang perang nakukuha sa mali at madali ang paraan ay simbilis din ng bulak na mawawala. Ngunit kapag ang Diyos po ang nagkaloob, ito'y tiyak na makakasapat sa inyong lahat ng pangangailangan.
1: Tama. Tama ang sinabi niya. Katulad nung manalo ako ng loto sa Hong Kong. Ang laki ng napanalunan ko pero hindi ko din napakinabangan ng maigi kasi parang naubos agad. Ay, Panginoon ko. Panginoon, patawad po.
0: Nasusulat, mapalad ang tao na tumitiwala sa Diyos at ang pag-asa niya ay ang Diyos. Nais mo bang maging palaging blessed o mapalad? Ibigay mo ang buong tiwala mo sa Diyos at sundin mo siya ng buong puso mo.

0: aral pong iyon ng aming pastora ang ginamit ng Diyos upang ako ay gisingin sa aking pagpapaalipin sa loto. Nagulat ang lahat sa aming fellowship nang ipahayag ko na ako ay naging alipin ng bisyong ito. Ngunit ngayon ay malayang malaya na. Pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan dahil tunay naman na hindi niya ako pinagkulang hanggang ngayon. Kaya't lahat po ng karangalan ay sa Diyos ko lamang nais ipagkaloob. Purihin ang ating makapangyarihang Diyos.
1: Tumiwala ka sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaalaman. Sa lahat ng landasin mo'y Diyos ang iyong paglagakan at dadalhin ka niya sa tuwid na daan. Kawikaan 3, talatang 5 hanggang 6.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni
3: Alu Abendan,
2: sa direksyon ni Jennifer Gulye. Binigyang buhay nina
4: Mayan Bernas,
5: Crisandro Patotoy,
6: Renali Bellica,
7: Mila Tolentino, Ludi Caballero,
8: Eva Moratalia Gomez,
9: Jennifer Gulye,
10: Ruth Vigay Lopez-T.
3: Sa pamamahalang teknikal ni Nugs Pagador.
2: Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Drama producer Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.
11: Notice the paradox of our time. These are the days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill. It is a time when there's much in the show window and nothing in the stockroom. In times of plenty, think twice. Life can still be empty.
12: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Maayo gid nga hapon, and once again, welcome diri sa aton nga program, diri sa Salmo. Kag adlaw naman luwat sang Martes, and today is July 21. Kag padayon kita sa pagpangwali sa pulong sang Ginoo diri sa kahanginan. Kag bisan pa sa mga malabutan man sa aton nga mga pagpangwali sa Facebook Live. Kag sa liwat, ako yung makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid, kag Associate Pastor no sa sa Iglesia diri sa Valladolid. Kag sini nga tion ang mga padayon no, ang aton pagpadayon sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, kag sa aton nga ginsuguran last week nga pagtuon sa kabuhi ni Absalom. Kag makita natin diri ang masubo na trahedya nga natabo sa iyang kabuhi. And this will be, I think, ikatatlo natin ini, no? Nga series, no? part 3 sang aton nga pagtuon sa kabuhi ni Absalom. And diri kita sa my 1 Samuel chapter 18, makita natin diri nga grabe gid ang natabo siya kabuhi. It was so tragic that makita naton ang resulta sa ginatawag na disobedience. Makita naton ang resulta sang rebellious heart, pagka-rebelde sang isa ka tao. Now I'll be reading 1 Samuel 18, ay makita naton diri ang bugal nga ginsugpo sang Dios. Indeed God resisteth the proud. Kay iya ini nga gin pa-experience kay Absalom. In verse 9, now Absalom happened to meet the servants of David, for Absalom was riding on his mule, in verse 9, sang 2 Samuel 18, ini, and the mule went under the thick branches of a great oak, and his head caught fast in the oak, so he was left hanging between heaven and earth, while the mule that was under him kept going. When a certain man saw it, he told Joab and said, "Behold, I saw Absalom hanging in an oak." Then Joab said to the man who had told him, "Now behold, you saw him. Why then did you not strike him there to the ground? And I would have given you 10 pieces of silver and a belt." The man said to Joab, "Even if I should receive 1,000 pieces of silver in my hand, I would not put out my hand against the king's son. For in our hearing the king charged you in Abishai and Ittai, saying, 'Protect for me the young man, Absalom. Otherwise, if I had dealt treacherously against his life, and there is nothing hidden from the king, then you yourself would have stood aloof.' Then Joab said, 'I will not waste time here with you.' So he took 3 spears in his hand and thrust them through the heart of Absalom while he was yet alive in the midst of the oak." Kabayan ginoo, magpakamayo sa iya pulong, magpakamuyo kita na. Your gracious God and loving Heavenly Father, once again, we come before you asking for your blessing, asking for your enlightenment. We pray for the Holy Spirit to speak to us, speak to our hearts through your word. And we pray that we'll be able to see the truth and the consequences of being rebellious against you, against your will, and so that we may be able to avoid this kind of heart, this kind of attitude. Use your servant, and we pray that I will be a mouthpiece of truth, and your name alone be glorified and be magnified in our midst as we study your word. Thank you for all the things that you have done in the past, the things that you're doing, and we will be doing more. We pray that we'll continue to put our trust in you alone. May your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Makita ta diri ang masubo nga hitabo. Beginning verse 1, wala na ito inigin basa kay na. Makita naton that David's army was ready for war. Yun yung madumduman, may laigay last week si Ahithophel kay Absalom kung pwede atakihon niya na as early as possible si David, samtang wala pa ini naka-preparar. Kagambalaton last week, mangin kadalag ang gid initani kung gintuman ni Absalom. But sadly, ang kay Ahitopel nga laygay, gin-counter ini ni Hushay. Ni Hushay. Na kung sa din si Hushay, loyal to siya kay David. Meanwhile, si Ahitopel, nag-traidor na ini siya kay David. Pares mo lang sila mga counselor. But we could see here that in chapter 18, 1-4, naka-preparar na si David. Then David numbered the people who were with him. And he was able to prepare his people. Putang siya sa mga commander niya. He has 3 commanders. Si Joab, si Abishai, kaga si Itay. Okay. Kagaluyang pag-anit din ni David na mag-upod. But I want to highlight that that rebellion, a rebellious heart, may ara siya ganyan natawag nga unprofitable or unpleasant result. Okay. Unprofitable or unpleasant result of Absalom's rebellious heart. Inaabi na ton that it is just okay to being rebellious. It is fine nga mangin rebelde. Nga wala gid sang may matabo. Nga daw kanami lang, nga daw ga-enjoy pagani sang blessing. But in this story, the ending was so tragic. Nauna na natin makita din that David's army was ready for war. And even David himself humbled himself before his own generals. Nabisan ang mga generals niya nga naglaygay sa iyo, hindi kinamagupod sa amon. Kay mas importante imo yung kabuhi. Amugin man ang ginalagas nila, remember? Amugin na yung gusto nila matabo, nga ipapatay si David. But we could see that David's army was ready for war. Mag-iiragid sila ya. Kaga, ang ininga giyera, masubo lang, kaya it was between a father and a son, a king and a prince. Nga tani, wala nini naglabot sa amusini. It was a family conflict nga tani, pwede lang ma-settle. A family conflict nga pwede lang ma-istoryahan sa sulod sang pamilya. Nga hindi na tani, kinahanglan pa nga ang bugos yung mga kasaludaduhan sang Israel madalahig pa. But sadly, it was a war. Okay. Inaway gid ini. Now si David, gusto gid mag-upod tungod man kay luyag niya nga madipinsahan ang kingdom. Kaga kunin mo tanawon, natunga ang kingdom because of their conflict, because of what Absalom did. Pero wala ining ipasugtan nga makaupod siya. And even he wanted to correct his past mistake. Remember, he stayed no sa isa ka giyera, isang time nga giyera nga dapat dito siya. And he committed adultery with Bathsheba and even murder sa kay Uriah. But isa ka rason kung nga aluyag yung pagin mong upod, kay gusto niya masigurado nga hindi pagpatyon ang ianak nga si Absalom. Dakpon lang ya. Bata yagid gihapon si Absalom. Kaga hindi niya luyag nga ini pagapatyon. Nagapangibabaw gid ang pagkaamay niya. Kag kun nga gusto niya magupod. Pero wala ipasugot ang mga soldado. But the people said you should not go out for if we indeed flee, they will not care about us even if half of us die. They will not care about us. But you are worth 10,000 of us. Therefore now it is better that you be ready to help us from the city. It was indeed a wise decision and a wise counsel para sa kay David, para masalbar man siya. Kunin mo tanawon, this is just a conflict between him and Absalom. Kaga giyera, naglabot lang gid sa giyera. But this is very important. Okay? Nga ang isa ka konflikto sa sulod sa panimalay. Kun hindi ini masulbar sa Diyos nun nga pamaagi, madako kag madako ginangga mo. Okay. And indeed, it was war already. Kag grapiktuhan affecting other people, affecting ilagani the whole nation, the whole kingdom. And it was a sad picture of David's family. Kag bata niya nga si Absalom amo pa ang iya kontra. But I want to go to the second point. Kay gusto ko ni makita nato. A father's love can no longer protect a rebellious son. This is from verses 5 to 23. Hindi na nato pagbasahon basahon tanan kay maubos aton oras. A father's love can no longer protect a rebellious son. This is one of the tragic point. Nga bisan ano pa kadako sa paghigugma sang amay kunang iya anak grabe ka rebelde kaga hindi na mamati sa mga laygay, hindi na mamati sa mga bagay nga pakabulig sa iya, that love can no longer protect him. Nawala nagkulang sa pag-remind si David sa iya mga generals na hindi kadya pagpatyon si Absalom. Oh. Ang hambal na ganin, for my sake. Oh, in verse 5, the king charged Joab, Abishai, and Ittai, saying, deal gently for my sake with the young man Absalom. He even put the word there, young man. He was still young. He doesn't know what he's doing. Pero sa tod, kabaluman siya. Galing kiti, being a young man, nagambal ang pagiging young sa pagka-unstable. Eh. Nagambal ang pagiging young sa pagka-idealistic. Oh, ang young, inablang. Unstable emotionally. Grabe ang desire. Amo na sa kay Absalom. And humble niya, for my sake. Himuon niyo ang tanan, hindi lang sa pagpatya. Treat gently, not for Absalom's sake, being a king, or being a prince, but for David's sake. Not as a king, but as a father. Of course, king, hari, harianon, hari ang nagsugo. But this is a paternal love on David's part. May right si David maghatag kaman as a king. Pero bisan pa amunibala ang ginapanghimo ni Absalom that affect the kingdom, do ka ulumol ginman kung ikaw ang general kasabad sa iyang ginapanghimo. Pero para kay David, bata niya ni. Okay. Palangga ya gihapon ang iya bata. He tried everything he can as a father. But sadly, the paternal love and compassion that he has for Absalom can no longer protect his rebellious son. Amuning balantayan nato. Kay base rebelde bilang aton mga tagipusoon. That even the love of the people, of those people around us, can no longer protect us. Kung hindi kita mamati, kung hindi kita magsunod, magtuman. So sa mga parents, you need to ask God, okay? Na inyong mga kabataan hindi magrebelde sa Dios. Siya pulong. Tagbisan pa sa inyo kay maabot gid ang tion na bisan ano pa kadako sa inyong pagpalangga, paghigugma, hindi na ini makabulig pa kung makaprotektar sa ila. Sa mga kabataan hindi man magpaminsar na okay lang magkabuhi na rebelde. Hindi gid magkabuhi na rebelde. Inang okay lang kung ginasaway ka, okay lang kung okay lang kung hindi mamati sa mga saway, okay lang hindi magtuman sa mga maayo nga ginapahimo. Kaya hindi gin maayo ang madangatan siya. Kaya ang masubo, this Absalom, he was, kung saan itong masubong, flawless. Halin sa ulo, asas na padapa. Ang iya nga buhok, once a year lang ini ginaguntingan kag 2.3 kilograms ha. Kag probably I believe na bagay ini sa iya na iyang long hair. And I want to emphasize here that those source of his pride amo pa ang nanging kabangdanan sang iya man nga fall. Indeed, humble, you know, give it grace to the humble. God resisteth the proud, but He giveth grace to the humble. Amo na kisang budlay git kay kumapunan sa bugal ang atong kasing-kasing, mga bagay nga luyag na ito ni pabugal, amo pagali ang mangin, kabangdanan sa atong nga downfall. So ini si Absalom, masubo katama ang iya nga gindangatan. Dapat ma-realisar naton sa aton mga kabuhing na wala kita sang dapat pa ipabugal. The source of vanity and pride of Absalom was also the reason why he was hanged on the tree. Pride indeed goeth before destruction. Makita naman din isa ka soldado nga may panindugan. Mayo pa ni, soldado ini siya. Pero tumano niya gid ang sugo ni David. Nga hindi pagpatyon si Absalom. But again, wala tani naglabot sa sininga sitwasyon, sa sininga tion, kon si David, si Absalom hindi rebellious. Okay? Hindi rebellious. Wala tani siya na napatay. Wala sa tani. Gingiera sang iya mismo nga amay. It's like your army. Now, I want to read here. Ang humble diri below, in verse 14, then Joab said, I will not waste time here with you. So he took 3 spears in his hand and thrust them through the heart. Now, ano ganyang gatunaan natin since 2 weeks ago? The rebellious heart of Absalom. The rebellious heart. Din ginigo ni Joab si Absalom. He thrust the spear that was in his hand dito diretso sa iya nga tagipusoon. Dito mismo sa iya tagipusoon. Through the heart of Absalom. Okay. We're speaking here about heart. We're speaking here about David's compassion, David's heart towards his son. Pero ginigo man ang heart ni Absalom. And lastly here, lagi na rin kita mag-end, a father's grief can no longer bring back the life of a rebellious son. A father's grief can no longer bring back the life of a rebellious son. Makita ninyo sa verses 24 to 33. Now, isa sa pinakabudlay, amo ang magsugid sa amay nga patay niya anak, patay niya bata. If I had died instead of you, that was a father's unconditional love for his son, for his rebellious son. Gabi nga paglibion, gabi nga paggrieve diri ni David. Okay. Pero bisan niya pa nga paghibi, wala na sa may mahimo. Tungod kay patay na ang iya nga rebellious son. Honestly, there should no father bury his son. No father should bury his son. It should be the other way around. It was the son that would bury his father. But this rebellious son died. Okay. Tungod sa iyang pagka-rebelde. He was a victim of rebellion. Rebellious heart. And wala ini natabo in an instant. Wala ini natabo in just overnight. Nagtubo sa iyang tagipusoon ang pagiging rebelde. Ang bugal, ang pagtraidor, ang pagtalikod sa iya amay. Tandaan naton, kita gidya maantos if magrebelde kita. But of course, the people who are around us will also be affected, especially those who love us. Gigugma sa aton. But what is tragic here is that okay na, hindi na mabalik pa ang kabuhi tungod sa pagka-rebelde. Kabay pa nga sa tagsa katiyon nga may balatyagon kita nga mag-rebelde. Nablang, we want to rebel against kung anuman na anything na rebellious nga balatyagon that is not godly. Pangunyo naton that mga ibabawag ipermi ang godly discernment kag piliyon ta ang magpaubos kag maginulsol kag magipaidalom sa naluyagan sa Diyos. Because in the end, it's all about realigning our hearts, motives to the will of God. Okay. Nagahulat na lang gidya ang tragic ending for Absalom. And indeed, it happened to him. In verse 31, tayo kita mga close. Inambal, naging luwas ang Diyos si David sa tanan nga nagrebelde sa iya. But those who rebel against God, against him, including his own son, Absalom, wala gid nakaluwas. Wala nakaluwas sa trahedya nga natabo. He was slain. Matay siya. And here, the grief. The king was deeply moved and went up to the chamber in verse 33, over the gate and wept. And thus he said as he walked, "Oh, my son, Absalom, my son, Absalom, whom I had died instead of you, oh, Absalom, my son, my son." A grieving father. Grabe ka subo. Kaya ngiya tani ilang niya, kung pwede lang, mabuhi pa, rebuild din na, pero bata ko na, palangga ko na. Ugaling, impili ni Joab, natapuso na ang problema nila. Alam lang, hindi maninamo niya problema, tani, inyo lang niya as a family. Pero, gin, patay niya gin. Now, I would like to end with this, that assuming salvation while continually living in rebellion is not real transformation of an authentic faith in Christ. Tandagi natin ha. Kung sige lang kita bala, humble nga Christian, gid kita, tumuloogid kita, and yet, our hearts are filled with rebellion. Our hearts is filled with, lang hindi mamati. Delikado ina. Kaya hindi ina nagapakita sang matutuod ng pagtuo kay Kristo. Because a heart, a right that is heart before God will always produce submissive, will produce submissive will to Him, and a heart that is obedient to His leading. Ang muli ang matutuod nga ara kay Kristo. Matutuod nga tumulo. Hindi lang kay nagapakuno-kuno, kundi bisan pa may ara gid sang mga balatyago nga hindi mayo, pero ginadeal ini according sa scripture. Ginadeal ini according sa will sa Dios. Okay. A right heart before God will produce submissive will. You will always submit to Him, knowing that God's will is good. God's will is perfect. God's will, wala niya sang mas maayo pa labaw sa kabubuton sa Ginoo. Kagabay pa nga, malikawan gid naton ang balatyagon nga ini ni Absalom, nga nag-end sa tragedy. Ang ending, masubo na trahedya. Kabayan Ginoo magpakamaayugid sa iapulong, ato na paman lang dungan. And Lord willing, next week, lain naman nga series sa pagtuon ng aton pag-tunan. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pag-upod, pagpamati, mga nagpamati sa aton diri sa Western Visayas, sa NIR and other neighboring islands. And of course, sa mga nagpamati sa aton ng mga OFWs naton abroad, madamo gid nga salamat sa inyo. And sa mga sister stations naton nga naga-air man sini nga pagpangwali, kabay ang Ginoo gid ang mahimaya ang madayaw. Madamo gid nga salamat sa inyong atanan. Sa liwat, ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor ang sang Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kag nagaagdaman ako sa inyo sa pagpamati sa madamo pang mga programa, matahong mga programa diri sa aton nga radio station, Radio DYVS. Lord willing, we will see each other again next week diri sa aton programa sa Salmo. Madamo gid nga salamat kag ang tanan nga pagdayaw, paghimaya, kag pagpasalamat aton ginahatag sa aton Dios kag manluluwas nga mo si Kristo Jesus. Maayo nga hapon sa inyo tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Paano kung perfect ang mundo? Walang nagkakamali, lahat tama ang ginagawa. Walang nasasaktan, walang na-o-offend. Magandang araw, Kagapay. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Tara, sabay nating aralin ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay. Minsan naiisip natin, no, paano kung perfect ang mundo? Walang nagkakamali. Lahat tama yung ginagawa. At sa reality, hindi naman ganito. Hindi perfect ang mundong ginagalawan mo. Nagkakamali tayo, nasasaktan, nakaka-offend. Minsan sinasadya, madalas hindi. At ganito rin ang naranasan ni David. Kaya sabi niya sa Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Ang context ng psalm na ito ay ang mabigat na kasalanang nagawa ni David sa kanyang buhay at dahil sa kasalanan ay nagkaroon siya ng matinding kalungkutan at matinding challenges. Ang mga posibleng nakikita sa setting ng Psalm 38 o yung motivation ng pagsulat nito ay ang pagkatapos ng pagkakasala niya o yung affair niya with Bathsheba sa 2 Samuel 11-12 o kaya naman sa panahon ng personal at political conflict. Noong panahong iniwan siya ng mga kaibigan, binatikos ng mga kalaban na parabang na-cancel siya ng sarili niyang mga supporter. So parang ganun yung naranasan niya. At ang kaniyang pagkakamali actually gives us hope and safe space. Pagpapatunay na maging yung mga taong nasa mataas na katungkulan, mga taong merong close relationship sa Panginoon, ay hindi exempted sa pagkakamali. Siya na tinawag na man after God's own heart, namuhay rin naman na imperfect. But the Lord honored the heart of David. At sa gitna ng kanyang mga pagkakamali, ano ang ginawa niya? Hindi siya nagtago, hindi siya nagmalinis. At sumasalamin ito sa kanyang isinulat sa Psalm 38. And yun nga, sa verse 18, we will focus on that. I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Pero bago natin himayin ang aral na to, let's try to check our hearts. Paano nga ba tayo humihingi ng tawad sa kapwa? Paano tayo humihingi ng kapatawaran sa Panginoon? Do we make excuses dahil sa ating pagkakamali? Well, actually, by default, ganito tayo. Ito yung kinagis na natin. Ito rin yung ginawa ni Eva at Adan, nagsisihan. And lalo na as parents, nasabihan nga na humingi tayo ng apology sa ating mga anak pero merong paninisi sa dulo. Paano nga ba yun? Pasensya ka na anak. Nasigawan kita kanina. Ikaw kasi ang tagal-tagal mong gumising. 30 minutes na kitang kinakatok araw-araw. Lagi na lang tayong ganito. Kapag ganito, yung pamamaraan mo ng paghingi ng tawad ay parang kasalanan pa nga ng bata at ikaw ay nakapanigaw. Ano nga ba ang itsura ng totoong paghingi ng tawad? Sabi sa Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Ginamit ni David ang word na I. He confessed. Pag-ako sa kasalanan, kinilala niya na ito ay kagagawa niya. Meron siyang accountability. Kinilala niya ang bigat ng kanyang pagkakasala. At ang unang hakbang patungo sa healing ay ang pag-amin. When we apologize, we accept the responsibility of our behavior, seeking to make amends with the person na na-offend tayo. And when we say sorry, halimbawa na nga lamang ay yung pagtataas ng boses sa ating anak, let us try to look inward. Let us stop rationalizing the behavior o tigilan na natin yung pagiging defensive. Yung ang tono ay, kaya ko lang nagawa ito dahil. When we blame others and find it difficult to admit that it is our own fault, hindi magka-come across ang apologies. Pero kung ganito ang magiging statement natin, pasensya na anak, Maikli ang PC ko, madali akong magalit kahit sa maliliit na bagay. Dahil dito, nasasaktan kita. And I feel bad because of that. I'm sorry to disappoint you. Dapat mas inunawa kita na baka nga meron kang mahalagang ginawa kaya ka napuyat at hindi ka nagising ng maaga. Pero alalahanin mong mahal kita at susubukan kong baguhin ang magiging reaksyon ko every time na ikaw ay gigisingin sa umaga. You know, without apologies, mananatiling barrier itong offense. Mananatili ito sa puso ng tao na nagawa natin ng pagkakamali. When you say sorry, just for the sake of asking for forgiveness, hindi talaga ito papasok sa puso ng hinihingan mo ng tawad. So when we say sorry, be more specific. When we are specific, we communicate to the offended person that we truly understand how much we have hurt that someone. Specify. Sa book ni Gary Chapman na When Sorry Is Not Enough, na-describe niya ang guilt bilang kinumpara sa 5 galon ng container ng tubig na nakapasan sa iyong likod. Habang nakakagawa ng pagkakamali, naglalagay ng 1 galon ng tubig. Tapos ito yung magiging konsensya na karga-karga mo sa iyong likuran. At sa 3 o 4 na pagkakamali, napupuno ang galon. And you are getting heavy, the burden is getting heavy. And it leaves us with a sense of guilt and shame. And the only way to empty the conscience is to apologize. Whether to God or the person you offended. At oras na ito ay magawa, mararamdaman mo, you can look God in the face, you can look yourself in the mirror, and look at the other person in their eyes. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil malinis ka, kundi handa kang akuin ang responsibility ng iyong pagkakamali. Pinakita rin dito ni David yung pagtanggap. Sinabi niyang troubled siya, ramdam niya sa katawan at emotion ang epekto ng kaniyang kasalanan. Ganon din naman tayo, di ba? Ang mga mali nating nagagawa doesn't make us feel good, may kirot. Pero ang importante ay ang gagawin mo pagkatapos nito, ang pagharap. What does your body say? Maging ang katawan knows how to say sorry. Alam niyo po ba yun? Ang posture ni David is not defensive. He does not justify himself, nor does he shift the blame. Instead, he bows low in humility. Inacknowledge niya yung kanyang kahinaan at yung kasalanan. At alam natin kapag ang isang tao ay very sincere in his apologies, that someone uses a soft voice, nakayuko, and looks you in the eyes. Panghuli, sa kabila ng bigat ng kasalanan, si David ay naglakas loob na humingi ng tulong sa Diyos. His dependence on God, hindi niya kinayang mag-isa, at dito siya nakatagpo ng tunay na kapatawaran. Kaya coming from the passage, Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Hindi sapat na magsasorry tayo for the sake of saying sorry. Aminin ang pagkakamali, ano yung mga nakasakit sa palagay mo doon sa tao na mahal mo, maging sa Diyos. Tanggapin ang epekto nito sa iyong nasaktan kung hindi pa handa yung kausap mo. Respect that and pray for that day na he or she will find a room of forgiveness para sa iyo. At lumapit sa Diyos, lumapit din sa tao sa na-offend mo, sa nagawan mo ng kasalanan. And look for ways kung paano bababago ang sarili. It's one thing to ask for forgiveness and another to change. Humingi ng tulong kung paano mababago ang ugali na makakatulong as you continue to rebuild a new life. Counseling would do, or you work hand in hand with your spouse o sa iyong pamilya. At ang tunay na paghingi ng tawa, di lang yan salita, kundi gawa. And it takes humility to be sorry for what you have done wrong. At ang katulad ni David na nagpakumbaba, nagbukas ng daan para sa tunay na restoration, is a good model to all of us. Siya na leader na nagkakamali, at kahit na nasa mataas na siya na posisyon, ay marunong siyang magpakumbaba at aminin na siya ay mali.

0: tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Diyos dahil hindi po kayo nagsasara ng pintuan sa panahong kami ay nagkakamali. Marami pong salamat dahil you have given us that safe space na lumapit sa inyo at magpakumbaba. Inaamin po namin ang aming mga pagkukulang laban sa iyo, laban sa aming kapwa. Humihingi po kami ng kapatawaran. And Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na bigyan ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa kasalanang daladala ng aming mga puso. Alisin mo po ang takot. Tulungan niyo po kami na ma-overcome namin ang pride at palitan ito ng pagpapakumbaba at ng nag-uumapo na pag-ibig na mula po sa inyo. Tulungan niyo po kaming mamuhay na mayroong kapayapaan, may maayos na perspective, may dalisay na puso at intensyon na magkaroon ng pagkakasundo sa aming kapwa. Salamat po sa inyong kapatawaran at sa pag-ibig na hindi po nagmamaliw. Ito po ang aming samo at panalangin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Natural po sa atin ang nagkakamali at gawin din po nating natural, bagamat mahirap sa atin by default na humingi ng kapatawaran. Kasi yan yung isa sa makapagbibigay ng kaayusan sa relasyon. Whether sa family, sa opisina man yan, sa eskwelahan, sa trabaho, maging sa loob ng iyong tahanan. Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. At ang pangako naman ng Diyos sa 1 John 1:9 ay pinakamalinaw na talata tungkol sa kapatawaran. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. Yan po ang pangako ng Diyos. Ang kapatawaran, kapag tapat nating inamin ang ating kasalanan, ang kanyang katapatan, ang kanyang kabanalan ay makakamtan natin. At hindi po nakabase ang kapatawaran sa kung gaano kabuti ang ating puso. Nakabase po ito sa katapatan at kabanalan ng ating Panginoon. At hindi lamang po kapatawaran ang binibigay ng Diyos sa sino man na humihingi nito. Ang ating Diyos ay naglilinis rin ng ating puso. Sabi po sa Isaiah 1:18, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Ang kaniyang pangako ay kapatawaran. Siya ay tapat na magpatawad at maglinis. At kaya niya tayong baguhin at akayin patungo sa kaniyang kalooban. Marami pong salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng programang ito.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na magmamahal sa atin. Totoo kaibigan, mahal niya tayo at kailanman ito'y di magbabago. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Unang Juan 4:16. Walang makakapigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, Siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Maayog nga agabyan sa imo sa siningaga. It's a beautiful morning once again. Kagsalamat gid sa Dios nga gin pabugtaw niya kita, gintagaan niya kita sang kusog kag kabakod. Salamat sa liwat nga ang inyo kubos nga alagad makaupo diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Kagasalamat kit sa Ginoo nga makapangamuyo kita. And before that, abiyan kaginigugma, opdin niyo ko anay diri sa James chapter 5 verse 16 aton malipot nga pagpamalandong kagabay pang Ginoo magapakamaayo sini. Nagasiling, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Now si Apostle James diri sa iyang sulat, gin-emphasize niya diri abiyan kay ginigugma ang kung paano ang mga tumuluo mag-respond ilaminigid during sang ilang nga pag-antos, during sang aton nga mga masakit, during sang bisan pa ang aton nga mga spiritual need. Abiyan kay ginigugma mo na ding iyang emphasis sa verses 13 to 18. Kag diri lang kita sa verse 16. Kag ang instruction diri ni Apostle James sa mga tumulo is just to pray in every circumstance and highlights the power of a sincere, faith-filled kind of prayer. Amo na nga, makita natin diri abiyang kaginigugma nga ang una nga phrase niya iginambal diri, confess your faults one to another. Nga ang butsing nun i-acknowledge natin ang aton nga mga sala, offenses that have affected relationships with other believers. Kaga si Apostle James diri, is not teaching that every sin must be confessed publicly or that confession to another person replaces confession to God. Rather, when we have wronged to someone, tandaan gini naton, we should humbly admit it and seek reconciliation. That is why ang confession ni, abiyang kaginigugma, nagahambal inis ang ginatawag humility. Ang confession man, abiyang kaginigugma, nag-restore ini not only sang fellowship, but also sang relationship. And ang confession diri abiyang kaginigugma, removes barriers sa isa ka-epektibo nga pagpangamuyo sang iya nga mga kanakan. That is why ang hambal na diri, pray one for another. Kung nakapangayo kaya patawad, nag-confessar ka sa Ginoo nga amuni ang imong nga sala, then you can pray to one another. Because believers are called to intercede for one another and the Christian life is not meant to be lived in isolation. Take note of that. We are to bear one another's burdens paagi sa pagpangamuyo. Amo na nga ikaw abyan sa sininga aga, ginadala ko ikaw sa pagpangamuyo despite of the fact na some of you hindi kuman ma-mention sa ngalan. Pero ang pagpangamuyo in the three is hindi lang pangamuyo sa aton physical ng healing. Hindi lang pangamuyo na hanungod sa strength during some trials, wisdom, but ang spiritual nga restoration. Abyan ka ginigugma. Kaya namin, hindi nga yagin mention that you may be healed. Kaga ang iyang asugpon sila niya, the effectual fervent prayer. Means ang aktibo, epektibo, kag powerful nga kind of prayer is that when you are fervent sa imo nga pagpangamuyo, nga ang butsing ganun, earnest, heartfelt, and persistent kind of prayer. Amo na nga ang pag-describe diriya ni Apostle James that the prayer that comes from genuine faith, wholehearted dependence on God, not merely repeating words. Amun agali abiyang kaginigugma. Kag dili naton makita nga sila niya the prayer or the effectual fervent prayer of a righteous man, meaning someone who has been not only justified by faith, but those nga nagakabuhi nga matarong in obedience to God, hindi man siya sinless nga perfection, but of a believer whose life is submitted to the Lord, life nga isa kakabuhi nga sa diin, ginpakamatarong sa Ginoo, kay nangayo patawad sa tubangan sa Ginoo, and living faithfully, humbly, and at the same time, righteously. Anong iyang sabat diri? Availeth much. So ang ambutsing ganun sini is ang pangamuyo nga powerful nag-accomplish in isang madamo nga mga butang. And at the same time, because God works through the prayers of His people, prayer does not force God to act. But God has chosen to accomplish many of His purposes in response to the prayers of believers. Amo na gani nga makita naton diri abiyang kaginigugma ang isa ka condition sang isa ka tagipusoon sa tion nga magpangamuyo sa tubangan sa Ginoo, matarong before God kay ang Dios gali nagasabat. Magapray kita. Father, salamat gin nga amo ina ang mga butang nga nagadala sang kahimayaan kag nagasabat sa amon sa tion sang amon pangamuyo paagi sa sining mga palangamuyuan, anuman nga mga palangamuyuan nga gin, hatag namon Ginoo kagin dulong namon sa imo. Heavenly Father, paagi sa isa kaputli, sa isa katagipusoon amay nga langit nun, nga imo gin patawad. Salamat gin Lord, and salamat gin sang accomplishments ilabi na gin Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Isabela, Ginoo Santiago. Salamat man Lord sang Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, 97.5 DYFE FM Unang Tugon ng Pamayanan. sa Tacloban. Thank you, Father God, na ikaw gid nagpakamaayo, nagupod, Ginoo. Bisan pa sang imo nga pag-bless sa mga staff, volunteers, partners, and their families, Ginoo. Amo man sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Salamat gid, Ginoo. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Ginoo, sa Bacolod. Salamat gid. Padayon kami nga nag-pray sang fundraising project updates, Ginoo, sang 1143 DZMR. Ikaw gid ang magapakamaayo. Ilabin na gid sang imo padayon nga katutom sa pag-provide sang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon sa 678 radio units funded as of July 9. Salamat gid, Ginoo. And 1000 PM radio fund drive. Nagapadayon kami sa pag-pray sini nga damo ikaw sang tandugon kag gamiton para amay nga langit nun sa sini Ginoo nga project. Padayon man kami nga nagapray, Father, sang up 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kabay pa nga ang imo guidance ilabi na gid sa pagpili sang nagakaigo nga contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Ikaw gid ang magapakamay. 1116 DXAS, your community radio, Ginoo, sa Zamboanga. Ang FABC mobile apps, ang amuman, Ginoo, ang 702 DZAS, the new J, sa app 987 and 98.7 DZFE FM. Ikaw, Ginoo, magapakamaayo, magaupod, Ginoo, sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. And we continue to pray, Father. Ilabi na gid ang FABC Life Connect. Nagapray kami for the preparations and promotion of the upcoming Life Connect, Ginoo. Breaking the Cycle, isa ka mental health wellness forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piep Go. Kag subong man, Ginoo, ang Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. Kabay pang ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapray man kami, Ginoo, na ikaw gid ang magaupod bisan pa may nga langit nun sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan sa Manila. Amuman, Ginoo, sa 98.7 DZFE, the master starts, Ginoo, sa Manila. Nagapray kami sa kaalam, bisan pa man, Ginoo, ang impeachment proceedings amid the current political climate. Kagasuman, subong man, Ginoo, kaalam, discernment for the programming team as they prepare for the coming SONA coverage, Ginoo. And for grace to report fairly, accurately, and without bias. Amay nga langit nun. Nagapray man kami, Ginoo, subong man sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago sa Isabela. Kabay pa nga ikaw git ang magaupod. Kag bisan pa man, Ginoo, ang PM Radio Distribution in Bacnor, Burgos, Isabela sa palaabuton nga August 1, 2026. Ikaw gid ang magaupod, magapakamaayo, and nagapray kami, Ginoo, sang CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Padayon kami nga nagapray sang ADAPT School Pro Outreach kaga ang medical and dental mission, Ginoo, Bible distribution, sharing of God's word will bear lasting spiritual fruit and open doors for ongoing discipleship. Nagapray kami, Ginoo, sang imo guidance, anointing for Pamibikan Banwaan this coming July 10, Ginoo, that the broadcast will encourage prayer and bless our nation, schools, and families. Amay nga langit nun. Padayon man kami nga nagapray nga ikaw gid ang magaupod bisan pa sa 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. The same thing, Ginoo, sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Padayon ginamon, Lord, nga ginadangup sa imong mga tilan, sa imong mga kamot. Especially, Ginoo, ang FABC Sunday will strengthen partnerships with local churches and foster unity in sharing the gospel. Nagapray man ko, Ginoo, for a refreshing and meaningful staff recharge, Ginoo. This 15 and 17 sa July, bringing renewed strength, fellowship, and vision to the DXAS team. Amay nga langit nun. Padayon man ko nga nagapray, Ginoo, sini nga time ang Muslim listeners will have open hearts to receive the gospel and come to know Jesus Christ. Nag-pray kami, Lord, ikaw gid ang magapakabayo, ikaw magaupod. And the same thing, Lord, sa 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice sa Cagayan de Oro. Nagapadayon kami, Ginoo, sa imong guidance, favor as preparations continue for the DXJL anniversary. Unity, wisdom, and harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. Nag-pray man kami, Lord, continually sa 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Amuman, Ginoo, sa 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan sa Cotabato. Lord, padayon kami sa pangamuyo sa Richard's retreat and team building on this July 10 and 11. May everyone return home safely and refreshed bodies, renewed spirits, and strengthened unity. Nag-pray man kami, Ginoo, sa wisdom, guidance, and creativity as we produce digital content that effectively reaches our Muslim audience. Amay nga langit nun. Padayon man kami nga nag-pray, Lord, sa 106 or 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Lord, ang isa ka meaningful spirit-filled nga recharge of DXKI team on July 10 to 12, 2026 sa Tupi, Ginoo, South Cotabato. And may this be a time of spiritual renewal, refreshing fellowship, and strengthened unity. Nag-pray kami, Ginoo, sa imo protection, safety, and good health throughout the retreat. Amay nga langit nun. Nag-pray man kami, Ginoo, sa mga special ministries and support teams like Papuri Music Ministry. Ikaw, gidang magapakamaayo, magapud. And we pray, Father, for the upcoming ministry partnerships. Nag-pray kami for the continued strengthening of church partnerships and for new opportunities to share the gospel through music. Padayon man kami nga nag-pray, Ginoo, sa imong guidance, provision as we prepare for the upcoming Papuri concerts and events, and that He will continue to expand Papuri's reach through streaming platforms. Amay nga langit nun. Gina-pray man namo ng shortwave broadcast, ang SBX, ang strength, protection, safety over the station and its staff. Kagasubong man Ginoo ang continued provision as we faithfully utilize shortwave broadcasting alongside avoiding or evolving digital technologies. May nga langit nun. And padayon kami nga nag-pray sa among nation, ang especially ang eruption Ginoo sa Canlaon volcano, ang affected Ginoo ang mga nearby communities including parts of Cebu. Nag-pray kami sa imo protection, imo nga pag-ubod, and padayon ng Ginoong National nga Historical Commission of the Philippines in HHCP and rejected claims that Batanes belong to China and calling them baseless and historically inaccurate. Buligi man Ginoo ini nga mga duog. Kaya bisan pa man amay nga langit noon, ang the Philippines in 1783 and has remained under continuous Philippine sovereignty. The commission joined the DFA, the NDAFP, and NAC, Ginoo, affirming the Philippine sovereignty over Batanes and indisputable and non-negotiable. Nag-pray kami, Ginoo, ikaw ginang mag-bless. Muman, Ginoo, sa Middle East, sa USA, kag-subong man, Ginoo, ikaw ginang mag-paluntad sang kalinong, kag ikaw gid ang magaupod kag magapakamaayo, Ginoo, bisan pang sa Russia, sa Gaza, kag sa Israel, amay. Kani sabta kami sining amon pangamuyo, Lord, pinapangayo namon ini sa imong mga kamot, kag kabay pa nga ikaw magahatag. Amon namon pangabay in Jesus name. Amen. Madam, okay nga salamat ambiyan sa inyo nga pagupod. Ining inyo kubos nga lagad, Pastor Beach. May God bless us all.
4: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Pastor Neil Vilches ang Ginoo magpakaayo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga adlaw sa inyo mga kauturan, padayon kita sa aton mga pagtuon. Masaw natin diri ang Mateo 26, versikulo 17, ng siling. Now the first day of the feast of the unleavened bread, the disciple came to Jesus saying unto him, where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? And Jesus said, go into the city to such a man and say unto him, the master saith, my time is at hand, I will keep the Passover at the house with my disciples. Kag ang disciple nagpaatid sa iya, verse 21, kag siling diri, and as they eat, nagkaraan sila, nagkaon sila, and said, verily I say unto you that one of you shall betray me. No? Kag nagsiling, and they were exceeding sorrowful, nasubuan sila, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Nga ako bala, mga disipulo niya, si Juan bala, si Pedro bala, si Tomas bala, no, si Andrew bala, and he answered and said, he that dippeth his hands with me in the dish, the same shall betray me. The Son of Man goeth as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, thou hast said. Now, gawin paktan niya. Ngayon, wala git. Nagrason pa din si Judas. Kag ini makita naton, amo ini ang aton kusog sa aton palabuton, or strength for the future. Ang istorya ni Jesus, amo bala ini ang ginakanta naton sa tion kung ikaw naka-agi sa una Sunday school. Kag one of the songs nga ginakanta naton sa Sunday school sang gagmay pa kita iban mga Kristohanon nagdako mo nadalagko nga may Sunday school gid iban hindi nila maripatan ang gitudlo ni ma'am nila ang lesson na hanungod sa kay David kag Goliath, ang lesson na hanungod sa Arka ni Noe, ang lesson na hanungod kay Jose o kay Joseph, kada mo lang no. Ito isa sa mga kanta, ginakanta natin sa Sunday school, tell me the stories of Jesus. Tell me the stories of Jesus I love to hear. Things I would ask Him to tell me if He were there or here. Sins by the wayside, tales of the sea, stories of Jesus, tell them to me. Kaya ayhan, kung natong talupang doon, makasiling kita lang, kung madugangan natin, any things I would ask Him to tell me if He were here, the meaning, sining ginatawag naton, amuning ginambal diri, na isa sa inyo, mag-sikway sa akon, mag-betray sa akon, amo ini ang meaning, mga kauturan, sang incarnation, amuning ginatawag naton, the mystery of it, no? The crucifixion, that thou my God, shouldest die for me. Ang Ginoo nato nagpanginmatay para sa aton, amo ini ang misteryos ang tanan. Ga madalas ang Diyos na hanungod sa plano niya sa kaluwasan, even ginhatag niya ang iya kaugalingon nga anak, ang iya kaugalingon nga lawas, manginmatay lang para sa aton nga kita makaangkon sang tuluid nga kaluwasan. Now sa aton teksto sa siningation, no, sininga kagahon. May imagine naton nga kita nagalakat upod sa Ginoo. Kung atong talupang doon, wala pa matapos kag matubos ang Diyos ang dalanon sang tao. Nga ang dalanon niya, pakanto siya dito sa kangit-ngitan, pakanto siya dito sa kadudulman, apang ang Ginoo nag-provide a way by sending His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who died on our behalf. So, ma-imagine naton that we are walking with Jesus on His way to the cross. If you may, ayhan magadulog kita sa isa ka station, sa sininga station or in this station to get the feel of our journey. Now, ang teksto diri nga nakita naton very describes to us sang pila diri ka mga butang or tatlo ka butang nga nakita nakon. Kung basahon mo ang versikulo 17 tungtong sa 19 sa Mateo 26, makita nato diri nga ang setting is the upper room. Ang setting diri nga dito sila sa upper room. Kung basahon nimo ang verse 20 up to verse 25, siling diri o, verse 24, the Son of Man goeth as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. Kaya sa verse 25, gani ibasa nato kaina, si Judas diri nag-betrayed sa iya, silingya ginuo ako bala, silingya tiginambal mo pa, kung sa aton pa. Sa verse 20 up to verse 25, another thing na nakita nato diri is this, people who were with Jesus were disciples. Ang setting, ha, una dito sa upper room, kaya ang mga tao ng upon ni Jesus, ang iya mga disipulo lang, ginatawag nato rin na his intimate friends. Ang mga abyan niya, nga intimate, ang mga malapit sa iya. Now, kung ipapasahon ang 26 tubtob sa 30, pasahon ko lang din sa inyo, sila din rin sa verse 26, kag nag-Lord Supper na sila eh, no? Nagkaon na sila sang balaan ka panihapon, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and break it, and gave it to the disciples, and said, take it, this is my body, which is broken for you. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Kay amo ini ang akong dugo, verse 28, of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Maka madamdamin ini, and when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. Siguro ang kanta nila, tell me the story of Jesus. And gin-describe ini makasiling kita ayhan nga the least nga ma-describe naton sa sininga mga butang is this three things. The setting, una sa tanan, sa verse 17 up to 19, dito sa upper room. Verse 20 to 25, ang mga tao dito nga upod ni Jesus, ang iyang mga intimate friends, mga disciples. Kaya sa verse 26 up to verse 30, ano ang okasyon nga dito sila, the last supper. You see? So, ining tatlo ka divisions, nga nakita naton, amo ini ang dominant truth. Nga aton ba lang nga masomber diri, nga makapanguna-una kita sang ginatawag naton the reality sang iya kamatayon. Siling diri o, verse 18, ginambay sa mga disciple niya, nga my time is at hand. Si Juan nagtawag sini, nga my hour has come. Sa verse 20, kag verse 24, ginbasa naton diri, ang mansubo diri nga panguna-una, ining ginatawag naton the betrayal, ampot, pila sa ato na ginbetray naton ang aton, ginsikway naton, ginpanginwala naton ang aton Diyos. Or shall I say, ginpanginwala mo ang imo asawa, ginbayaan mo ang imo asawa, ginbayaan mo ang imo mga kabataan, ginpanginwala mo ang imo responsibilidad sa iya. Nga sa verse 21 and verse 24, sila niya, isa sa inyo magasikway sa akon, and shall deliver me to the hands of my enemies. Magsilingin ni kita nga to deliver, it means to be put to death. Amo gali ini ang butsing ganon sining verse 21 and verse 24, to put to death. Nga isa sa inyo, magasikway sa akon. Kag idaloon mo ako sa, nyo ako sa kamot sa akon mga kaaway. Kag magsilingin kita daloon or deliver, butsing ganon, ipapatay niyo ko. Kung sa aton, mga pululungon. And another injunction din, kinakita naton sa verse 26, siling niya, samtang dito na sila sa upper room, kag nag-upod sila sa iya mga disciples, siling niya, amo ini ang akon lawas. Siling niya, amo ini ang akon dugo. Kung aton basahon sa 1 Corinthians chapter 11, hilabi na dito sa verse 24, siling niya, amo ini ang akon lawas, nga tipik-tipik tugod sa inyo. Sa verse 25, amo ini ang akong dugo, kauna ninyo ini, inna ninyo ini, nga nagapakita kamo, nagapahayag kamo nga ang Ginoong Hesukristo na ninyo napatay kag nagpromisa nga magbalik liwan. So to this, mga Kristuhanon, nga realidad, manotisya nato dire ang mga disciples, nag-response. Ha? Anong response nila? Nga hindi kami maghahimo sina apas ni sa Ginoo. Nga natagna na. Now sa verse 22, nagasiling, and they were exceedingly sorrowful, nagpangasubo sila, and began everyone to them say unto him, Lord, ako ba na? They were exceeding sorrowful. Ayhan ang tanan nagpauna-una nga siya magabitray sa kay Kristo Jesus. Apang siling sang 1:14-1, hearts were troubled at the thought of Jesus' death and departure. Ang pabilin-bilin ni Kristo na subuan sila, apang maang masubo nga butang nga nagkatabo during this time sa tatlo ka butang ka mga na-describe the ring, ang setting dito sa upper room, kagagupon niya dito sa upper room, ang iya mga intimate and close friends, kag mga disipulo niya, kag ang okasyon, may last supper. Kag nagpamilin-bilin si Kristo Jesus, apang ang ilang nakita na notisya nato diri, wala nila nadumduman, nga kag nasubuan sila ayahan, nga ayahan, nagpamilin-bilin na si Kristo, kay manginmatay na siya, apang may ara gidagali iya nga isa kay disipulo niya nga magsalikway sa iya. But in the confusion of this event, si Jesus diri lift them a powerful ginbilinan sila sang powerful makagagahom nga pagpanumdom sa paglipay sa ila to comfort them sa isa ka simbolo sang ginatawag nato diri balaan nga panihapon. Balaan nga panihapon, Lord's Supper, o kon ang katapusan nga pagkaon nila sining special nga pagpatawag sa ila sang Ginoo. You know, in a way, mga Kristuhanon, Christ is saying, ang Ginoo nagsiling, yeah, I will soon die, ako mapatay na, dali na lang. Kag amo ini, here's how it will happen. Amo ini ang matabo. Isa sa inyo, magasikway sa akon, one of you will betray me, and I will be crucified. Diripir niyo ko sa akon, mga kaaway, kagipatyon ako. But there's something to remind you of the meaning of my death. This will strengthen you in the future. Amunin strength for the future. Kag amu ini ang magapabakod sa inyo in the near future. Through this, makita natin diri in an ordinary occasion with the new meaning. In other words, sa akon kamatayon, you will have living hope. You will have hope. You can look within. Examine yourselves. I-examinon mo. I-usisaon mo ang inyong mga kaugalingon. You can look back in remembrance. You can look forward for the consummation of the kingdom sa verse 29. Siling niya, imna ninyo ini, kaon ka mo sini, with you in my Father's kingdom. This too is what we need to weigh, to give us strength for the future, for the present, and hope for the future. Kabay pa, nga aton ini natalupangdan mga kauturan. Kag kun ano man ang aton panguna-una sini, ang balaan nga panihapon, every time nagahimo kita, kag tanan nga mga kaiglesyahanan, magahiwat sini, ang ibang ginahimo nila kada semana, ang ibang ginahimo nila sa kada bulan, apang sa masunusun nga pagkaon kapag inom nila sini, ginabantala nila ang pagkamatay, pagkari, liwan sang aton, Ginoong Hesukristo. Para lang gid sa aton, kag naghatag si ila sang paglaom nga buhi. Ini sa gihapon ang inyong alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tutup ang tanan, mga kabatid.

0: Aray sa kapawa, isa ka malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi magkapawa sang kabuhi.
1: Mga aga sa itong mga pinalangga at palamati kasi luwat, welcome naman sa itong programa Karis sa Kapawa Sinayaga. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga atong makita there is Romans chapter 10 verses 8 to 13. Sumadunduman naton, no? Ang title nato sini The Simplicity of the Gospel of Salvation. Sa sininga sa mga nagligad, no? Sa mga nagligad ng mga semana, no, na tulad na ito, no, nagid is the nearness of the gospel, no, silindra, the word is nigh thee, no, sa verse 8, the gospel is accessible, the gospel is revealed, the gospel demands response. Kedua, no, sa aras sa verses 9 and 10, nakita na ito, the requirements of the gospel, that is faith and confession, no. Believing in the heart, no, gan na siya nagatudlo sa aton, no, amo na siyang hindi makita, no, shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, no. So mga inward response na aton ina sa gospel, kaya ang confession with our mouth, sitting under him, is public declaration, no, pahayag sa kunano ang aras atong tagipusoon, atong pagtuo, gina-confess naton, no? Ginatuad naton pagi sa atong mga baba. No? Kag confess with your mouth. No? Katatlo diri, salvation is immediate, and kapat is nira, the inward and outward truth. No? Silindra, no? We're with the heart, man believeth unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. No? Ginagapahayag sa response naton sa gospel, no? Requirement dira, no? Muna demand sa gospel dira, no? Then, naglihat man natunan naton, no? The assurance of the gospel is that silindra, no? Shall not be ashamed, no? It means that salvation is secure, that those who are believed on him shall not be ashamed. Ikadua, salvation is based on God's promise. Namo kita sa mga verses na ginkuhaan or ginbasa sa dira na bahin. No? Then, ikatatlo, salvation removes fear. No? When we know that we are saved, no? So we have nothing to fear about God's judgment, no? Because we're saved, we're forgiven from all our sins. Ganun na realidad. Now, this time, no, sinyaga, mga utod mga biyan, dari kita sa kapat nga bahin, no, the universality of the gospel. No, sinyaga, for whosoever shall call, no, this is verse 12 and 13, nagambal dari, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. No? Kaya, unagin, no, statement, for whosoever shall call, nag-imply na that the gospel is for everyone. No? Nagambal din sa universality of the gospel na ginatawag. It is for all people. No? Kaya, kung tanaw na ito ng statement, is a verse, verse 12, for the same Lord for over all is rich unto all that call upon him. No? Ang Lord sang si Kristo Jesus, hindi malang Lord sang mga Hudiyo, no? Lord man sa mga Gentiles, no? Which is, sa sabi niya, the same Lord over all is rich unto all that call upon him. No? Sila yung nagpahayagin na, no? That ang Ginoo nga hari, no, sa bilog nga kalibutan, muman ang buga na gid ang yabugay, no, sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga nagtuo sa iya sa bilog nga kalibutan, no. So sa atong pagpadayon, una gid nga matay kita nato sa linya, no distinction, no, since universal ni siya, that means there is no distinction, no, for there is no difference between the Jew and the Greek. So butsiling on ang Jew kay Gentiles plurio lang, no? So that means no racial barrier, no social barrier, no spiritual class system. All stand equal before God and all need salvation, no? Gamon ang realidad, no? Since ang tanang tao sa bilog ng kalibutan nagkinahanglan sang kaluwasan, wala sang racial discrimination, wala sang social discrimination, spiritual discrimination yung ginatulog, no? Tanan-tanan, no? May ragitigunan, we are all equal footing before God, no? We are all equal, wala sang labaw sang sa aton, regardless ang aton race, no? Regardless ang aton social status, regardless ang aton spiritual position abi, no? Numan kita sa aton ng mga religious denominations, kita tanan subject sa penalty ng Dios, no? Kaya kita nangin subject mo kita sa grace ng Dios, no? Pagi sa gospel. So all stand equal before God and all need salvation, no? Since all need salvation, then the gospel is for all people. Na? So, no distinction. Una, no, ikadua, not only no distinction, ikadua nga makita na to, sige, one Lord over all. Na? The same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Na? So, that means, sige, God is abundant in mercy. Na? Ang Diyos na to, bugana gin sa kaluoy. Ang penalty nga deserving kita, gin withhold niya. Gagawala niya ginatag sa aton. Instead, He offered His sufficient grace for all. No? And yung bugay sa kaluwasan, gitanyag niya, He offered salvation to everyone who call upon Him. No? Kaya muna ka namin. Muna sa linya, the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. No? Ang tanan-tanan nga nagpanawag sa iya sa pagtuo, handa ang Ginoo naton sa pagluwas sa iya. No? So, munang kamatuuran ka. So, He gives freely to those who call upon Him. No? Kaluwasan, subong sina. No? Ang Diyos hilway sa paghatag o pagpahayag sa iya kaluoy kaya buganak ng bugay. No? Sa tagsa-tagsa katawagin sa bilong ng kalimutan. No? Pero ang kaluwasan, no? Ginahatag niya sa tao na nagtuo, nagsalig, nagyatawag, panawag sa iya sa pagtuo. No? Sa kaluwasan. So, muna yung kaduwa natin makita, no? One Lord over all, kaya gaya na siya nagpakita gin, no? Na wala sang tao sa bilog ng kalibutan ang ginanodring, no? Ginabaliwala. Ang Diyos natin, bugana gin ang ibugay kaya kaluoy sa tagsa-tagsa katao. No? Kaya tungod sina ang gospel para sa tanan, no? Kaya ito ka ang idea niya diri, no? The Lord over all is rich. Kaya naman sa lingkata, rich dira, nag-ambal gid sa bugana niya nga bugay, kaya bugana, sufficiente nga kaluoy man. Sa tagsa-tagsa sa tanan nga tao sa bilog ng kalimutan, no? Kaya kung magsiling kita nga ang bugay sang Diyos may hindi tanan ang makaambit sini, hindi po sila nun, hindi na rich, no? Hindi na enough. Dako na question, dako ina nga, shortcoming, no? Makmupila sa pila ka million or kabilyon ang tao sa bilog kalibutan, alin sa mausuna sa subong. Pila lang ka ba tao ang makaambit sa bugay sang Diyos? Imagine bala, no? Subong 8 billion, so pila lang ka bilog makabaton sa bugay sang Ginoo. So, magsiling kita sufficient, rich, no? Magsiling kita rich, yan eh, magsiling kong mag-ranon, gina yan. Bugana, gid, ang iya kaluoy, sufficient, gid, ang iya bugay, sa tagsa-tagsa katawa. No? Gawin na ang kaluwasan, the gospel is offered to all people, no? Gawin mo ng kamatuuran. Ikatatlo na rin natin makita, no? Siling idri, for the open invitation, no? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. No? Kaya gini siya kapakita, ginang word niya whosoever, nag-imply na sang open. No? Wala sang specific na race, wala sang specific na nga group of people na makabaton lang sang na kaluwasan sang Diyos. No? Hindi naka-include na sa tanan niya tao. So, so whosoever includes all, and that includes you. No? Ikaw kag ako, nangin bahin sining whosoever dri. Kaya tungkol sina, no, ang ining invitation sang Diyos sa kaluwasan, nagapahayag na sining dri, para git sa tanan, no? Open to all people. Sa bilog na kalibutan of all ages, no? Of all generations, no? Sininga pagdira shall be saved, no? Kaya nag-imply sininga the statement or the words nga sininga shall be saved guarantees the result, no? Bali na sang assurance, no? Garantiya nga ang tagsa-tagsang magpanawag sa Dios, ang tagsa-tagsang panawag sa Ginoo pagi sa kay Kristo Jesus ang kaluwasan mangin iya. No, so muna ang kamatuoran, no, ang kamatuoran nga ang Ginoo naton ang iya panawagan para sa tanan. Siyang Ginoo nga nagagahom sa bilog nga kalibutan sa tanan niya tao, sa bilog nga kalibutan sa tanan niya panag-on, tanan niya katawhan, no. Kaya ang iya bugay suficiente, ang iya kaluoy bugan ang gid sa tanan man niya tao sa bilog nga kalibutan. And that is makita naton ang universality of the gospel, no? Para gilin na sa tanan, it is the good news for all people, no? Dira sa Luke chapter 2, no? Ang niya ginambal, dira sa angel, no? Good tidings for all people, no? Ginanagapahayag na ang maimbalita para gilin sa tanan niya tao, no? Sa bilog na talibutan, sa tanan niya panag-un niya tanan-tanan, no? Ang tanan-tanan niya tao kay makasasala, magkita-tanan ang bugay sang Diyos, no? Bugana gin sa atong tanan, no? So this is one of the cleanest invitation of all scripture, no? The purest, no? The purest, I mean. Busilingon, no? Ini nga panawagan, hindi lamang ini sa pilalang katao, ang gospel, no? Ang invitation sa gospel, hindi lang kayo para sa pilalang katao or group of people, but to all people, no? So no matter your what is your past, your sin, your condition, no? Salvation is available to you. So sa muna kamaturan na tumakita sa inyo nga ng utubangat yan ang kamaturan nga anuman ang aton past, no? Anuman ang aton background, anuman ang aton race, no? Anuman kadako inang aton mga sala, ang kondisyon naton sa tubangan sa Dios, no? Naman inakalala ang Dios, ang kaluwasan sang Dios sa Japan available para sa imo kag sa ako, no? So in our conclusion, no, the gospel is near and that is in you, within someone's reach, no, within your reach, no. Simple, no, believe and confess, sure you shall not be ashamed, open to all whosoever may come, no, whosoever may come. So tanong natin sa nga mga utol mga abyan, no, ang pulong sang Diyos gid nagapahayag, no, kung nanugid ang gospel nga tawag may balita sa ato na Ginoo, no, near in a sense nga ginawali ni siya sa nakalilain, no, sa bisan di inalang subong. Of course salamat sa technology nga pagyo sini, no, ma-reach out nato, no, makalabot kita sa ibang nga lugar, no, pagi sa simple in a sense nga nagapamati sa gospel, no, they all need to do is believe and confess, no, tuhan si Jesus Christ ay latag puso ang iyong pangunauna kag ikumpisar, no, publicly declare who Jesus is sa iyang kabuhin, no, then sure ang gospel, no, ang promesa sini is always sure, no, that you shall not be ashamed. So kung saligan naton ang Ginoo ang si Christ Jesus sa atong kabuhi, so maluluwas kini sa atong kabuhi, then hindi gid kita mahuyan, no, ang Dios gid magaluwas sa aton, ang Ginoo gid, no, ang kaluwasan niya nga ginatanyag sa aton mangin aton gid, no? So open to all, no, inatanan, no, busilingon ang gospel para gid sa tanan nga tao sa bilog nga kalibutan, Hudiyo man, Hintil man, bata, tigulang, no, tambok, niwang, kaya kung ano pa dirang mambal na to. Ang gospel na mayong balita, na mayong balita para sa atong tanan, no? Kaya gamon ang mamatuuran din, no? Nari ka siningaga, nagpamati ikaw, abyan, buksi mo tagi pusoon niya panghunauna. Kaya paubos ka sa tuduangan sa Diyos, kilalay mo kong galingon, ikaw makasala kaya batuna sa Kristo sa imo kabuhi, subong maluluwas kayo sa imo kabuhi, kaya ang kaluwasan mangin imo. Sa liwat, masana ka basta mula kung sa Kristo aton iwag, yun ang karis sa katawa, kung ikubus ng lagat, plus magang kinsaon, nagasiling, madamag niya salamat sa pagpamati, kaya may nga agasin mo katanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Sa gihapon kaupo ninyo ang inyong managwali sa kanginan si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginapasalamatan taman ang aton mga utod kag mga abyan. Padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga makusipad naman ang imo mga pulong. Kaga nagkahibalo kami nga kun ano man ang kinanglanon sa amon mga utod, pagasugataon gid nimo. Una sa tanan, sa kaluwasan, sa pagsaway, sa pag-encourage, sa pagpalig-on, sa pagpasanag, hatag pagtuytoy, bisan pa man Ginoo paglipay sang amon mga kinabuhi. Taga-isang gahom ang imo alagad. Taga-isang bukas nga painuino ang amon mga utod sa pagpamatiks ni. Malipayon kami sa pagbaton, matinuuhon kami, bisan pa man Ginoo, inang konbinsido kami sa iyang mga pulong kag tinduga namon inyo Dios. Ang isa Ginoo ka mataas nga handom sa amon kinabuhi is to know you more, to love you and to follow you, and to be a blessing sa madamo nga mga tao. O Father, kindly provide sa mga kinanglanon sa amon mga utod, bisan pa man Ginoo sa pag-grant sang healing sa mga ginabatyag sa lawas. Amon isa gihapon ang amon pangamuyo sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Well, mga utod, ari kita sa 1 Chronicles chapter 17. Kaga, ari ding pila ka mga recap sang kinabuhi ni David. Nga sa diin daw, malipayon gid ako nga mag-relate sa inyo sa sining adlaw sa aton nga pagtuon. Kaya nga aman, kung may isa pa kabagay nga dapat naton i-develop mga utod, di lamang nga mag-alam kita sa pagtuon sa sining kalibutan, mag-umwad ang aton pagkinabuhi, financially, ukon, kangkon kita maing lawas sa munang handom sa madamo sa aton, makalagad kita sa Ginoo. Happy family, of course, kagbisan pa stable financially, ang munang mga bagay nga ginahandom nato. Apang kung may isa pa na tagaan naton sa dako nga pagtamod amoy ni, ang aton personal nga relasyon kay Ginoong Hesus nga nagatubo kita sa pagtuo. Amen? Kag nagapangita kita mga utod sa mga kahigayunan, ma-volunteer ta kag magamit ang aton mga talento, aton mga kinabuhi, aton mga resources sa pagpauswag sang iyahil ko ton. O kabay pabyan, amo nang imo nga balatsyagon sa sining adlaw. Hindi nga pamangkuton mo ang imo simbahan kung anong mahimo sang simbahan para sa imo. Kundi pamangkuton mo kung ano ang mahimo mo sa pagpaumwad sang inyo congregation dra in a certain locality nga sa diin na miyembro ikaw. Amen. Apang ikaw abyan, kuno ay kapagidya ka baton kay Kristo Jesus. Saliwat, ginaagda ko ikaw nga mag-experyensya sang kumpleto nga pagpatawad, sang kalinong, sang kalipay sa imo kasing-kasing, ngindi ya mahatag sa mga bagay-bagay sa sining kalibutan. Kagbisan pa man, sang certainty sang langit. Sa tapos nga kung mapatay din man kita, uko ng Ginoo magbalik sa pagkuha sa ato. Ginaagda ko ikaw. Kapyot, dangop kay Ginoong Hesus. Amen, abyan. Isikway lang bala imo sala. Kagabrihi ang imo kasing-kasing pagi sa pangamuyo, kagagdaha si Jesus nga nagasilingin ikaw, Lord, come into my heart. Ginabaton ko ikaw, ginatuuhan ko ikaw, nagapromise ako nga mag-aalagad sa imo. Amen. Kabay pa, abyan, nga mo nang imo response, kagang Diyos gid magapakamaayo sa imo. Now, 1 Chronicles chapter 17, magabasa ako diri sa verse 1, kag sa verse 2. Isa ka familiar version nga akon pagabasahon, nagasiling siya. When David was settled in his palace, he summoned Nathan the prophet. Look, David said, I am living in a beautiful cedar palace, but the ark of the Lord's covenant is out there under a tent. Nathan replied to David, do whatever you have in mind, for God is with you. Ano ni siya utod ang gina-imply sa sining mga dinalan? Ara na ang kauswagan, ang kadalagaan, ang kabantugan sa kay David nga hari.
Pagkatapos, nakapatindog siya sang tahom-tahom nga palasyo. Made of cedar tree. Kabalo naman kita, nga ang cedar sa tunga chimpo from Lebanon. Gina-consider ina nga talagsahon lang ang mga klase kahoy, kagsubong man mga mamahalon. Now, nagsiling si King David sa kay Nathan the Prophet. Nya Nathan, kampiyon ang akon palasyo. Nya apang, ang kabansang katipan nga ginbutangan sang sungkod ni Moises, kagsubong man sang tablets nga may nasulat ang Ten Commandments, sila nga nagapuyo lang sa mga layang-layang. Ano mga utod ang gina-imply sa sining a verse? Nagsiling dahin si Nathan sa kay King David, niya kung ano ang ginatuyo sang imo tagipusoon, himo ah, kag ang Ginoo magapakamay sa imo. Anong ginapaminsar niya? Well, kadamo sa aton dahin ang nagsabat. Of course, ang isa ka magnificent nga templo utod, nga ang sulod sini, gold-plated tanan. Amo nang sa iyang huna-huna. Now, anong prinsipyo nga gusto ko nga i-draw sa inyo sa sining adlaw? Kabalo ka mo. Samtang nagadugay kita kag nagatubo sa pag-alagad sa Ginoo, ang Diyos nagapanghikot sa aton kinabuhi, nga kun kaisa naga-experyensya kita sang pagkatumba. 2 times, si King David, gindisiplina gid siya mayad-ayad sang Ginoo. Ang iya adulterous nga relationship sa kay Bathsheba, ang iya murderous act against Uriah, kagsubong man ang ikaduha dito, amo ang pagpasensos niya sang Israel mga utod. Ano tanan ang motivation sang ikaduha sa to? Amo ang hindi malambot-lambot nga bugal sa iya kasing-kasing. So ginsabdong sa sang Ginoo, sa nahauna nga bes sang iya pagpakasala, napatay ang iya nga bata. Sa ikaduha niya nga pagpakasala tungod sang iya bugal, ang natabo mas kuminos mga 70,000 ang nagkalamatay tungod sang iya sala. Sa bagay nga naghambal siya gani sa kay God nga isa naman ka propeta, niya ako lang niya ang nakasala, apang ang mga inusinti ko nga mga sakop amo ang nagkalamatay. Utod apang sa pihak sining tanan, kaduha siya matumba. Nagbangon si King David, kagyari karon gintagaan sa sang Ginoo sang pahuway sa iya palibot. Istabli na ang iya ginharian, madinaugo na siya, kagawin in fact ang iya project nga palasyo na humana. Utod, gusto ko i-impress sa inyo mga kasing-kasing nga nagapamatigid sa aton amoy ni. Nga ang ginapaabot sang Diyos sa aton, adlaw-adlaw tanga pag-alagad, bag-o lang kita kakilala sa iya, ukon dugay naman. Nga inang wala nagakaugdaw, wala nagakapatay, wala nagakabugnaw, kag nagapangita sang improvement, pirmi nga kasing-kasing, kag pagtuo sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amo ni siya ang handong ni David. Nga nami sundo naton nga mga tumuloo, hindi bala. Damo nang kadalagaan niya. Apang nag-abot pag inang impresyon sa iya, may kulang.

pagkabutang ang aton tinion, ang aton kahapon, ang aton palabuton, nahatagta na ba na sa Ginoo? Well, makasiling ka sa akon, ho pastor, nang sunod ko nga pamangkot. Ano pagin ang ginahuna-huna mo nga kontribusyon sa hilikuton sang Ginoo? Gusto kapag itbala mag-venture sa pag-alagad nga sa diin, magamit kapag ito the max sang Ginoo? Gusto mo pagidbala ma-improve ang imo giving? Masiling ka sa akon, amen, pastor. Gusto mo pagidbala ma-improve ang imo Bible knowledge? Gusto mo pagidbala ma-improve ang imo prayer life? Utod, kadako kagkalapad sang espasyo sa aton relasyon sa Ginoo nga magtubo kag mag-uswag pagid kita, kagamunang ginapaabot sang Ginoo sa aton. Nauti, anong ginsiling di sang Ginoo paagi sa kay Nathan? Gindrimanya dayon si David kun diin siya maghalin kag kun ano ang ginhimo sang Ginoo sa iya. Matiin nyo, mga utod. Now go and say to my servant David. Amo ni sang Ginoo kay Nathan. This is what the Lord of the Heaven's armies has declared. First Chronicles chapter 17, kag nagabasa ako sa verse 7. I took you from tending sheep in the pasture and selected you to be the leader of my people Israel. I have been with you whether you have gone, and I have destroyed all your enemies before your eyes. Now I will make your name as famous as anyone who has ever lived on the earth. Amen. Ti amo ni uton. Kabalo ka mo, makahimo lamang kita sang total nga dedication sang aton kinabuhi adlaw-adlaw sa Ginoo, kun kainsindi kita pirme kag nabutang sa aton pangunahuna, kun diin kita maghalin. Husto abyan. Sino ang makasiling sa aton nga dako-dako na gidang aton na contribute sa pag-alagad sa Ginoo? Kung magsiling ang Diyos sa imo, kadumdum ka kung anong ginhimo ko para mabayran imo sala. Makalculate mo kung pilabili sang Calvary nga ginasiling? Masarangan mo sa imo ko galingon nga buksan ang langit? Tanan-tanan kita nga mga tinubos magasiling, wala kita sa mahimo. Amen? Tiamo ni utod ang remind sang Ginoo pagi sa kay Nathan the prophet sa kay King David. Niya grabe ang handum mo para sa Ginoo. Matapos nga plastado ng imo pagkinabuhi, hayahay na may palasyo ka ng matahom, naghandum ka sa paghimo sang templo nga purtigid katahom para sa Ginoo. Sa niya King David, gusto ko lang ikaw i-remind sang imo ginhalinan. Utod, kabalo ka mo kung ano ang matabo sini sa aton. Sa nagapanumdom kita permi sang tama kadako nga kaluwasan kag pag-antos ni Ginoong Jesus nga indi kita takos, dira kag nagapugong ini sa aton nga kamatuoran nga magpatikal kita. Amen. Ginahambal ta sa aton ko galingon sa masami, kulang pa ni Ginoo sang imo na himo nga pag-antos kag walay bayad nga kaluwasan para sa akon. Amen. Ti anong ginhatag sang Ginoo sa iya dire? Niya ginpudyot ko ikaw sa pagsunod-sunod sa makarnero, inmanugpahalab ikaw yasang akon mga katawhan. Number 2, gintipigan ko ikaw, hindi lamang sa mga hayop dito sang una sa latagon, kundi sa mga kaaway mo sa imo ginharian. Kag ikatatlo, sa nagasunod-sunod ka sa imo makarnero, way ginmakilala ngalan mo David. Niya apang subong, gintagaan ko ikaw sa ngalan, I will make your name as famous as anyone who has ever lived on earth. Amo nang akon premyo sa imo. Abyan, handuma bala magalagad sa Ginoo. Siya na ang bahala da sa imo. Siya nang maalam sa imo. Sa pag-provide sa imo needs, sa pag-bless sa imo. Amen. Well, sumpo na nato rin sa masunod. Once again, paalam na kita momentarily, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo on Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo. Nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Saya sa Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, nag-open ninyo sa pagandong para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas! Amen, and it's a Wednesday morning. Good morning, good morning, good morning, again sa aton nga tanan, especially sa aton nga mga kabiyanan natin nga kag mga kauturan, nga nagasunod, nga nagasubaybay sa aton nga programa, no? Mga tumalanaw, kag mga tigbalamati natin, nga adlo-adlaw gin natin kaupod sa inyong mga helikoton sa aga, kung ano man ang inyong mga helikoton sa aga. damo lang, no? Damo lang. Ang iban, ang una nilang helikoton sa aga, ang pag... ang pagpasaway. Ang iba naman, tungod ka may pasaway, ang unang helikoton, ang pag-ugtas. Duwala na ako ng mong tao mo, may ulugtasan, kag may ugtasiro, ugtasira. Pili lang ito na, ako gro. Dira ko gro sa ulugtasan. Ang kapit pa mga bana. Mga bana, mayong good morning sa inyo tanan. Ang butang ang mga asawa, pero may kugta sa mga bana man. Doka normal occurrence, no? Normal occurrence. Siling sa migo ko. No? Siling sa migo ko. No? Nga mo ginamigaw. Kung ang buti ay, ako na sa wala ko mang ginapaugtas ko naga. Natimplahan ko yung kapi. Naiya. Natimplahan ko yung kapi. Ang kapi nga... Ha? Mabulubog na, oh. Ice coffee ka na buntag, blaw. Ice coffee ka na buntag, oh. Timplahan nyo man asawa nyo kape, ah. Para hindi lang magugta sa inyo. Ang kape ko, no, pang paigmat na, eh. Oh, igmat ka, blaw. Oh, no, no. Oh. Pagtapos ko, no, amo na pagpagugtas mo ko, no, tapos timpla kape sila ni partner Bunard, ni kagawan Bunard. Amo na pagpagugtas, tapos timpla kape. No, maayo man, maayo mga panumdum. Timplaan na yung kape, pagtapos timpla kape, amo pagpagugtas. No? Medyo may ano ka na, eh. Medyo may puntos ka na, kaya nakatimpla ka na kape, eh. No? Pero kung wala ka pakatimpla kape, nagpagugtas ka na, hindi natapos, ginagkalibutan. No? Pero sige na nga. Good morning, giyapon sa tanan. Kaya sa ato ng mga kauturan, mga kabiyanan nga. Ara, dira, no? Kung ano man ninyo mga helikoton sa Silingaga, nagpamahaw, nagadrive, nagpanilhig, nagpanghugas, nagpanidlo, nagpanglaba. Puko Tiprano, si pangpanglaba pa. No? Siling nga, Tiprano, ito ni Sugdan para Tiprano ito matapos, ha? No, mayo man, ha? Nagpanggarden, kung ano pa daw, nagpang salod-salod. No? Kaya ang mga nasalod kagabi sa ulan, gina-transfer sa ano. Uy na, may isang ano kagabi, no? Nag-ulan. So, ba't ako nag-ulan sa inyo? May schedule na, eh. May schedule. May nagligad nga gabi sa downtown area. Sa may, sa mga nagliligad pag sa Handumanan, kag sa Mansilingan. Kagabi, ang buta pa siya. Kagabi, sa punta tay-tay, pwede po nag-ulan. Nag-ulan ako, abay ko, exempted naman ka mo. Dapat pinag-exempted na punta tay-tay sa ulan, eh. Pero may ara na da, schedule lang punta tay-tay sa ulan. Daw tubig lang ng 20, ha? So, by the way, mga biyanan, ha? Update ko lang sa itong topic kagapon. Sili ko kagapon, no, number 2. May isa pagigili ka latest, mga kabiyanan, nga survey. O, latest nga data nagwa. No, sili lang nga June. Number 1 ang Pilipinas na gali sa pinakamahal nga kurente sa bilog ng Southeast Asia. Imagine na, ha? Number 1 kita. Mas mahal pa kita sa Singapore kag sa Japan. Ay, masaylo na lang ta sa Pacific Ocean. Update ko lang kay Siling ko kagapon, eh. Number 2 ta, eh. Ang ako to gali nga data. First quarter to, mga kabiyanan. First quarter, January, February, March. Ang June gali mga biyanan nga data nagwa, no, sa first half gid sa kabilogan nga tuig, mga biyanan. Oh, sa second quarter, be, January, February, March, April, May, June. Oh, second quarter na ya. Subong third quarter na ta. Pag third quarter gani, gisulod na ng mga star player, eh. Napampang na, nakapahuway na. Oh, nakapahuway. Kapit mo kon mga
mga 6 minutes na lang bilhin o 7 minutes na pasulod na ng mga star player. Kita yung araw pati sa early part sang first quarter mga Benan. Sa first part sang third quarter. So, medyo relax pa. Relax pang dragon sa bola. No? Pero, suno sang John mga Benan sa second quarter sang tuig. Okay? Number one ang Pilipinas sa pinakamahal nga blayran. No? Sa ang kuryente sa bilog na Southeast Asia. Anong ginasuplayan sa Pilipinas man? Mahal. No, daw, may pariho ta sa mga ano sa Japan kasi sa Singapore. Yeah. Ay, ambot na lang gin, no? Ambot na lang gin manumdum ta, no? Daw kasadya lang panumdumon. Pero sige lang, ha? Sige lang, ha? Itagaan ko lang kamo kung matawahin yung aga subong. Gintagaan ko lang kamo sing palaligban. Pati ah, bahay na sila da. Kung mahal sila, mahali. Ang ginoon na ito, nag-untat sang iyang provision. Amo na yung pinakanami sa tanan. Di ba? Amo na yung pinakanami sa tanan. Kaya ang bugay sa ginoo, ang pagpakamayos ng ginoo, wala nag-untat sa ito. Bahala na sila da kung nagamahal sila da. No? Kung wala sila nakulbaan sa ginatawag na ito nga, retribution. O, pero kagapo nagbakal ko sang dahon katumbal. Oh, grabe, 50? Oh, 50 dahon katumbal? Tapos yung pila lang ito ka, ano? Oh, grabe yung dahon katumbal ba? Di, ano ni nga klase ni nga si dahon katumbal, dollars na. Okay. Ang gintanom ko nga katumbal kag tanglad, napatay. Hindi sa kasaho sang tuduulan, nabahaan sa mong. Ikaw ba naman, bahaan ka, ting malumos, gidi. May tanay kung bugas ng itanong. Bugas na lagaroon itanong ko ay kay ginabaha, skilid eh. Tutangan ko to humay. Pero una eh, dahon katumbal, tanglad. Ang tanglad, stipot. Stipot ang tanglad. Tag-dos, tag-tres. Ate, kung ano, mananom na lang ka matanglad. Mananom na lang ito tanglad, ah. Ha? Damo, unta, tanong tanglad. Ibaligya ta da yun. O, tag-dua-lima. Ang isa na bala kabugkos bala. O, sa isa kapuno ang tanglad. Pila na nakabugkos daan. So, magtanong ka damo-damo tanglad. O, yung mga lima kapuno. Pag-harvest mo na. O, kundi, ito kung magbutang ta, tag-dua-lima. Sa isa kung kapuno, makakuha ka 30 kabugkos. Oh, so may pila na, oh, isipan na lang na. Or, binting, kasi may tika bugkos lang, oh, 25, may 50 ka na. Oh, kasi may 5 ka kapuno, may 250 ka na. Kung may 10 ka kapuno, o 500. Okay na, not bad na, not bad. Ang GG nga daw, butkon sa newborn, tag-binti. Ang bilog. Siling ni Nanay Ipin. Oh, tag-20 ang bilog sa galunggong nga gamay daw botkon sang newborn. Bara, grabe. Grabe nga GG ba? Grabe nga galunggong ba? Amo na subong, grabe ang inflation sa Pilipinas. Inflation ang ginatawag mga Biyanan. Grabe na kamahal, balay ron. Ang black loan. Muna ginatawag inflation. Nga ang bilis sa aton nga kwarta, nagnubo na. Hindi ka na kabakal piso nga pandisal eh. Hindi ka na kabakal piso nga ice water. Hindi ka na kabakal piso nga ice. Di ba lang, tagpiso. Abi ko nga ni sa una, forever na piso ang ice eh. Galing kay di. Subong, hindi ka na kabakal tagdos ka ng ice. Tagtres na eh. Tagtres, taglima ang ice. Huwag taglima pag ito sa ilan ni partner mo na. Exempted bisa ulan ba ito kay Fermi lima. Amo ni mga kisa mga kapalibog sa aton ulo. Amo ni kisa mga naghahatag bala sa aton sa problema. Pero always remember ang aton nga Dios, ha? Ara gidyagyapon sa aton. Nag-supply, nag-himuno sa pinanglanan mo na gani nga kinahanglan naton si Jesus sa aton kinabuhi o sa aton tagsa-tagsa mga kinabuhi. We need Jesus. And here's our song, We Need Jesus by Petra.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas alas 7:15 mamaya na 15 minutes into 7 a.m. Kag kun wala ka gadali, ti relax lang eh. Kung wala gadali ikaw, ti mo na iyang ginambal nga, dalian na da, nasigyan na da. Oh, amot ang, alam, Pilipino, haray reya, Pilipino, suriha natin. Ang Pilipino, mabiyanan, kung hindi mag-uras, oh, hindi mag-abot bala ang oras bala, hindi tayo magdali-dali, nga amot na haw. Ha? Kung hindi ba lang siling maipit na ito sa oras, hindi tayo magdali. For example, no, aton nga, butang na itong Sunday school. Aton nga Sunday school, kung Domingo, alas 8:30, iba na alas 9. Ano oras na malakat? Ano oras malakat? Kamu may sabat? Kakadlaw kamu ay, kaya yung siling kamu, alas 8:30 ang Sunday school. Ano oras malakat? Alas 8:30 man. Alas 9 ang sa discol, alas 9 man malakat. Kundi paglambot mo to sa imong mga pagkantuan. So, napira na lang kung obra, kag eskwila, amon ng duha kabagay nga hindi natin mapaiway sa atong schedule. Pero aside from that, ang iba niya, bahala, nakamuda. Basta obra gani. No? Bata nga pa mo ng Pilipino, ha? Basta obra at tiprano, pagkid kayo. For example, kami, no? Ang time in ni alas 7, ang time in ko alas 7 man. So dapat alas 5 bugtaw na kay para manghikotar na or wala para makalakat. Pero gani kung mag-Sunday gani, nga relax kita kaayo. Or another day, Saturday. Wala, relax kita kaayo. Wala kita gadali. Pero sa iba nga adlaw, ang rason ako, no, kasi siling, sa bilong simana, gadali na ko. Sa amuning adlaw, madali pagi ko. Amun ako na. Sige lang, okay lang. But anyway, at isa pa na yun, namumati kita na isang dalagan sa itong panahon para sa piyakalin niya si Sir Dave Quahaw sa ito nga weather update. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, thank you, good pastor. May nga agaman si mo. Mayong agaman subong man sa inyo dira nga taga subaybay sa Facebook, no. So yaring aton lakat sang panahon Hulyo 22 to Igdos 2026. So sa twist monsoon, no, para nga apekto sa Mindanao kag Palawan. So trap naman niya sang low pressure area o kon LPA ang nag-apekto naman sa eastern nga bayan sang Southern Luzon, lakit man ang Visayas. Update gali pastor, no, ang aton nga bagyo or ang aton nga trap sang low pressure subong ara pa ya sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility sa gihapon, and then base sa sini nga aga masulod ni sa Parnaton, kag kung magsulod ni sa Parnaton pagay nga adlaw ni sa ka local name, you know, o kung magdevelop siya into tropical depression pagay nga adlaw ni sa sakay Quiapo, no, letter K, hindi iya letter Q, nakibot mga kugani, kaya dapat ka karding na mo, pero ginaisla nila sa kaya letter K, Quiapo, Quiapo, daw mo na iya, daw lain nga spelling niya sang Quiapo, ya, bilang daw palingin, bla, o instead nga karding, gini mo nila Quiapo.
1: Quiapo,
2: i-enjoy siya naman niya, ito nga Southwest Monsoon, by tomorrow, siguro mabatsaganta na niya ang bagyo nga si Quiapo, Pastora, nga ito ni Sanisa Negros, subong, medyo mainit-init pa. Some parts sa Negros, may mga pagtupa sa ulan, mostly in the afternoon or evening. Subong man diri sa aton sa Negros or sa Bacolod City. Amo mo na mabatsagan aton, Pastor. Sa liwat, ni Dave Quahaw, sa Provincial Disaster Management Program. Good morning.
1: Maraming salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga updates sa siningaga. So, kung mahimo ni sa bagyo, masulod si Quiapo ni siya. Hindi Q, kundi K.
2: Yes, Pastor. Thank you, kid. Good morning sa lahat.
1: Thank you, kid, sir. Thank you, kid. So, amin yung mga biyana, no? Ang lagan sa itong panahon. Kiyapo. Eh, si Karding, tatanay mo. Galing kay... Hindi available kay... May shooting. Ha? Kiyapo. Kuya po. O, abot. Ano na? Basta kaya mo na. Ha? But anyway, mayong aga gihapon ha sa tanan nga nagasunod gid sa atong programa. Good morning kay Sir John Watas, palakpakan naton. Sa gunso na ni si Sir John nga atong first honor kada adlaw. Good morning, sir. Sir Bibo Tumbion, mayong aga kay Ma'am Alice Melendez. Good morning kay Sir Raimundo Treveles Biocos, mayong aga. Oh, good morning gid. Kay Sir Jules, mayong aga. Uy, sir, kumusta? Oh, mayong lang ang pag-drive. Medyo damo pa sa hero. Subong kay Tugna ang dalan. Kapit pa kung mag-ulan, damo na pa sa hero mo. Pero, ang ato'y gasolina. Nagsaka naman mga gano'n. Ang diesel, nagbalik na naman sa 80 kapin. Grabe, no? Nagligad daw, nagkaginawa-ginawa na kayo nagdubo na ito. Nag-65 na ito eh. Oh? Nag-65 na ito. Subok 83. Liwat? Grabe, no? 20 ang swing ba? Ha? Pila lang kadlaw. Nag-65 naman ito eh. Diba? Nag-65. Nalipay na ito. Ganing makilala ko sila. Yehey! Maka-joyride at taliwan. Oh, pagkakagapon. Gulpi lang ng 83 silang, yehey, pay mo yung italiwat. Ang gasolina, ang 73, oh, mga dira, ang 73, 74, 75, bro. Wala kang labot o cinta, pero dira, sa sobra 70, mga kamiyanan. Oh, na, nagligad, malipay ka na kung magnubo 70, eh, 69 ito nagligad. Salamat pa kayo nag-69 naman. Pero ang mula giligyag hapon. Imagine na ba na nagligad? 49 lang na. Huh? Antis ang gira, 49 lang. Ang gasolina. Pila itong diesel so naman, before sa gira man. Mga 40, mga 50, 52, 51. Mga dara, 50-50, no? No? Basta kay dumduman ko ya before sa gira, ya, 49 lang to yung extra. Oh. Pero amo na iya, amo lang ginatawag na ito nga, Memories of the Past. Ha? Kag, kung ginapangita mo ng presyo, kantahan mo, saan ka man, naroroon sinta. Di na ito ay handong mga presyo ito man. Ha? O, nagliligan pa ito ng mga presyo. Ay, mugin ang kabuhi na ito. Pero ang juice na ito, bisig mo siya ka ang presyo, ang provision si Ginoo. Di ba wala pa may minapatay sa aton tungkol kay Umra? Okay? Grabe ang provision si Ginoo. Ito ganit kay Mrs. Before nagsaka ang gatong, before nagsaka ang gasolina, before nagsaka ang presyo, ang presyo, oh. Pero honda, before nagsaka ang presyo, though, matakapos patagihapon, nagsaka ang gastong, nagsaka ang gasolina, though, amula manggihapon na itong, ano, sitwasyon, wala mo ito napatay. Habi ko ganun, mapatay tayo. Kay... wala mo ito gyapon napatay. Wala mo the same, di ba? Tupot sila nga nag-extend ang bugay sa Diyos. So, wala gina ang pasalamatan natin, permi. No? Kay ang Diyos kabalogin maghimuno sa ato. Tanan. No? Sir Jules, may aga, sa bilog nga Divina Gracia, Valio, Zamora, Azarcon families. Good morning sa inyo, tanan. Sa makabihan natin sa City Prince, kay sa Bible Center Church, good morning kay Sir Alberto Norbing Loreno, maayong aga, Tilisay City, Zone 15. No? Kay Sir Ray Ramos and Family, no? Maayong aga doon sa inyo, tanan. Especially kay Madam May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, kay sa tanan nga BMOCF Church Family Members, Win Youth on the Rock Family, and CHMSU.

Morning sa inyo tanan. Oh, lambot ada, lambot gito da. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Doc Doktora Gracia. Oh, nag-ilis na siya pangalan. Naglain na. Doc Gracia. Okay. Kay Daniel, kay Diana, kay Daryl, kay Pastor Enid Abidan family, oh. Kay Mami Kleng, Daddy Sammy Kaskalya, kay Tito Jimmy, kay Jason, kay Jana, kay Joanne Pescadera. Good morning sa inyo tanan. Kay Nanay Josephine Kinyosa, kay Nanay Ipin, mga yung aga na, kamusta ka mudra? No? Kamusta ka mudra? No? Kag sa mga kabiyana natin dra sa Maranatha. No? Good morning. Kag sa akong amigo, nga si Pastor Lowell Albulario. Ayong aga dra, Meg, kamusta? Dulo, lawing tawag kita na iba. No? Dugel tawag kita na. No? Kay Sir Romeo Cagas, mayong aga. Kay Sir Bibot Silinga, always listening to your program from Kapihan, Mansilingan, waiting for another issue. Oy, mga nagakapidra ha, sa Mansilingan. Oh, mayong aga dra sa inyo tanan. No? Damo issue mga kabiyanan, kung issue lang, kay Sir Bibot, kung issue lang, kadamo ginsang issue. Kaya po mga kabiyanan, ara si Matibag, si Director Matibag, sa impeachment chilling ni Atty. Binloan wala man kagin sa bina ngari ka diaw sabtanay sila mga biyanan oh. And in a lot of other things di may bago naman ng content ang mga content creators eh no? Bago naman ng mga contents bago naman ng mga memes sinang inubra oh, kagdamo naman ng mga ha? Damo naman ng mga mga kaladlawan nga napang-ubra nila. Hindi, ginahimo na lang, no? Ginahimo na lang ni nga source sang content sa mga content creators ang aton nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No? Kamo na ni ang sitwasyon sa Pilipinas subong. Mag-content ha, mahimo ta mag-vlogger-vlogger. Tadi ta magkuha content, ano content na to? Ah, impeachment ha. Ano yung content doon sa impeachment? Ang mga laway, ang mga sip-on, ang mga eyeglass, mga kung ano da. Muna na subok ang Pilipinas, mga kabiyanan. Ginahimo na lang gid kaladlawan ang mga pangitabo sa aton nga kongreso, mga kabiyanan. Budlay, no? Ka, sa isa kabahin, do ka makakadlaw ka, do entertaining. Pero sa piya kabahin, do ka alarming bla. Amo na ning Pilipinas subong kaladlawan na niyang mga nagkatabo sa Congress. Oh, do ka alarming bla. Oh, sino nagapungko ano nang nagkatabo da? Oh, di bla. So it's a thing to ponder man. Oh, sa aton tanan, especially sa mga gapungko bla sa gobyerno. Kay amo na it boils down to this thing. Oh, naimo na lang gid kaladlawan tanan. Oh, so, I don't know. I don't know kung paano nila solusyonan, kung paano anong himuon nila. Pero siguro sila nila, at least wala naka-entertain kami sa mga Pilipino. At least nakapakadlaw kami. Daw, ano ba? Daw, documentary show na lang ang guwa, no? At sige, amugin ang kaklatabo eh. So, sa 2028, mga kabiyanan, ha? Ibutaran nyo gid si Wisely. No? Vote Wisely. Sili ka, wala man di Wisely sa pangalan, Pastor. Ah, basta, vote Wisely. Ah. Ha? Vote Wisely. Sir Ricky Olimpo, mayong aga dira sa imo, sir, sa Pasig City. Kay Ma'am Alita Matulak, mayong aga. Kay Ma'am Edim Nigalon, oh, mayong aga gid. Kay Ma'am Alma Pedalino, good morning. Sili niya, God bless you always. Nagpamati kami dira sa Barangay Bubog sa PM BC Bible College Baptist Church. Gamaritor kami siyang akon bana nga si Anacleto Pedalino Jr. Oh, may aga dira sa inyo. Oh, kung masakay ko blas series, kisa una ka-permi ko sa sila eh. Malabay ko na sa PMBC Bible College. Ang tawag dira, Bible. Oh, Bible. Mamanaw, Bible. Oh, kung masakay ko pala series sa sila eh, or pa Victoria sa mo. Amo nang inambal sa mga doktor na, oh, Bible. Sino na manaw, Bible. Oh. Ato niya mga kabiyanan sa PMBC Bible College. Oh, kag sa PMBC Bible College Baptist Church, good morning dira sa inyo. Ma'am Jeneline Reichert, oh, mayong gabi dira sa imo. Oh, siling niya paano nila buwiin ang ginagasto dira sa impeachment katag

0: 70 million na nadlaw. Amo nang kun amo nang ginapaminsyar ko no. Kun tuod ining 70 million. Siling man sa iban hindi ko natuod eh, pero si, damo na gambal tuod eh. Ha? Kung tuod ini mga bena ng 70 million, dako gid siyang perdi sa Pilipinas eh. Ha? Dako gid siyang perdi sa Pilipinas. Imagine na bala. I-calculate nyo na lang ah. Calculate. This impeachment trial will go for 92 days. No? 92. Okay, go on the calculator. Calculator. go on the calculator. 92 days times 70 million. 2, 3. 1, 2, 3. Equals to 64400. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 billion point 44 million. Grabe, no? 440 million. Wow. 6 billion 440 million pesos. Amo na yung dalaganon niya siyang bilong impeachment. Kun, insakto niya ang 70 million kada. Ang pamagot paano ba yun sa Pilipinas? Oh, di siyempre sa taxpayers money na ginapunan. So, hindi na, may budget lang balayhan ng Pilipinas. Oh, this is the budget for impeachment, ha? Kada tuig, hindi na inakuha man. I don't know. Or, base sa mga nagkalain-lain ng mga pundo. Oh, ang ginakulbaan ko lang mga bayanan, kaya base mapiktuhan balang iban ng mga provision, iban ng mga kwarta for another purposes. Tungod siyang kaklatabo sini. Okay. Oh, kung tuod ining 70 million kadadlaw, no? Pero siling siyang ginpamangkot ko si ChatGPT, no? Siling man kuno ni ChatGPT mga 200k a day lang man kuno, 200k plus a day. Abot ah. No? Pero kay kinahanglan mo sa nagambal, eh, damo ko nakita online nga 70 million kuno. No? Hindi ko man ma fact check eh, kay wala ka gid may kit man lang tawon. Basta, oh. Pero kabudlay mga binan, kalako sang ginagasto sa Pilipinas. Oh. As in, dako-dako. Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, good morning. Siling ni Ma'am Jeanine, naman na pastor, bisan sa masitira lang magtanong kita utan, mga basic bala nga ginautan natin, para kung daw praot, gid may dakpon kita nga libre na. Oh, tsakto na. Sa balay, may okra, may alugbati, may bulunggay, kag may sibuyas dahon. Ang iban ko yung ginitanom na patay. Pero amo na itong nagtulubo. O, te, kung kisa, parang siya nagligan na daw, nagluto ko, pinakbit. Ang ginbakal ko, ano na lang, ang kalabasa na lang. O, kaya may talong man. O, kalabasa na lang ginbakal ko. O, listen, kung malang-alang ka bala, mamuksi ka lang to okra, ibutang mo sa kanon, listen, pretohon mo, butangan mo itlog, mula nang ginay mo ni misis eh. Mula nang ginay mo ni misis, ito tortahon bala daw, style bala sa ano, talong, ang okra. Ginatorta mo nang style ni misis eh, malang-alang, di, sampat mangyapon ah. Listen, isaw-saw mo sa sweet and spicy nga saw-sawan. Ano na gutom naman kami ni partner Bonard, di na to si Kagawa Joe man. Di wala pa ka time in. Kasi may dala to ka, ano. Kay Ma'am Merly Lumawag, maayong aga. Kay Tita Mary Alarcon, maayong aga. The joyful always, siling niya sa akon. Kay Tito Bibs, good morning. Siling niya nga tapos namon pang laba, kagluto, mamahaw. Kita pakbit kag pritong bangus. Uy, pinakbit. Namigin ang pinakbit, no? Ang pinakbit namon sa balay, mo na butangan ko sing ano na gani nga sauce, gani. Ang mamasita nga, anong oyster sauce? Ang, hindi magin, ano na, kay, magbakal ko sa tiyangge, mo na gani, bakal mamasita. Bisa ka din mamasita, okay lang, ha? No? Oyster sauce, butangan ko oyster sauce, butangan ko jutay nga Filipino style soy sauce. Sama grabe ba? Filipino style. Oh, na muna ginabutan ko para pagguwa siya sa bawah, brown. Ano bla? Oh, siya 14. Sa bawa palang sundan. Oh. Pinakbit kag pritong bungos. Hindi niya budlay atong di sitwasyon. Kay mahal pa kita sa mga Balaklon sa Manila. Ang Bacolod. Nga Balaklon. Dollar. Oh, muna siya. Muna ang kaklatabo subong. Ma'am Ruth Kiman, mayong aga. Listening from Valladolid, Negros Occidental. Kay Ma'am Roslyn Pantonial and family, good morning dito sa inyo. Kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, mayang aga. Kay Ma'am Annie, kanang suping kagdaday sa Kawayan, mayang aga sa inyo tanan. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Chad Pahilanga, Brother Jonathan Apawan sa Talisay City, good morning. Greetings from Sir Alberto Norbing Loreno. Ma'am Ninet Pisaga, mayang aga. Oh, God is good all the time, yes. Greetings to all the members of Unity Christian Church Araw. Uy, may nga gadro sa inyo tanan. From Ma'am Ninet Pisaga. Kay Ma'am Grace GV, mayong aga. Kay Ma'am Elvelyn Magdaraog Mahilom. Good morning dito sa inyo tanan. Good morning dito sa inyo. Kay Nanay Virginia Arabelo. Sinya amuna gali kalayo sang diprensya after 50 years. 1970s ang galon sang kerosene is 12 pesos lang. Ginatugong lang na gani namun sa palupok nga kawayan noong December. Subong ang 1.5 galon tag 210 na. Grabe nga diprensya, no? Grabe nga diprensya. Oh, dumduman ko sa una sang bata pa kami. Gaklaubos ng amon niya nga milok kag amon niya nga kilay. Oh. Siyang pagpalupok sang bambukan yon nga na. No? Sa mga wala na ka-experyensya, nga madula ang kilay kag milok, kay gabakpire na eh. ang teknik ng mga biyanan, bambukan yun. Dapat, kakson mo na tanan niya nga mga, ang nabla sa tungabla, tawag si Cebuano, subok, kakson niya na tanan, sumbinlan niyo lang sa dalom, butangan niyo sing kerosene, butangan niyo dahil kandila sa dalom, para mainit ang kerosene. Dason, ina... Pag nainit ng kerosene, no? Butangan nyo lang siyang gasiga nga kalayo, boom, lupok na siya. Pero antes ka baka palupok liwat, huyupon mo na. Huyupon mo na, parang magwa ito na ng mga asong ano. Kisa, tamaan ka excited. Pag palupok, ginahuyup na yun, gabakpire na ang kalayo. Dito na sa milok, kag sa imong kilay, ubos, gina. So na mag New Year paglantaw, ah wala na kilay, wala na milok, ati abo gina palupok sa bambukan yun mong. Kay Sir Juben Haro, mayang aga gid. Kay Sir Justado Flores, good morning. Ma'am Milagros Pasiti, mayang aga. Ma'am Corazon Estudioso, good morning. Hoy, sa ato mga biyan andra sa Kabuga, kay nung Jory Ricardo kag sa Panimalay Cantero. Panimalay Ricardo, good morning sa inyo tanan. Sa aton mga biyanan sa EB Magalona, especially sa EB Magalona Evangelical Church. May aga dito sa inyo. Kay Ma'am Itchel Opson and family, Nanay Elsa Castronuevo and family, and especially man kay Ma'am Sonia Gilaran and family. By the way, mga biyanan, no, sa aton nga topic roll, suryahan nato ning isa ka isyo nga nagtuhaw. Kay may bata, estudyante na dakpan sa Lunes, mga biyanan. Sa Lunes, nadakpan na, tungkol sa inspection sa isa ka eskwilahan, ang guard may nakita nga lumay ginaputos-putos sa iyang bag. Okay? I think in report niya sa Police Station 3, ano nang eskwilahan, ang lapit sa Police Station 3, wala gin panganlan ang eskwilahan. Oh. But then, gin report niya sa Police Station 3, oh, kag nagkanto mga police, nakita nila nga drugs worth 204,000 pesos. Minor de edad, gadala drugs sa sulod sa eskwilahan. Grabe, no? Amo na ni subong kahapos ang drugs. Ha? Amo na ni subong kahapos mga biyanan. No, maayo lang kay natap na sa security guard kay kun wala abot kundi naman tumalambot itong drugs ka to. Okay? So, amo ni suriyan aton karon. And together with that, sa aton nga pabaon sa siningaga, we'll talk about guiding our children. So, ito si Babadayon, kadto kita na sa aton nga pabaon sa siningaga. Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7 mga biyanan. Siling sa pulong sa noon, these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise. Okay? So, aning libro sang Deuteronomy, mga kabiyanan, ang ginarecord rin ang mga final speeches ni Moses sang pungsod sang Israel before sila magsulod sa Promised Land. Kayman, may bago na nga henerasyon na nagtubo, na nagbutwa, nga dira sa wilderness, sila nagdako. Imagine na bala, 40 years sila sa wilderness eh. And gin-remind sila ni Moses nga ang ilang nga pinakadako nga responsibility is not merely to possess the land, kundi magpabilin nga matutom sa Diyos. Now, immediately before this passage, mga kabiyanan, Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 5, is the Shema. Okay? Ang Shema, mga kabiyanan, amuna ang, you shall love the Lord your God. No? Amuna sa, hear, O Israel, the Lord your God is one. The Lord, amuna ang Shema, mga kabiyanan. Okay? Nga, ang pungsod ni Israel, ginsugo, gin-command sila to love the Lord with all their heart, their soul, their might. And only after that, ang parents, nga igugmao nila ang Diyos, kaginsugo sila ni Moses, nga itudlo ang mga kamatuoran sang Diyos sa ilang mga kabataan. And hindi mga may nagpakita bala sa isa ka-importante nga prinsipyo. First, faith is caught in the home before it is taught in the home. Okay? So, dapat may ara faith, mga kabiyanan. Susulod sa panimalay, antes mo itudlo sa mga, susulod sa panimalay sa imong mga bataan. Okay? Amalaga, in verse 6, bala, ang pulong sa Ginoo must be first in the parents' hearts. Ano ngambal? And these words that I command you today shall be on your heart. Dali kay antis ang mga ginikanan makatudlo sang pulong sa Ginoo, dapat ahara man sa ilang pulong sa Ginoo, dapat gina-treasure man nila ang pulong sa Ginoo. Amo na sa aton reminder sa aton mga ginikanan kita. Nga ang pulong sa init treasure naton. Kaya mga kabataan naton, they can quickly recognize the difference between a faith that is genuine, tuod-tuod ba lang ang pagtuo, kag faith or pagtuo ni mo that is merely spoken. Ginambal mo lang. Ang pinakadako nga leksyon, mga kabiyanan, nga aton matudlo, kita nga maginika na matudlo naton, is often not through lectures. Hindi pinagi sa paghambal, hindi pinagi sa kung ano, kundi pinagi sa aton nga daily example. Okay? Daily example. Kay kung isa ka bata, pirmi niya makita ang mga ginikanan nga nagapangamuyo, nagabasa sa pulong sa Ginoo, nagapatawad sa iban, nagasalig sa Diyos. Maintindihan na sa mga kabataan later on nga ang Kristyanismo hindi lang ni nga Sunday activity nga kung Domingo masimba mo lang na. No. Maintindihan sa mga kabataan nga ang pagkakristohanon gali is a way of life. Amo na nga siling gidre, these words that I command you today shall be on your heart. So, ano nga moon sini? After saturating the heart of the parents, the heart of everyone, ano nga mbal? The next line says, you shall teach them diligently to your children. Okay? Namiyan ko sang adverb nga diligently, mga biyanan. Ang Hebrew word, Hebrew idea behind this phrase, teach diligently, nagadalas ang picture bala sang ginasulit-sulit mong isa ka bagay carefully and consistently. Okay? Teach diligently is something about repetition, careful repetition, consistent repetition. Okay? Hindi mo lang tudluan ka isa, okay na. Hindi gali mo na eh. It should be carefully and consistently repeated sa sulod sa panimalay. Okay? Kaya man ang spiritual growth, mga kabiyanan, it rarely happens through one conversation. Hindi kina matabo. I mean, kisa may matabo man naman, but rare katama. Okay? Nga, kaisa lang ka muna sa Rihanna, dason, may spiritual growth. Because it is built through countless moments of instruction, correction, encouragement, example, sulit-sulit ng mga kabiyanan, especially mga bata. Di nila na makuha sa kaisa lang. Dapat suliton mo gina, tudloan mo gina. Amo na mga kun ka mo, nagpamating mga kabataan man. No? Kung mga ginikanan nyo, ginasulit-sulit sa inyo ang mga, ha? Ang mga prinsipyo, ang mga katudlanan, hindi ka mo makig, masiling ka mo dayon. Ay, ara naman si mama, ay, ara naman si papa, kabalo na ko na. O gani, kabalo ka na gani, pero nga ginahimo mo giyapon. Pareho balas ang bata namon subong. No? Kakaladlawan in a sense, pero daw kaano man, ginatudloan na namon sa mga, ang amon nga bata, 1-year-old na siya eh. Na may mga bagay nga hindi dapat himuon. No. Okay? No. Well, natuluan na sa amon siyang word nga no. May mga bagay ka hindi mo pwede himuon. No, ina. Ang ginihimo niya, kung himuon niya inang bagay, inunahan niya ka, no. Gambal na sa no, pero himuon niya. Nakaladlawan in a sense, but then, amon nakatigas sa ulo sa mga bata. That's why you need to repeat again and again and again that it's a no. Hindi mo na paghimuon, kaya mo ni amo na. Oh? So, no. Dahil kaya ito, mo na itigas sa mga ulo sa mga bata eh. That's why we need repetition. Okay? Countless moments of instruction, correction, encouragement, and example. Oh? And we should not assume, parents, na ang eskwelahan, ang simbahan, ang mga youth leaders, nga sila niya magbitbit sila nga primary responsibility. No, it should be the parents' primary responsibility. Anong sugo dari? You shall teach them. Sino ni? Ang ginambalan, mga ginikanan, diligently to your children. Wala nang gambal. Okay? You should allow your pastors, you should allow the teachers to teach your children diligently. No. The responsibility is on the parents. Okay? And according to the scripture, mga biyanan, parents are the first disciples of their children. If you go to Ephesians chapter 6, verse 4. Kanami, isang ginambal din, ano? Ephesians 6, verse 4, mga kabiyanan. Ba't ko na-memorize yun? Silindra, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. This is disciple-making. Bring them up in the training and instruction of the Lord. This is disciple making, and the responsibility is to the parents. Okay? To the parents, mga kabiyanan. Ephesians chapter 6, verse 4. Okay? Sila, kita ang unang disciples sa itong mga kabataan. And the church should support this calling, pero hindi ni pwede mag-replace ang church sa role sa mga ginikanan. Okay? So, anong hambal dari? Kanamin ang ginambal dari. Look at this. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them. Sano? Kada aga? Kada ano? Siling dari. And shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise. Grabe, no? When you sit, when you walk, when you lie, when you rise. So, notice nga si Moses, wala siya nag-describe sa isa ka once a week Bible lesson. Gin-describe niya ini as a lifestyle. Faith is taught around the dinner table, during, kung gasakay ka mo sa salakyan, before bedtime, sa mga morning routines ninyo. Kung nagpangatubang ka mo sa mga kalipayan, mga disappointments, ginatudlo na pirmi. Because everyday moments become opportunities to point children toward Christ. Okay? Now, nga kinanglan na ito ni Himoon, mga ginikanan. For the parents, nga kinanglan ni Himoon. Because our children are constantly being discipled. Sino nag-disciple sa ito, mga kabataan? Social media, entertainment, friends, schools, culture, mga kibot ka mo, pagpuli sa inyo bata, alay na kolorya buhok. Kaya na-disipulo na siya sa ang iyang ginalantaw. Alay na siya panghambal, ay naigawin niya nga man. Na-disipulo na siya sa social media, sa entertainment, sa mga content na ginakonsume niya. And if we parents do not intentionally teach God's truth, Okay? Iban nga mga tao, iban nga mga media will intentionally tudlo siyang imong mga kabataan, siyang atong mga kabataan, siyang lain nga worldview. Okay? Now, ang pamangkot mga menan is not whether children will be influenced. The question is, who will shape their hearts the most? No? Yes, naintindihan naton, sako kita. No? Naintindihan naton, damo kita mga likuton mga ginikanan. Kagisa wala natation sa ngamaning mga bagay. But don't neglect. Ha? Don't neglect. Kapag abot sa tion, no? Wala kita sing lain may basulon kung palyado itong mga kabataan. Kundi kita mismo ng mga ginikanan. Kaya wala naton sila laging tudluan. Yung tudluan man, pahapyaw lang. Okay? Always remember, abis ka ng mga kabataan, hindi ka dumdum sa sermon na mabatian nila, but they will remember the example na makita nila sa imo every day. Alas iti si Pito yung unang mabayaran natin sa magpadayo, mamati kita na sa pipila ka mga panundam. Di malaka di malin, kababalik pang oras na Pilipinas.
1: Nutrition ay mahalaga sa pamilya. Subong ang bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang Nutrition Month. Isa ka pahanumdom nga ang pagkaon nga husto. Importante gid para sa kusog sang lawas, kakaayong lawas. Ang maayong nga nutrisyon, isa ka paagi sa pag-adipan sa kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita magpatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Kumain ng wasto, kalusugan
2: ay kayamanang totoo. Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Kapag nakaranas tayo ng pagbagsak, pagkatalo o pagkabigo sa ating mga pangarap o plano, hindi maiiwasan na masaktan, magduda sa ating kakayahan at magtanong ng bakit. That's very normal. What do you do after failing? We get up and start again. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Never ever wallow in self-pity and self-doubt. Ano ang mga dapat nating gawin para makabangon tayo muli? Una, accept the fact that falling and failing are a part of life's journey. Kahit ang mga undefeated champions, nakararanas din ang pagkadapa at pagkatalo. We do not know what happens during their practice fights, pero malamang sa hindi, nadarapa rin sila sa kanilang mga pag-eensayo. Some champions are able to maintain a no-loss record kasi hindi naman nila hinaharap ang lahat ng mga nais kumalaban sa kanila. Our nature as imperfect individuals make us very vulnerable to failure. Mas madali tayong makababangon mula sa pagkakamali at pagkakadapa kung tatanggapin nating bahagi ito ng buhay. Hindi lang ikaw ang bumagsak, marami pang iba. At pinili nilang bumangon, sumubok muli at magtagumpay. Pangalawa, allow your failure to fuel your future successes. Kapag ikaw ay nakipagsapalaran at hindi ka nagtagumpay, hindi ibig sabihin ay walang-wala kang napala sa karanasang ito. Hindi pag-aaksaya ng panahon, lakas at pera ang pagbagsak. In the process, you become a stronger, wiser, and braver person. Hindi nga lang naging successful ang unang pagsubok, ngunit hindi nangangahulugang nasayang ang ilang taong pag-aaral o ilang buwang pagre-review. You are actually more prepared now to take on another challenge dahil pinatatag ka na ng panahon, karanasan, at mas malawak na ang iyong kaalaman. Pangatlo, admit your hurts and disappointments and let God encourage you. Kapag umiral ang pagdududa sa iyong kakayahan, sa tuwing matatakot ka kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya mo ibuhos ang lahat ng iyong nararamdaman. God understands your hurts, your doubts, and your disappointments. He also sees the big picture of your life and future. Kung hindi malinaw ang hinaharap para sa iyo dahil sa pagbagsak o pagkabigo, hang on to what the Word of God says. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Paano ka babangon muli buhat sa pagkakabagsak sa buhay, trabaho, negosyo, o examination? Accept that failing is part of our journey. Allow your failure to fuel your future success. And admit your hurts and let God encourage you. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-muna, no? Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na positive ka, naging ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.